0: Good. Walang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko

0: Sir, the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

It's 8:08. Good morning. Thank God it's Friday. At ito po ang ating headline sports. Welcome sa ating Friday edition. Today is June 26. Tama? Okay, 2026. It's 6-2-6-2-6, di ba? Okay, so sa mga bumabanderang balita on a Friday morning, Alexandra Alex Iala at Venuse Williams natalo na sa kanilang kampanya sa Bad Homburg Open WTA 500 3-6-2-6 na pagkatalo sa second-seeded na sina Mihalikova ng Slovakia and Nicholls ng Great Britain. Samantala, isang napakalaking panalo na itala ng Philippine Women's Beach Handball. At ito ay sa ginaganap na World Beach Handball Championship dyan sa Croatia. Mga Pinay, wagi laban sa three-time world champion na Brazil. 2-1. Yung huling set score natin via shootout, 7-6 for the Philippines. Samantala, sa larangan ng chess sa World Youth Chess Championship sa Under-16 Division, Woman FIDE Master Jamaica Yap Mendoza nakadraw doon sa kanyang huling laban, okay? At siya ay nanatili nakatabla sa second spot papasok sa final round ng kompetisyon. Samantala, dito naman local chess competition, merong ongoing po na Battle of the Grandmasters dito sa Project 6 Quezon City sa Pace Center. Nangunguna si Grandmaster, okay, Darwin Lilo at si International Master Garcia, okay, after round 4 of the competition para sa men's side. Ito ay qualifying para sa Team Philippines for the World Chess Olympiad. Matalang sa women's side, ang nangunguna ay si Nadoroy. Okay, yung isa nating woman na FIDE Master. Okay, o woman IM ba? Okay, si Doroy. Okay, at si Shania May Mendoza. Okay, ito naman ay para

0: Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
1: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
2: Ako sir, ambulance driver ako.
1: Ambulance driver?
2: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
1: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Check your time, it's 9:14. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating headline sports. Puntahan natin ang iba pang mga bumabanderang resulta on a Friday morning. We go back to Oceania Sambo Championships. Kanina nabahagi ni John yung mga magiging kaganapan for today's day number 2. Balikan lang natin kung sino yung mga medalists natin. Na-mention na natin yung silver na nakuha nitong si Novino. But puntahan din natin sino ba yung ilan. Yan, Sofia Nicole Novino, women's youth, 47 kilograms, natalo sa Kazakhstan sa finals. We go to the first bronze medalist, okay? Princess Love Boyore, and this is in women's youth, 54 kilograms. Siya yung kanunahan nagbigay ng medalya para sa Pilipinas kagabi. Okay, 54 kilograms sports sambo, semifinal sub group A1. Ang kanyang nakalaban ay si Darina Tastayeva. Ang alam ko kailang manalo siya definitely dun sa huling match na yon, and that paved the way for the bronze medal finish. The second bronze na ibigay naman ni Maria Tessa Pulistico. Okay, so si Pulistico naman, ano kaya ito, related kaya ito dun sa isang dating basketball player. She delivered a podium in the girls youth 59 kilograms. Ayan. Another bronze medal, courtesy of Jeneline Tunyakao, women's youth 72 kilograms. Mabigat-bigat na to, no? Dito sa 72 kilograms, siya ay nanalo 2-0 laban kay Zansaya Ametova ng Kazakhstan sa girls youth 72 kilograms nga. Ayan. So, and of course nga si Novino, so women's youth 47, baba pala yung timbang ni Novino, ano, 47 for the silver medal. Sayang wala pa tayong gold medal, but at least 8 or more fighters today, Sambis, will be gunning to give the Philippines medals in this competition. Ninoy Aquino Stadium po yan, ha. Panoorin natin ang mga aksyon. Paano ba na iba itong sambo diba? Sa iba pang mga martial arts, mukhang maganda eh. Pakita natin yung isang photo dyan, diba? Meron yan, yung mga ganyan yung sambo eh. Si Sydney Sitancont yan ang talagang kilalang kilala na lumalaban. Kaya nga, hintayin natin yung event ni Sydney by tomorrow. Sabi ni John, sports sambo yung heavyweight division na kung saan siya ngayon defending champion when it comes to the Asia Oceania. Kasi pag world bronze si Sydney, pag Asia Oceania pala, siya pala yung winner. Kaya bukas abangan natin.
5: Walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
6: Dumako tayo sa chess. Merong World Youth Chess Championship sa Italy. At ang ating top bet dito ay si woman FIDE Master Jamaica Yap Mendoza na kahapon nakipag-draw doon sa kanyang matinding karibal na si woman FIDE Master Polina Smirnova. Sa mga mahiligin sa chess, familiar tayo kay Smirnova. Di ba si Smirnova yung naging dahilan kung bakit nabigo itong si Jamaica Mendoza na makuha yung gold medal doon sa world competition din last year. Kasi yung finals, siya yung nasa unahan and then natalo siya dito. But this time around, binawian, hindi naman total bawi, but a draw. Jamaica Yap Mendoza forged a draw, hard-fought draw, laban dito nga kay Smirnova sa kanilang rematch. Okay. Kahit na nakawala yung panalo, ay masasabi natin na napakagandang laban at etong si Mendoza redeem herself after that stinging loss last year para siya maging world champion. Ano. So, pareho silang may tig 0.5 o 1.5 point in this competition na natili ang pag-asa ni Jamaica Mendoza. Ano. With that draw, mayroon siyang 7.5. Tingnan natin yung standing, 7.5 points na siya. At siya ay in a four-way tie for second place heading into the final round of the competition. So tonight is the final round of this competition, round 11. The final round. Sino nga ba yung makakalaban niya? Nakalimutan ko kung sino yung makakalaban niya. But definitely lahat naman ang nakakalaban niya dito, the best in the world. So this is the girls under 18 or under 16 youth competition. Okay, round 10. Tingnan natin pala. May round 11, wala pang pairing. Sabi ng website, ay may pairing na, sandali. Kalaban ni Mendoza, nasa board to siya mamaya, ay taga China. Si Tianyu Zhang, okay, Tianyu Zhang ng China. Wala pang titulo ha, pero tayo woman FIDE Master na yung kanyang title. So hoping kung makadeliver siya ng victory, baka naman may chance for the world title of this World Youth Chess Championship. Girls under 16. Meron pa tayong pambato. Let's say sa girls under 18, may nakita akong isang Filipina kasi diba dun sa photo nila, tatlo sila na nasa Italy. Yung isang Filipina ay number 46 si Kay Lalaine Regidor. O yung isa sa tatlo na yon na nasa photo. Kay Lalaine Regidor. Okay, may nandoon siya with 5 points. Nasa 46 place of that girls under 18. Di ko lang malaman kung sa boys, kung sino yung isa nating bet. Sorry po, ano, hindi ko nakita na check at nasaan na siya sa standings. But, bangan yung sports news roundup. Bibigay natin kung ano yung mga ganap dito sa mga tatlong bets ng Philippines at the World Youth Chess Championships in Italy where Jamaica Mendoza okay, is in a good position. Pwedeng manalo at pwedeng mag-uwi ng world title. Hindi natin iiwanan ang chess. Just a quick review. Ano ba nagaganap sa National Chess Championship Battle of the Grandmasters? Dito yan sa Pace Center sa Quezon City. Project 6. Okay, nangunguna si Grandmaster. Okay, Grandmaster Lilo. Okay, Darwin Lilo. And I am John Emmanuel Garcia. Okay, ano ba yung kanilang huling resulta? Lilo had a draw against GM Quezon. Ito namang si Garcia ay nanalo laban kay NM Merelos. Okay, so yan, nakikita nyo. Thank you so much National Chess Federation. We just grabbed some of your photos para may idea kayo dito sa nagaganap na mga laban. By the way, ha, andyan din si GM Janelle Mayfry na. Kalaban siya yung mga kasunod na photos. Kalaban siya dyan sa men's competition. Oh, ayun, no? Si Fry na Nanalo nga siya kay NM Kasiguran. Kahit itong si ano, Rueli Canino, nandiyan din, lumalaban din diyan sa boys division. Si GM Antonio, kahapon natalo kay Concho Jr. Okay, so yung top 2 or top 4 at least, hindi ko sure kung top 2 o top 3 of this Battle of the Grandmasters ang bubuo sa national team natin para sa World Chess Olympiad. Now, sa women's side naman, okay, tingnan natin yung women's side. Sino ngayon ang nasa unahan ng women's side? Sina Doroy at saka si Shania May Mendoza. Sila yung nasa unahan. Okay, dalawa lang ang pipiliin dito. Yung ilan sa mga resulta nila, tingnan nga natin si Doroy at saka si Mendoza. Meron din tayong ilan sa mga featured match nila the other day. Okay, so ayan si Doroy. Okay, over doon kay Kate Nicole. Okay, panalo siya. And then si Shania May Mendoza naman ay nanalo din kahapon doon sa hindi pa masyado kilalang pangalan. So round 4 pa lang yan and more rounds to go. Si Shania May Mendoza, di ba siya yung coach ni Jamaica doon sa nakaraang World last year? Na-interview pa nga natin sila dito eh. After that good performance na halos nag-champion sa world si Jamaica. No? Pero ngayon, magkasabay yung schedule. Kailangan. Siyempre, aktibo pa rin bilang national team member si Shania May Mendoza. Kaya nandito siya. Nagko-compete para sa huling slot to the World Chess Olympiad. Samantalang yung kanyang estudyante andun sa Italy. And competing naman for the world, another attempt to be a world champion.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918 PSC Hour. PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caningal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Mamaya po yan, alauna ng hapon, babalikan lamang natin ang mga patuloy na mga programa, proyekto ng ating National Sports Agency. Tapos muli din nating balikan yung ilan sa ating mga magagandang resulta mula po sa iba't ibang kompetisyon na nilahukan ng ating Team Philippines. May mga interview din tayo dahil this whole week marami tayong nakalap eh, di ba? Napangumusta dito sa mga atleta natin na nag-uwi ng medalya. Okay, so abangan nyo yan. Mamaya muli tayong magkakasama, 1 in the afternoon. Samantala, punta natin ng billiards. Today is a Friday. Namimiss ko yung ating mga usapang billiards. Hindi pa ulit kami nag-resume ni Ren Rivera ng ating Amit Cup. Ano. But, ang ating mga top Q Masters men's division ha, nasa 2026 Universal Open at ito ay sa Jakarta, Indonesia. Look at that. We have Biado. Andyan din ba si Manas? Okay, si Chua. Okay. Yung mga Mar Boys. Andyan din. Ano. But, ito yung ilan sa mga winners. Panalo. Ang katulad ni na Johan Chua over Angelica Fitri 9-5. Ganun din si AJ Manas over another Indonesian Angeline Tikoalo 9-4. Mukhang yung babae sumali na din sa kanila sa men's division. Tapos andyan din Jericho Bonus, Patrick Gonzalez, Jun Delmason, mga taga Mar Boys yan, Oliver Villafuerte, Tristan Diocareza, Mark Stiola, napakaraming Pilipino andito. Puro sila panalo doon sa unang laban nila. But, isa sa kamangha-mangha ay natalo po si Carlo Biado doon sa una din niyang laban. Isa ding Indonesian ang kanya nakaharap pero very close yung kanila naging score at naging laban. 8-9 laban kay Hamka Jaya ng Indonesia. So, talo si Biado, laglag siya sa loser's bracket. Ganun din si Ryan John Badal. Okay, parang dalawa pa lang Pilipino ang nakikita ko natatalo dito. Ivan Maluto, Marvin Asis, John Vicedo, Jeffrey Ignacio, Anthony Raga, Ronel Nalaunan, John Limuel Rebong, puros mga panalo at nandoon sa winner's bracket of this competition. By today, after this morning, ayan, ay pwede nang malaman kung sino yung aabante dun sa round of 64 of this competition. This is World Nine Ball Tour, WNT Matchroom event po ito. At dyan yan sa Indonesia. Kaya marami muli na mga Pinoy ang nakakasali. Di na sila kailangan pumunta pa ng Europe o ng Amerika para sa Matchroom World Nine Ball Tour. Dito pa lang sa Asia and even Southeast Asia ay pwede na nakumuha ng mga puntos at mga panalo. All the best. This weekend, matatapos yan. Ano pa ba yung malakihan na ganap ngayon? Ano? By the way, mamaya pala, abangan natin. Sana ay mabalitaan tayo ni nung bagong miyembro natin, ni Matthew Pacheco, patungkol naman dito sa isang seminar, isang programa din ng National Youth Commission. Siyempre, basta National Youth Commission, may dugtong yan sa sports. Nagaganap yan sa PhilSports dyan sa Pasig. National Youth Commission, meron silang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Campaign 2026 sa observance ng Idadait 2026. So, andyan, PhilSports Multipurpose Arena si Matthew Pacheco. Alamin natin mamaya kung ano yung mga kaganapan. Ano? Dugtong talaga yan dahil ito ay para sa mga kabataan. So, about anti-drug campaign and the youth, alamin po natin ang programa na ito ng National Youth Commission mamaya lamang sa pamagitan ng isang report. Sige, it's 9:28 in the morning. Mag-time out tayo tapos puntahan natin ang iba pang mga ganap. Meron tayo sa basketball, meron pa tayong Manny Pacquiao and of course, ang ating FIFA World Cup updates. Dito pa rin sa Headline Sports.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
10: Na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: In the morning, kasama ko si Team Tapales para bigyan tayo ng pinakahuling mga ganap. Basketball tayo, Team. Yes, good morning.
12: Good morning, Ms. Jude. Good morning sa mga tagapagnig at Sports Radio 918 AM. At syempre, usapang basketball kung saan itong Manila Gilas advances to the quarterfinals of the FIBA 3xCW Series. Ulan, Batar, napakagandang balita ito, Ms. Judith, dahil nga po itong Manila Gilas split its matches sa Pool D to book a spot in the quarterfinals of the FIBA 3x3 Women's Series. Ulan, Batar, kagabi, Thursday night. Ito nga si Kay at Carl Ann Pingol kasama si Christine Kayabyab at si Samantha Harada. Tinalal po nila ang Mongolia, another
6: result pala. Mongolia, napakahusay. Tapos sila pa yung host, di ba?
12: Exactly, Ms. Judith. Tinalo na Mongolia 2018. Pero, in expense, simukod sila sa China 13-21. Ayan, talagang...
6: So, with that 1-1 split of the two matches, pasok sa next round.
12: Yes, sa quarter finals. Kung saan dito nga sa ano doon nakakuha ng China yung pinaka ano top of the pool dito 2-0 Mongolia fell 2-0 tapos yung Pilipinas 1-1 etong Manila Gilas will face pool B top team Germany sa araw later 4:10 p.m. for a spot in the semifinals. Ayan. So abangan natin ang magiging performance tong Manila Gilas Pilipinas dito sa FIBA 3x3 double series Ulaanbaatar dahil nga po yung Gilas Pilipinas na isang team eh yumukod na po dahil as far as I can remember di sila nanalo dun sa groups yung qualification stage prior. Etong Manila Gilas na lang ang natitira nating player or kapunan dito sa FIBA 3x3 double series Ulaanbaatar leg na siyempre po para siyang ano ginaganap siya like para siyang VNL kumbaga may mga leg to per country so per leg may mga ano iba't ibang laban yung nangyayari siyempre dito sa FIBA 3x3
6: so tuloy-tuloy lang ito no so
12: it's a circuit.
6: This afternoon yes by 3 p.m. ba may resulta na tayo anong oras kaya ang mga matches
12: tingnan natin sa
6: mga games ano? Yung mismong oras ano yan ang ating tinitingnan di ba para alam natin, hintayin natin kung makakapasok nga tayo to the next round.
12: Ah, there's no time difference kasi plus ano, plus ano, same.
6: So what time again?
12: 4:10
6: na nga po. Okay, so abangin niyo na lang mamayang gabi ang aming mga post para dito sa resulta. Or syempre doon sa
12: alam mo si Judith mga most likely mga before 5 tapos na yun.
6: Before 5. Yes, okay. So sa program slot ni Matthew Pacheco.
12: Ni Matthew later. Diba? De kay Dennis din sa
6: kay Dennis
12: Sports
6: din.
12: Radio
6: pwede
12: Magazine.
6: Pa mayhabol, pwede sa Sports pa Radio
12: yan.
6: Magazine. Okay. Speaking of Gilas, wala bang huling news kina Coach Tim Cone and the Gilas team na ngayon ay nasa anong bansa na
12: New
6: sila?
12: Zealand.
6: New Zealand.
12: So far wala pa naman Ms. Judith
6: preparing
12: ng
6: for the first game nila, no? Bago lipat sila ng Australia?
12: Australia. Kasi ano, June 3 yung New Zealand match nila, home court ng New Zealand, then June 6 sa Australia.
6: Buti ang aga, no?
12: So far, Ms. Judith, kasi wala pa kasi magkakaroon sila ng tune-up games against sa New Zealand teams. Yun pa yung aabangan natin. And then after doon, sasabak na sila sa July 3 for the first match nila against New Zealand. Dito nga sa, ano to, sa...
6: Last window na ba to?
12: Ito yung, so far, sa group stage, ito yung pinakahuling window.
6: Mm-hmm.
12: Kasi after nito, magkasamahin yung top 3 ng group A at saka top 3 ng group C.
6: Mm-hmm.
12: Kasi yung group B at saka group D yun. So, sama-sama sila dun sa mga, ano, sa mga groupings. And yun yung top 3 ay aabante po.
6: Sa next round,
12: oo. Top 3, excuse me. Sila ay aabante sa next round. And then, magkasama sila. Magiging 6 per team. Tapos yung top 3 doon sa 6 per groups and E at saka F, sila yung aabante sa World Cup. And then doon yung best 4th placer doon sa E at saka sa F,
6: yes.
12: Sila yung maglalaban para sa last ticket.
6: Mahaba pa pag napunta tayo doon sa last. Anyway, okay, how about the women? May announcement, di ba, si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. Patungkol doon sa Gilas Women natin na magsimula na pala ng training camp, ha? Di ba? At ang bagong head coach na natin ang tatangan sa kanila si Coach Burke. Ano bang how do you pronounce?
12: Wait, tingnan ko yung pangalan.
6: Burke Toes. Okay.
12: Oh, I think it's Burke Toes, ma'am.
6: So, at the end of this month, sabi ni ED Erica D, dahil maganda na tayo para sa FIBA Women's Olympic pre-qualifying na to ha. 2026, August 17 to 23 sa Mexico yan. Okay.
12: Ayun, abangan natin yung Missouri talaga.
6: Sa pa rin yan, ano? So, aktibong-aktibo, di ba? Ang daming mga tournament for the World Cup, for the Olympics.
12: Mm-hmm.
6: Ang aga
12: siyempre,
6: din na magsimula
12: ng
6: cycle, ano? Para sa Olympics.
12: Oo.
6: Kasi ito, sa Mexico, ano eh, pre-qualifying tournament ito eh, para sa LA Olympics eh. Considering 3 years to go. Diba? Before the 2028. Talagang maaga ngayon yung qualifying timeline. Diba? Pagsisimula.
12: Tama, Ms. Judith. Talagang...
6: Tayo ay nasa Group B with Canada, Senegal, and host Mexico. Dito sa pre-qualifier na ito.
12: Mabigat yun, Ms. Judith. Ang mga powerhouse yung mga kalaban natin.
6: Mm-hmm.
12: African powerhouse, tapos North America powerhouse, Canada, tsaka Mexico. So abangan natin kung paano mag-perform. And hopefully, yung bago nating coach will syempre.
6: Oo,
12: maganda yung sinimula ni Coach Pat.
6: Sino siya? Yes,
12: hopefully,
6: paano niya itutuloy ang mga programa at ano din ang kanya mga idadagdag dito sa mga programa na ito.
12: Tama, Ms. Judith.
6: Okay. Sige. So, anything more? Volleyball, tahimik today?
12: Tahimik, oo. Oh,
6: this week, dahil nga na suspend na ng
12: suspended
6: POC.
12: Officially. Yes, oo. Suspended
6: so,
12: officially.
6: So, tingnan natin yung magiging action na o mga next move ng POC kasi sabi nila, they'll be the one to take care of the national teams to the Asian Games, di ba?
12: Oo, tama, Miss Judith. Eh, nang antabayan na natin kasi malungkot na na may nangyayaring ganung problem or something. Pero it's if it's for the betterment of the national team and the national athletes, eh maganda na mahawakan.
6: Okay, kasi desisyon na iyan ng desisyon na iyan ng World Body at desisyon din syempre na sinundan ng Philippine Olympic Committee. Diba?
12: Tama, Miss Judith.
6: Okay, so yeah. Hintayin natin. Hintayin din natin sino ba yung bubuo sa team to the Asian Games, di ba? I know may long list na yan, pero tingnan natin kung paano ito maipoporma, di ba? Yan ang ating abangan. Kasi which is 88, 87, 86, 85, 84 days to go before the Asian Games.
12: Oh, ang bilis na, Miss Judith.
6: Bilis, naku. Di natin namamalayan, alis na yung team, di ba? And sabi nga ng POC, some 420 athletes will comprise the Philippine team to the Asian Games. Oh, lucky, oh. Lucky ng number na ito. Ibig sabihin, umaangat talagang performance ng mga atleta natin. At yun na nga, diba? Nagko-qualify sila. Kasi talagang via qualification, di ka basta pwedeng gusto mo lang sumali, pumunta ka na sa Asian Games. May level, may antas, may standard ang mga games.
12: Tama, diba? Ms. Judith. Oo, talagang kailangan pagbutihin nila para makapasok sila doon. At saka siyempre, talagang dapat dire-diretso yung ano nila, yung paghahanda nila.
6: Qualified ang volleyball men and women,
12: yes,
6: indoor because of the rankings.
12: After ano, parang tagal na ba nakita yung dalawa sila nag-qualify.
6: Dalawa ngayon, kaya malaki yung ating team. And, anyway, yes.
12: And hopefully Miss Judith magkaroon ng ample preparation.
6: Ample like, time.
12: Ample time,
6: for
12: yes.
6: This training
12: ample time
6: and preparation.
12: Oo.
6: Okay.
12: Kasi 2 months time na lang yun. Sana, yes. Sana kung ano man yung mga naging hindi pagkakaunawan.
6: Yes,
12: eh,
6: maayos
12: na.
6: Naman. Kaya nga meron silang gagawin na committee to handle and of course ang Philippine Olympic Committee ang mangunguna dyan. Okay, so thank you so much team. And until later,
12: yes,
6: ito sa ating program. Standby po tayo dahil maya-maya we'll be having Matthew Pacheco mula dyan sa PhiloSports Arena sa Pasig. Babalik po kami.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: The public service announcement
21: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of sports radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
13: You-
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
6: Okay, so it's 9:41. Standby lang tayo. Kukuha tayo ng update dito sa nagaganap na sports against drugs, kilos ng kabataan. Ito ay nangyayari sa PhilSports Arena sa Pasig. Okay, si Matthew Pacheco ang sumusubaybay dito. Mukhang marami-rami na mga kabataan ang nalikom para nga po sa kilos kabataan, sports against drugs campaign, National Youth Commission ang nangunguna dito. Pero syempre, since sa pamagitan ng sports ay nandiyan din ang ating Philippine Sports Commission. So, alamin natin kung ano ang mga pinag-uusapan, sino ba ang mga resource persons dito at sino rin ang mga kabataan na dumadalo, di ba, dito sa Kilos Kabataan Sports Against Drug campaign, ano, na papanahon sa gitna po ng mga trahedya, insidente na nangyari sa iba-ibang mga eskwelahan, lalo na sa Visayas region. Kahapon, meron din sa Mindanao, di ba? Meron din crime matapos yung graduation. Okay, so alamin natin kung ano ba itong proyekto na ito.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Good morning, Matthew. Live and direct mula sa PhilSports Arena sa Pasig. Yes, magandang araw.
2: Isang magandang araw, mga kaibigan. Miss Judith, narito tayo ngayon sa PhilSports Arena dito sa lungsod ng Pasig, kung saan isinasagawa nga itong Kilos Kabataan. Ito yung sports camp na inilunsad ng National Youth Commission, katuwang ang Philippine Sports Commission at iba't ibang LGU para mabigyan ng pagkakataon itong iba aabot sa halos 300 kabataan na pabigla ng knowledge and also to train sa sports, particularly ng basketball at volleyball. This activity ay in participation sa sineselebra rin ngayon na International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At ngayong araw nga inaasahan na magbibigay na nga mensahe itong CEO at chairman ng National Youth Commission na si Yusek Jeff Ortega at si PSC chairman na Patrick Gregorio na inirepresenta ni Commissioner Bong Po. So basically, different organizations, local youth development offices, youth organizations, and sangguniang kabataan mula sa iba't ibang lungsod dito sa NCR ang kanilang naimbitihan upang makiisad dito sa ginaganap nga na sports camp dito sa PhilSports Arena. Sa kasalukuyan, nagbibigay ng mensahe ang alkalde ng Malabon na si Mayor Jenny Sandoval upang ipabot ang kanyang suporta dito sa aktibidad na ito. So basically, ito ay tauna na rin isinasagawa ng komisyon para makiisa sa kanilang sa kampanya kontra droga ng pamahalaan at upang hindi na umusbong itong problema nga sa droga, lalo na sa mga kabataan. So basically, they're implying a mensahe sa mga sa publiko, particularly sa kabataan na instead of drugs ay ibaling ang kanilang atensyon dito sa iba't ibang sports. So basically, iba't ibang ano rin ang mag-train sa kanila ay mula mismo sa NSA ng dalawang sport na yan, ng SBP at ng volleyball mismo ay ang ilang players ng Alas Pilipinas ang magbabahagi ng kanilang kaalaman dito sa mga kabataan na ito. Miss Judith, yan muna ang latest mula
6: yes,
2: rito.
6: Yes, Matthew, wow, Alas Pilipinas team member pa pala ang nandiyan para mag-contact ng clinic. Inaasahan ba na maghapon itong celebration and ano ba ito, clinic na ito? Kasi International Day Against Drugs pala, no? Diba? Maghapon ba ito? Anong sabi sa schedule?
2: Yes, Miss Judith, maghapon na ito ngayong June 26 isasagawa. And this is a yearly activity nga na kung saan hindi lang dito ito ginagawa. Although yung ibang agency ng pamahalaan
3: ay nagsasagawa rin ng ibang aktibidad sa buong Pilipinas. Pero ang NYC, ito yung kanilang pinaka-highlight na isinasagawa nga rito sa Pasig City.
6: May namataan ka na ba na miyembro ng Alas Pilipinas? Sino yon?
3: Yes, Miss Judith, narito na nga si Alisa Solomon, particularly, at iba pa nilang mga katapahan na nakahantabay na dahil syempre sinasabayan na rin nila yung excitement itong mga katapahan to learn from the professionals.
6: Yes, okay. Makisali ka na rin mamaya sa training, di ba? Dahil batang-bata pa naman si Matthew. Ano? Kaya lang wala ka, mukhang may uniforme yata. Yung mga... Okay, antabayanan pa namin kung ano yung magiging kaganapan dyan. Nice to hear from you, Matthew. Maraming salamat.
3: Alright, Miss Judith, para sa Sports 918, ako po si Matthew Pacheco.
6: Thank you very much, Matthew Pacheco. Okay, mula sa Phil Sports Arena dyan sa Pasig. So this is National Youth Commission, likewise Philippine Sports Commission, participation in this International Day celebration for the youth, okay, in the fight against drugs, okay, drug campaign, yan, di ba? IDADAI. Ano sabi ko? Ano yung IDADAIT? Okay. So yun pala, International Day Against Drug Abuse. Okay. And may something pa, di ko lang nakuha. Okay. So maraming salamat. So we have, ano to? Sa mga sambo, okay, mamaya, okay, mga sambo natin, mga lalaban, mamaya magbibigay tayo ng update ulit sa kanila. Okay, so aside sa tatlo na lalaban sa sports sambo, merong lima, okay, sa combat sambo. Okay, parang kanina nag-gets ko lang, parang mga purus sports sambo. So, from Matthew at the Phil Sports to Ninoy Aquino Stadium, yan ang ating mga sinusubaybay ngayon na live na mga kaganapan. So, mula yung sa Ninoy Aquino Stadium, yung Sambo natin, Asia Oceania, okay, Sambo Championships. Merong tatlo mula sa Sports Sambo at lima mula sa Combat Sambo. Today, okay, 8 Filipinos are competing. Johan San Miguel, 58 kilograms. Bon Horos o Choros Poliarco, 64 kilograms. Daniel Vertudaso, 88 kilograms. And Julian Flores, sa 98 kilograms. Then, female, Christy Angelic Espolong, 59 kilograms, direct to the finals na siya. Okay, so sila po yung ilan sa mga tutunghayan pa natin. Mamaya, ididetalye ulit yan dyan and let's have updates ano dun sa ating slot na Philippine Sports Commission R mamaya po alauna hanggang alas dos ng hapon. Okay, so it's 9:48. Tuloy-tuloy ko na lang ano. Tama, yung inyo narinig kanina, no? Postponed, pansamantala hindi magaganap ang labanan ni na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pinag-usapan pa naman ito, I think last May, nung ito'y nabalita na sila'y muling babalik ano, sa ring at maglalaban. Dahil ang sinasabi, kung ang kanilang laban supposedly ay this September, hindi na muna yan matutuloy. Baka daw, January of 2027 na. Dahilan sa... Meron daw problema si Mayweather doon sa kanyang commitment dahil may exhibition bout siya against former heavyweight champion na si Mike Tyson. So mukhang may komplikasyon, may conflict doon sa schedule. At mukhang ito din ay kumbaga kinumpirma na ni Manny Pacquiao ng ating pambansang Kamao mismo na hindi matutuloy yung proposed September rematch with Floyd Mayweather. Legal and financial dispute involving Mayweather's promotional contracts. Ayun, wala kay Manny Pacquiao ang problema na kay Floyd Mayweather. Sayang naman. Pero para sa akin, di na ako na-excite sa laban eh. Huwag na lang sila ulit maglaban. Anyway, pareho naman sila nag-retire na, di ba? Eh, naglaban na sila noon. Di naman naging maganda para sa akin yung resulta. At tumakbo lang ulit ng tumakbo si Floyd, di ba? Eh, parang wala na tayong gana na manood. But of course, karamihan sa mga fanatics, lalo na mula sa sport, ay gusto pa rin makita yung dalawa sa ibabaw ng ring. Okay, sige, go tayo and let's go to World Cup. Ano na ang latest? Ito ang isang pinakamaganda for the first time. Ivory Coast umabante na sa World Cup. Meron silang 2-0 na panalo laban sa ano to, Curaçao, okay? Sila yung tinalo 2-0, okay, na panalo. Nicolas Pepe, ano ulit? Curaçao, okay, di ko matandaan. Curaçao, okay. Curaçao, Nicolas Pepe scored twice para po sa Ivory Coast for the 2-0 win over Curaçao. At sila yung pumasok sa round of 32 o knockout round ng World Cup for the very first time. Okay, first time for Ivory Coast to be there. And Curaçao was eliminated na, okay, in their debut in this World Cup 2026. Let's take a look at other result. Ecuador, ang koponan ng Ecuador 2-1 over Germany. What a win, ha? Germany pa ang kanilang tinalo. Leroy Sané's clinical finesse gave Germany the lead after only 2 minutes. Sunderland's Nelson Angulo equalized 7 minutes later with low drive past Manuel Neuer, and then Gonzalo Plata put Ecuador ahead from close range after 77 minutes. At yun na, Ecuador qualified for last 32 because of their highest they are one of the highest third place teams. Ganon. Okay, so ayan na, come from behind victory for Ecuador over Germany. Doon sa New Jersey naganap yung mga laban na yan. So, ang resulta na yan is bad news for Scotland as it reduces Scotland's chances of qualifying as one of the best third place teams. Ganun pala, no? Pero ang Germany qualified na nung isang araw, diba? Okay, and what else? We have this live ngayon, Japan and Sweden 1-1. This is very important, a very important game in this FIFA World Cup Group F match, dahil kung sino man ang mananalo dito will be the one to qualify para sa round of 32. Daisen Maeda scored wonderfully worked goal to put Japan in front after the break. Anthony Ilanga, however, equalized for Sweden with superb finish from edge of area. So, ano mga minute yun? 56 minute for Maeda of Japan, and then 62nd minute naman kay Ilanga. Back-to-back kaagad na mga goals. Nagkabawian, ano? So, ongoing pa rin yung game. We are cheering and we are hoping for Japan to make it to the next round of this competition, tables and schedule, Group F. Tingnan natin yung Group F nga. Kasi nga, sabi yung winner dyan eh. Group F, yes. Netherlands with 7 points, Japan with 5 points, Sweden with 4 points. So, need ng Japan at least to win. Okay, para masiguro. Kung draw, I think palaki pa rin ang chance nila to make it, di ba? To the next round. Only 2 teams from each grouping will advance. And then mamimili lang nun the best third place. I don't know how many best third place teams will advance to the round of 32. Okay? So, yan po yung pinakamalatest sa ating World Cup. Mamaya, kompletong schedule, kompletong resulta ang ibabahagi natin sa ating sports news roundup. Okay? So maraming salamat sa inyong pag-antabay. Dito pa rin po sa ating headline sports sa ngalan ni Suzanne, ni Ren, ganun din ni Team Tapales, and of course ang ating Malolos transmitter. Thank you so much. Please do stand by for the 10 o'clock edition of the news, and then we'll have more. Today is a Friday. Si Miss Adeline Dumapong, ating Hall of Famer. Merong special presentation ulit. Mamaya, muli tayo magkakasama naman sa ating PSC hour at 1 in the afternoon. Plus, of course, manatili na katutok sa iba pa mga programa natin. Dito lamang sa Sports Radio. Judith Karingal po. God bless everyone.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Headlines. Ngayon.

review yung mga stories nila because makikita ninyo na, alam mo yun, sila din in their own countries, bagamat sinasabi nga natin na very developed na yung kanilang, ano, di ba, first world country na tinatawag natin, as compared mo sa atin, no, na developing country tayo, pero yung struggles din nila ba ay pareho lang, maybe on a different level, pero mas madami tayong similarities kesa sa differences. So I wanted to be able to share their story with you kasi para makakuha tayo ng inspirasyon at lakas sa kanila. Ayan, so nangyari yon nung first 2 weeks of June. And then, isa po syempre sa gusto kong pag-usapan ngayon bago dumating po yung ating guest, no, makakasama natin, ay yung nangyari na Hall of Fame induction ba tawag doon? Yes. Enshrinement na nung last Saturday na kung saan ako po ay napasama, no, doon sa ano, doon sa hilera na yon. At syempre talaga namang lubos at taos pusong pasasalamat po, no, sa Philippine Sports Commission at sa Hall of Fame Committee na, alam niyo, na napasama ako because it's, for me, it's very, very, ano eh, momentous yung ano na yon, yung araw na yon, or yung natanggap ko na yon, no, na award ba tawag doon, yes, na award. Kasi nga, akong kauna-unahang atletang may kapansanan na pinarangalan nila nito. Kasi dati, alam yun, sa akin kasi, yung mga Hall of Famers, legends yun ba? Legends of the Philippine sports. And I never thought na makakasama ako doon. Pero alam yun, yung parang, wow, ano to dito, iyakin kasi talaga ako, pasensya na kayo ha, ganyan talaga ako pag, ano ba, parang pag tumatagos sa puso yung ano ko, yung mga damdamin ko, na iyak talaga ako, whether malungkot, masaya, iyakin po talaga ako. So, ano bang masasabi doon? Pagbigyan niya na po ako, ano po? Ayan, so, yun lang, gusto ko lang na ikwento sa inyo, no, yung experience na yun. Kasi, syempre, ano, to dito, yung mabanggit man lang, to be mentioned, no, dun sa hilera ng mga talagang legends at pinagpipitaganan, no, na mga pangalan sa Philippine sports, katulad nila Sir Onyok Velasco, no, syempre yan, alam nating lahat sa tingin ko, yung mga kaedad ko, lahat tayo sumubaybay nung ano eh, no, nung nag-silver siya doon sa boxing in 1996, no? Talaga namang pati ako noong mga panahon na yun, parang, ay, bakit ganun? Bakit silver? He deserved to have gold sana noong mga panahon na yun. So, ayan. Tapos si, syempre, si Kong, dating Commissioner Ramon El Presidente Fernandez, talagang legendary 4-time PBA MVP, no? Na, alam ko, yung mga kuya ko, diba, yung mga kuya ko, ano na siya, iniidolo na siya noong mga panahon na yon. Tapos, syempre, at eto medyo, hindi ako talaga sa tennis, wala akong masyadong alam, pero si Cecil Mamiit, no, 6-time Southeast Asian Games gold medalist, mantakin mo yun, grabe, para makakuha ka ng ganun. At syempre pa, ang kilala nating lahat, si Miss Bea Lucero Luillier, na talagang multi-sport star who won medals in both gymnastics and taekwondo. Diba? Para masama ako doon, mabanggit man lang kasama niya, parang such an honor talaga. At syempre, si Sir Isidro Del Prado, yung ating 400 meter record breaker, no, sa track and field, at saka syempre po ang yumaong si Eduardo Eddie Pacheco, no, na known for his excellence in both basketball and football. Talagang ano, no, it was really

0: very humbling experience. I was very privileged. It is really a privilege, no? But at the same time, parang, wow, talaga. Ano nga, eh, nung pagpasok ko, di, may red carpet, ganyan. Pagpasok ko talaga, kailangan kong humingan ng malalim, no? To calm myself. Kasi, napaka-overwhelming. Biro mo, sila chairman, tapos lahat ng commissioners, tapos marami pang iba na nandoon. And it was really very emotional for me. At pag iniisip ko yon, pag binabalikan ko, ganun pa rin, punong-puno ang puso ko, no, ng pasasalamat dahil doon. So, and of course, no, sabi ko nga, nasabi ko to sa speech ko, no, na bagamat ako yung unang atleta na may kapansanan na nakatanggap noon, really, talaga, I sincerely hope and pray, no, na sa mga susunod na henerasyon ay magkaroon din sila ng may sumunod pa mga atleta may kapansanan who will also be recognized for their excellence in the field of sports. Alam niyo po, maraming mayroon ako mga nakitang mga comments, no, na bakit to si ganito, bakit si ganito, wala. Wala lang, share ko lang. Hindi ko naman po alam talaga kung ano yung pinaka dahilan. Pero from what I know po, ay meron po kasi silang sinusundan na guidelines. So, alam ko merong nasa batas po talaga yan. Ang Hall of Fame na Philippine Sports Hall of Fame at ito po ay para sa mga amateur athletes. Oh, so yun po yung kasi tinanong mo din po yan, bakit si ganito, bakit si ganyan. And then meron daw po kasing nominations. So I think the nominations open in January or February and then nag-close siya. Ano, I'm sorry, basta ganun po. So, they received 72 nominations. And there was a committee who had to parang screen that. Tapos, yun nga, tapos na, dapat naka-align siya dun sa guidelines. Tapos, yun po, may certain, ano, parang years siya. Halimbawa, for this year, ito yung mga atleta na nag-retire na pwedeng i-nominate sa ganito. Yung ganun po ba? So, ganun daw po yun. So, yun po yung pagkaka-explain. And I'm just sharing it with you para, you know, to have some sort of explanation for those who might be curious as to why. Marami pa po akong ano no, marami pa po akong kikwento sa inyo. Pero let's take a short break and then I will be right back.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. i-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
4: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: Babalik nga po tayo. So, after this short break, ang gusto ko lang dito bago natin kausapin ano yung ating magiging guest for today. Hindi matatapos doon yung aking kwento no ng pasasalamat for the Hall of Fame recognition. Syempre sa akin dito gusto ko ulit sabihin, although sinabi ko na to sa aking social media, pero gusto kong sabihin dito no at ipaabot yung pasasalamat ko. Alam niyo po, hindi ako nakarating sa ganito kung walang mga taong tumulong sa akin mula pagkabata ko no. So pero syempre unang-unang pasasalamat natin sa Philippine Paralympic Committee no, ang PhilSPADA. Dahil nga po, syempre sila po yung dahilan. Sila kasi yung member ng International Paralympic Committee. Sir Michael Barredo, at sa mga officers po nito, maraming salamat. Lalo na po yung mga nagsimula noon pa po. Noon pa. So alam niyo na kung ilang taon ako. Syempre, kung saan ako lumaki, no? Lumaki ako sa bahay mapagmahal sa loob ng Philippine Orthopedic Center. At yun naman po talaga, doon unang nahubog or doon yung una kong naging playground, no? Bago pa ako maging powerlifter. Doon na mismo sa bahay mapagmahal dahil kay Sister Rose Catri, yung Belgian missionary na nagpalaki sa akin doon. At syempre, yung mga chief of rehab na talagang very supportive no, si Dr. Lali Barredo, si Dr. Garcia, si Dr. Sembrano, na hanggang ngayon nakakasama pa rin natin. Katulad din yung mga una kong coach sa powerlifting, si yung mga PT no, si Sir Boyong, Estipona, at saka si Kuya Oliver no, pero nasa ibang bansa na siya. Pero yon si I also remember Dr. Raymond Sator. Kasi yan po talaga yung mga nung nagsisimula pa lang ako. Sila yung mga talagang fan club ba yon? Yung talaga namang nag-encourage sa akin. At ako po ay nag-aral sa NOH School for Crippled Children. At kasama doon syempre yung mga teachers ko, lalo na yung mga PE teachers no, na talagang sila yung nag-a-adjust, inaano nila dito. Hindi pa pwedeng hindi kami maglalaro ng PE. So yung mga karera, yung mga ako ginawa ko lahat 'yan. So ayun po, syempre si Miss Clarita Isidro ng Upload. Dito yung aking coach sa Sydney Paralympic Games, si Coach Nestor Fajota o si Coach Honey Boy. After niya po, si Coach Ramon De Buque. Tapos, syempre, no, mga kaibigan natin sa media, kayo po, dito sa sports radio, talagang umpisa pa lang si Ma'am Cecil, si Miss Judith, si Miss Ann. Talaga namang naalala ko nung nanalo ko, sila pa yung unang nagpunta sa apartment sa Pag-asa para interviewin nila ako. Ayun, ganun ka ano. Syempre yung aking pasasalamat kay Chino Trinidad no, na sumalangit nawa si Sir Ed Paez, sila din. Yun yung mga wala na sila eh no, pero they really played a big role no sa akin. Syempre sila Sir Kinito Henson, si kapatid. Yan, kasama ko siya noon sa Sydney. And I remember no yung si Chairman Butch Quazon. Siya talaga yung unang naniwala na pwede. And when I won And when I won the bronze medal, first time, no, the chairman himself came and met us sa airport. Ayan. May pa-flowers, may pa-banner. That was the very first time. So, very memorable yon sa akin. Siyempre naman po, no, ang pamilya ko na talagang palaging ang support, palaging namang nandyan. Yung mga coaches ko din, siyempre, tapos yung teammates ko, may fellow athletes, may fellow para athletes, grabe. Dati para tayo magkakapatid kasi kakaunti lang kami, so we all knew each other. Ngayon, ang laki na ng grupo. We started with 12 and then nag-24, tapos naging 30, tapos ngayon ang laki-laki na. So nakakatuwa, pero yun, hindi ko kakalimutan yung mga tao na nakasama ko nung umpisa. So, marami pa po akong hindi nabanggit. Alam ko, pasensya na po kayo. Hindi ko mabanggit lahat. Baka abutin po tayo ng kulang pa ang buong session na ito or at ating buong oras na ito para banggitin ko sila. But you know who you are. And in my heart, I always, always pray for you with gratitude po. No? Salamat sa mga naitulong ninyo sa akin. So, syempre, thank you very much sa Philippine Sports Commission talaga for this honor. So, at yun po, palagi ko namang sinasabi that I will pay this forward. I know, however, no, in all my advocacy work, sa mga ginagawa ko po ngayon, alam ko that I am paying this forward because I have been blessed, so blessed po talaga. At yun ay palagi kong ipagpapasalamat. O ayan, di ba? Syempre, no? Madrama talaga ako. Pero sa tingin ko, this is worth naman the time and the effort that I put in to say thank you. So thank you very much po talaga. At sa pagbabalik natin, makakasama na po natin ang guest natin from Baguio City. Magbabalik po kami.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: And we're back, no? Magandang umaga ulit sa inyo at kasama natin ngayon sa segment na ito ay mga espesyal na tao mula sa Baguio City. Ayan, so kasama natin si Dr. Samuel Aquino, ang head ng PDAW or ng Persons with Disabilities Affairs Office ng Baguio City. At kasama niya, katabi niya, nakikita ko, ay si Miss Elizabeth Baila. I'm sorry.
8: Baila.
0: Oo. Siya ay isa member din po ng national team ng para archery. So, kanina marami na akong sinabi, kaya ngayon pababatiin natin sila and we will listen to their updates, no, kung anong ginagawa nila ngayon. Yes, sir and ma'am, game. Kumusta po kayo?
8: Ayan, magandang umaga po mula sa bundok ng Baguio City po. Ako po si Dr. Samuel Aquino, ang Disability Affairs Office. Ngayon nga, ngayong umaga, ginaganap natin ang iba't ibang para sports natin, kasi ang ating opisina ay ginagampanan natin ngayon ang Para Tournament 2026 na nagsimula noong June 24 hanggang 2028. Dahil dito, ito ay isang paraan na kung saan inaanyaya natin lahat ng mga taong may kapansanan dito sa lungsod ng Baguio na makialam, makilahok at makiisa sa larangan ng para sports natin. Na kung saan sila, ito yung pagkakataon natin na makita natin ang kakayahan ng bawat taong may kapansanan dito sa lungsod ng Baguio para maging isang ganap na national player ng ating bansa. Kagaya ng ating kasama dito, ang ating presidente ng Women with Disability Baguio, at the same time our national para athletes, at siya ang ating bronze SEA Games medalist. Tama po? Sige, Ma'am Elizabeth.
9: Good morning, all the way from Baguio City. Actually, nasa Burnham kami. Two days ago, we had our tournament para so natapos na. Mamaya mga 11 o'clock para sa visual naman. At ngayon, currently they are doing the table swimming mamaya, and then tomorrow it will be naman until Sunday badminton. So congratulations. Sana I'll be the next.
0: Of course, no. So, salamat po, no. At congratulations sa inyo, because I know that you're doing a lot, no, para sa mga mga aspiring, no, para athletes sa Baguio City, and that in itself is very, very, very inspiring, no, para sa ibang tao. Kasi para po sa mga hindi nakakaalam, ang atin pong PDAW head, si Doc Sam, ay isang PWD himself. I want to highlight this because so that we can inspire others na pwede, you can have the title of a doctor and you can be the head of PDAW. Tama po. Ano pong disability mo, Doc Sam?
8: Arthritis at the age of 2, at ako po ay tinawag dating physically handicapped, pero dahil sa United Nations Convention on the Rights of Person with Disability, we regard as registered person with physical and orthopedic.
0: Mm-hmm. At ngayon, para din po, pinagmamalaki ko to eh, kasi I think he is taking classes, no? You're taking law studies.
8: Graduating na tayo ng Juris Doctor. Graduating na.
0: Oh, diba? Bongga. Tapos si Ma'am Beth naman, alam ko na you're not only in sports, but I know that you're doing a lot for yung mga constituents, no, na nasa Baguio City. And ako nalaman ko din that the mayor, no, the good mayor Magalong, is really very supportive of all your efforts. Tama po ba? Oh, so yan po. So congratulations, Baguio City. At pero sir, para lang sa mga so tapos na po yung registration, I'm sure, no. Ilang para sports po ba ang kine-cater ninyo dito sa ginagawa ninyong ngayon?
8: Ang ngayon, sana yung 10 sports natin ang pwede nating gaganapin, pero wala pa kaming nakuhang boche or bocha. Tapos wala pa rin tayong chair, bowling with a person with disability using wheelchair, wala pa. Basketball, volleyball, wala pa sa mga person with visual.
0: I see. So ngayon po sir, ilan po ba, Doc, ang registered natin na mga naglalaro?
8: Ngayon dumami dumami na po ang ating mga registrants ngayon kasi aside from nakita nila na totoo pala, may nangyayari pala sa taong may kapansanan sa larangan ng sports dahil napapakita natin, kagaya ni Ma'am Elizabeth, na pagdating ng para games natin sa Manila, maraming incentive ang nakuha. At ngayong taon, dumami na po kami para kaming almost 100 registrants sa iba't ibang larangan ng para games natin or para sports.
0: Okay. So doon po sa 100 na nasabi ninyo na registrants, Ma'am Elizabeth, bilang ikaw po ang parang nag-head no ng Women in Sports. So mga ilan po ba ang porsyento ng kababaihan? Kasi syempre ngayon po usapin din no yung ano yung gender equity. So diyan po ba sa Baguio mga kumusta naman po ang participation ng mga kababaihan?
9: Majority ang women sa lahat ng sport.
0: Ah, okay. So, majority. Nakakatuwa. Majority ang sabi ninyo. Mas madaming babae. Ah! That deserves an applause.
8: Yes, ang dami pong mga babaeng may kapansanan kasi ang ating presidente ng para athletes ay isa ding babae.
0: Oo nga, oo. So importante talaga, no? Yes. Importante po talaga na may nakikita sila dahil sabi nga nila, if you can see it, you can be it, no? So malaking bagay po talaga na nakikita nila na ganun. So wow, talaga naman. Ma'am Elizabeth, kasi natanong ko si Doc Sam kanina kung siya kasi sabi niya ang impairment niya ay ortho. Kayo po ba? Ang impairment niyo po ba ay ortho din or is it inborn or acquired?
9: Acquired po.
8: Dahil accident.
9: Due to car accident.
0: Ah, okay. So acquired yung iyong ano, yung iyong disability at na-amputate ang paa mo because of an accident. How long ago was that if you don't mind me asking?
8: 20 years ago.
9: 2004 when I had the accident, pero noon kasi may bakal pa. 2014 nung talagang na-amputate na.
0: And sir ma'am, gaano po kayo ka ano, gaano po kayo ka how paano ba yon? When did you start being involved in you know in the sector of persons with disability? Kasi syempre alam ko na it takes a little time, no, before you identify yourself with people with disability. Tama po ba?
9: That's correct. Actually 2018 nung somebody came to my sa Irisan na sabi niya, pwede bang ikaw maging presidente ng Persons with Disability? Sabi ko, bakit kukuguloyin ang aking sarili? Kasi nagtuturo naman ako online. Full-time teacher ako online. So, pero sabi nila, kasi medyo magulo kung hindi ka, kasi alam na nga nila na na-amputing ako, full-fledged na PWD. So, kung hindi daw ako will not accept that challenge, parang sabi niya, kahit huwag na. So, and then, give me 1 week to think, sabi ko. So, after 1 week, na-realize ko, sige, I will accept that responsibility. So, from then on,
8: anak.
0: Eh, ma'am, hindi ka po naririnig. Maybe, yeah? And, okay.
9: And then, nung tinanggap ko na, was July, I think, July 2018. Tinanggap ko yung responsibility, naging presidente ng Pinsan, ng Mahilway Barangay. Yan na po ang start, 2019, nakilala na kami lang, nakuha rin ang Pinaw. Marami na rin ako involvement from then on, mga volunteer.
8: Na rin.
9: Na doon ko na rin nakita. Lumabas na rin ako sa para, sa Bulacan, doon ko na nakita, na-realize na, hindi naman ako ganun ka pag-record ako ng PWD. But then, nung pumunta ako ng Bulacan, doon ko na-realize na, ay, kaya pa nilang magbahat, kaya nilang mag... Ang daming kaalan pa sa disability na nung ko lang nakita. So, pag-uwi ko, Hindi na ako pag-baby.
0: I see.
9: Sabi, ay, kaya ko nang lumabas mag-isa. Ganon, kaya ko nang
0: okay.
9: lumabas. And of course, depende ipakita na health na at PWD sector para mag-power ako sa what I have seen. So, yun yung empowerment na yun. Pinakita ko rin dahil sa Dr. Padio na hindi tayo liability. Kundi,
0: okay, thank you Ma'am Beth for that. We'll take a short break para magpahinga naman si Doc Sam kasi parang nahihirapan yata siya dun sa hawak
8: niya. Hindi, tapos na. Meron na naman.
0: Oh, meron na.
8: Parang magpakita. Pero, ka.
0: Hello! Ayan po. So, we'll take a short break and then we will be right back, no? So, dyan lang po kayo.
8: Thank you, sir.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: Babalik nga po tayo dito sa siguro sa ating last segment na kasama ng ating mga guests from Baguio City, si Doc Sam Aquino at saka si Ma'am Elizabeth. No, at Doc Sam, kasi 'di ba, meron din naman tayong nalalapit na activity, no, with you, with in partnership of course with PhilSpada at saka Philippine Paralympic Committee at kayo po, no, so because you graciously accepted, no, the task and the responsibility to host the North Luzon Training the Trainers Phase 2, tama po, ng PhilSpada. So Doc Sam, nasaan na po tayo dito ngayon? Can you please give us an update? Alam ko, pero para lang sa mga
8: Alam po, isang pagkakataon na ipagmamalaki natin na ang Baguio City ay pwede din mag-host ng ganitong pag-uugnayan mula sa National Capital Region, mula sa inyong institusyon, PhilSpada, kasama ang Philippine Sports Commission natin. Pero kami po ay nagagalak sa inyong pagtitiwala at paniniwala na ang Baguio City ay may kakayahan. Kaya lubos naming tinanggap ang inyong pag-anyaya na mag-host ng second leg North Luzon for Trainers Training. Kaya po, handang-handa na po ang Baguio City. Okay na tayo sa venue, pwede na rin tayo sa ating hotel accommodation. At tignan natin yung mga kasama natin mula sa iba't ibang lugar, mula sa Northern Luzon, kung paano natin tutulungan pagdating sa kanilang accommodations. Pero sa atin, handang-handa na po ang Baguio City na tanggapin ang mga delegado mula sa iba't ibang lugar ng Northern Luzon kasama po ang Metro Manila. Kaya makita-kita po tayo sa darating na July 13 to 15 dito sa lungsod ng Baguio, Pine City.
0: Ang galing naman mag-flag, no? So, Doc, actually, very excited na din kami. And of course, no, makakasama natin dito yung mga taga. Well, I have already received, no, inquiries from Abra, Pangasinan, ano yun, Aurora, yung mga taga North Luzon. So, talagang excited po tayo na umakyat dyan. Diba? At tsaka sir, siguro bago kita paanuhin, ano, paalisin. Of course, this will not be the last na mag-guest ka dito. But kindly also update us on the upcoming activities that you will do for the NDR week. At ano nga ba yung NDR? Sir, ikaw na po.
8: Yes. Okay, nagpapasalamat po tayo na tayo ay isang signatory ng United Nations Convention on the Right of Persons with Disability. At magpasalamat din natin ang ating butihing Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. kasi siya po ang nagbigay sa atin ng presidential proclamation na ang July ay tinatakdang National Disability Rights Week. Sa darating na buwan, ang lungsod ng Baguio, person with disability, ay nakikiisa sa buong bansa natin na itanghal ang ating National Disability sa pamamagitan ng isang araw ng pagtatanghal. Magsimula po kami ng Mr. and Miss NDPR Week at sundan ng gala, tapos sundan ng Philippine Fiesta Fashion Show ng convention namin gaganapin. Ipapakita namin sa buong Baguio City na ang taong may kapansanan ay may kakayahan sa larangan ng fashion show, sa larangan ng beauty contest, at sa mga adult with disability na kaya nilang magbihis ng barong or nightgown or ano ba yon, mga gown. Kasama po ang aming ito po ay isang resulta ng pagkikonsultasyon sa lahat ng mga organisasyon ng mga taong may kapansanan mula sa federation, district, and barangay-based person with disability organization. Kaya po ay lubos na ang dami nating ginaganap at binubuksan natin ang NDPR month sa isang aktibidades para sa mga batang may kapansanan July 4 at sundan natin ng July 13 to 15 at July 24. Tapos pagdating din ng July, dahil buwan ng mga disaster month, magbibigay din tayo ng basic life support seminar para sa mga person with disability. At the same time, ang Baguio City ay ginaganap din ang ating United Nations Disaster Risk Reduction Management kasi ang Baguio City, ang pinakaunahang bansa ng buong mundo na ginamit natin ang disability inclusion tool ng ating kasama dito ay nagpunta na rin sa Thailand para ipamahagi niya ang kanyang kakayahan pagdating sa disaster. Kaya sila po ang mga trainers natin nang galing pa sa Thailand. Ang mga kababayan, tatlong kababayan na may kapansanan. Kaya kasama ka din sa isang rice, no?
9: Yes.
8: Ayan, sila po ang magbibigay ng diskusyon sa July 7 and 8.
0: Ayun. At napakahitik, no? At napaka-active ng Baguio City, no? Pagdating diyan sa pagpro-promote ng mga ng sports and physical activities and safety, no, para sa mga taong may kapansanan. So, I think it will be best if I guest you both on a separate occasion so that we can discuss more. I really want to get to know you better, siguro bilang mga individual, ano. So, dito ngayon, patikim pa po pa lang po yan sa mga tagapakinig natin. But I really hope to guest you so I could get to know you better and then for the other people, especially those with disabilities, no, to be inspired by your stories because naniniwala ako na ang bawat tao ay may kanya-kanyang story and your stories is worth ano, listening to. So, kaya po, expect a call from me, Doc Sam and Ma'am Elizabeth. So, I want to guest you both on a separate segment or a separate episode para talagang nakatutok sa inyo, diba? I would like to hear about how you overcame your challenges and how you are, kung paano kayo nandyan ngayon. Because sabi nga nila, kapag may nakikita, pag may example, pag may role model, mas na-engganyo o na-inspire yung mga mas nakababata sa atin to also, reach for something bigger than themselves. So with that, I would like to thank you, Doc Sam, Ma'am Elizabeth, for joining me this morning. Maraming salamat po. Ayan. At sa mga takipakinig natin, magbabalik po kami. Ayan,
8: maraming salamat.
0: Ayan. Maraming salamat. We will be right back in a very, very short time.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
5: Ayan, at nandito na tayo ngayon ano, sa huling segment ng ating programa ngayon. So, yun lang po. Gusto kong magpasalamat sa ating nakasama kanina, si Doc Sam Aquino. At saka na Pidaw head ng Baguio City at saka yung kasama niya yung kanilang leader for women in sports si Miss Elizabeth Baila at makakasama natin sila sa mga susunod pa kasi katulad nga ng nasabi ko kanina magaganda talaga yung mga stories nila. Yung isa kasi si Doc Sam, ang disability niya was acquired bata pa siya. And then si Ma'am Elizabeth, yung disability niya was acquired naman, adult na siya. So, she was a teacher. I think she's still a teacher. Na yung mga ganon, kasi iba din ang, iba-iba po ang pagtanggap kapag ka lumaki ka with your disability like me. At saka yung very, very able, tapos bigla nagkaroon ng disability. So, doon gusto kong ipakita sa inyo, no, how different, paano yung mga proseso, pagka ganun. So, pero I will reserve that, of course, para sa mga susunod nating, ano, susunod nating mga episodes. So, sasamahan niyo lang po kami every Friday, 10 o'clock to 11 o'clock. At muli sa Philippine Sports Commission, maraming salamat for the honor of being the first para athlete to be inducted to the Hall of Fame class 2026. So, yun po. Maraming salamat Sports Radio, syempre, for always being there mula noon hanggang ngayon. I'm sure hanggang sa susunod. So, ayan lang po muna. Maraming salamat friends at hanggang sa susunod na Friday, have a blessed weekend.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
23: 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM Collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
39: And Capital 104.3 Colab.
40: Colab.
41: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
41: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
41: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
41: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
41: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
42: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
43: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
42: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
43: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
42: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
44: This is a public service announcement.
41: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
44: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
44: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
41: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
41: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
41: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
41: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
44: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
44: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
4: Oh, lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
4: Ang nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
6: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway.
6: Bilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: 1104.
9: mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali ang konstruksyon ng Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
9: Headlines.
12: Mga Pilipino sa Venezuela at Japan, ligtas kasunod ng mga lindol.
9: Headlines.
12: DepEd ipinag-utos ang malawakang school safety audit at pag-usuri sa mga pulisiya bilang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante.
9: Headlines.
12: DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
9: Headlines.
12: At Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update, formal nang inilunsad para sa mas mahigpit na disiplina sa paggastos at pamamahala ng pera ng gobyerno.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at The Capital 104.3 sa Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa kala ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang may report si Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit ang matapos ang Phase 1 at nagsisimula na ang Phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease or CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Anak, nung matapos itong phase 1 at nasa phase 2 na tayo si Dona yung phase 2. Piso ay magiging magkakatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
15: Hindi kontento si PBBM sa March 2028, gusto niya
13: mula sa palasyo ng Malacañang.

0: Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Idineklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa Venezuela makaraan ang magkasunod na lindol at sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ng pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang Overseas Filipino Worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad.

0: Samantala, papalo sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes, 7:30 ng umaga oras sa Japan, at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami, Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
2: Para palakasin ang ugnayan sa overseas Filipino nakipagpulong, si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang diin niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagkupulong ay isinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro,

0: Labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitna Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
1: Sinpo ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, to dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
3: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po dun sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po dun, meron din natin tayong 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
4: 13, mas dalawa doon, di ba, nasa ICU pa?
3: 13 lang, pero ang isa kasi, immediately na-discharge siya. So, meaning okay. Kasi mas lesser ang intervention, but all of those 13 students and family were provided PFA.
0: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng Early Childhood Development at Family Relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pangunlad ng Bata o Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Git ni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinag-utos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangang updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na ipinatutupad ng PNP, DSWD, DOH at mga LGU.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Rimulya na dapat nang maamyendahan ang mga batas singil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ani Rimulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
5: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. it cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Barin to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontivero sihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1, kaugnay ng imbestigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gore Box kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Dinilaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
7: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karinag-dumaw yung krimen na nangyari din sa Tacloba.
0: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, kaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, Jan Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
8: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya't sa mga sangkot, ayon kay PNP Chief of General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
10: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
8: Ang tinig nila DILG Secretary John Vicrimuli at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Posible magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, base sa pinakauling trading sa world market, posible magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman, ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa panguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement at monitoring and evaluation.
12: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
0: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
13: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Socio Civic Project sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholars.
13: Sabi ko sa mga Presidential Scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
0: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
13: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio kay MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
14: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga May Kapansanan under Arkalinga para sa May Kapansanan.
0: Yan ang pahayag ni MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean-up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una ng tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang inisyal na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung yan or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: aming ulo. Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagka ganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan ka talaga kagad ng pondo yan.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Justdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
5: Ang ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Sugsarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
3: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na ba salamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
1: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pagdating ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
8: We understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ika-30 edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Dinaluhan ng mahigit 31 bansa. Kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commander Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Angge. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa international maritime community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators at travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakilaho fan trip para maranasan ang tourist spots ng Misamis Occidental na magre-resulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang ecotourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasyal kundi pagkakataon para makabuo ng mga produkto ng turismo na maibebenta sa merkado.
11: Bibig-bibig namin dito 10 years, different stakeholders, passenger centers, operators din para magbuo kami ng sarili namin packages din, not only tourist experience namin, but also what namin dito sa surprise.
10: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
12: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na World No. 1 Arena Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat ni Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Sasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 milyon pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron na po tayong 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa haircutting at hairdressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Dong Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon, ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 26, nakitaan din ang banagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC kasabay ng panakanak at mahinang Strombolian activity. Naitala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakulig monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangang-silangang bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibaba ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan. Si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ang 4 na araw na rapid damage assessment and needs analysis training sa Passer Training Hall, PDRMO compound sa Lingguen, Pangasinan. Ito'y upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na kritikal sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausayan ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohanang senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign ng matauhan ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solana Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paghanda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order Number 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layo na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, mahigit 25 milyon na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasamang Bureau of Internal Revenue ang mahigit 25 milyong halaga ng iligal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at BIR Revenue District Office 75, Northern Iloilo. Nakumpiska ng otoridad ang malaking karton ng iba't ibang uri ng sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang excise tax na paglabag sa National Internal Revenue Code. Umabot sa 25 million pesos ang kabuuang halaga ng buwis at kaukulang multa ng mga nasabat na sigarilyo. Pinuri ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang maayos na koordinasyon ng mga operatiba at ng BIR sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, patunay ang naturang operasyon na patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang mga ilegal na gawain na nakaapekto sa ekonomiya at maprotektahan ang interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang yanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, natuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Git ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
8: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang mga mobile kitchen, yung mga water purifying system kay Anton karon pagkaon og tubig lapon na pinapangitag sa tao dito. Eh dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist reskill ang gihapon.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbog ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas Iligan sa balitang 'yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDEA Region 10 ang ilegal na droga o manay shabu nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarag, Iligan City. Kinilala ang arestadong High Value Individual o HVI na si alias Ro, 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng Lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katuwiran o mano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa Lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Okay, sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
9: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan nang mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po, Sir Jose at Sekweng, at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
10: Director, sa pagdiliwang po ng Father's Day, binigyan din ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
11: Totoo po yun, ano? Ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitingnan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay ini-emphasize natin na ang pagbuo at pag-susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
12: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
11: Totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no? Kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod, ano, ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise, ano, ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning. And we usually find na this is because of the misconceptions, ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization of vasectomy na dapat ay pinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas, ano, yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak, ay dapat shared yung responsibility between the wife and

0: haba, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon, eh baka sakaling mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increase involvement ng makalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
1: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
0: Opo, yan po yung nakakalungkot, isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin, pero hindi po talaga totoo yan, kasi hindi naman po naaapektuhan ng vasectomy, for example, yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion na nararamdaman, nananatili po yan normal, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po, hinikayat natin na bago po mag-decide yung mga mag-asawa, dapat sumasangguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
2: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning? At paano po ito tinutugunan ng CPD?
0: Opo, karamihan po talaga is misconception. In addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging impotent or baka hindi na mag-erect or maapektuhan yung kanilang potency bilang lalaki. Or sabi kasi nila pagkapaog, pagkakapon. So iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan upang alam naman po natin madalas yung mga kalalakihan ay sumasanggunin sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila.
1: So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning. May mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
0: Opo, totoo po yan. In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpok din po natin dito. In addition doon sa mga gender issues na po na nagiging kapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga na targeted approach naman po sa mga kalalakihan. Katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOCS, mga association ng mga farmers, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, doon po tayo nakikipagkatuwang sa kanila.

0: ang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung pagikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno ano na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD related activity yung katropa ano sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
1: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na, ito no-scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
0: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan ano na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang or walang bayad.
2: Ano yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata, eh, no. Diba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. And may sir, sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, yung tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan, yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibility natin sa ating anak, but yung kapuang pangangalaga ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPT sa atikain pong ito.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
1: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: BBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong.
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Wag ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Magbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkakasunod na karahasaan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacañang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clear Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacañang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan, lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually, po yung online games po these days, yun po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po big sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect and also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po yung sleep nila, yung pagkain, can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yung mga.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro. Pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titignan po natin yung games, di ba yung mga violent games po online, kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. But in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So that's the best solution po for it.
2: So, Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
3: Sleep po in terms of the yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po. First one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that you need to see and check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably nagiging solely focused po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nage-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, they'll be also violent. So, kailangan po makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent nila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro tulad ng online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po nating i-check.
4: Okay, so Professor, what the advice? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun as parents sa panig po ng mga magulang?
3: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also with school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na we can also ask the school na magkaroon po ng, at least one, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention, kahit unti-unti, hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po this is, medyo nahihirapan na rin po sila. Clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin. So, at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time. Minimize po natin screen time. Merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations sa lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit di man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
2: So, Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
3: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So, kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management, kaya kailangan po hindi lang po roly role ng bata on the management din na sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan na, hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone, kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their games. So kailangan po there's a proper limitations kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti So matulungan sila na there's also an a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yun.
2: So, Prof, kasi 'di ba, hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh kahit lang yung simpleng pag-engage lang sa social media, nagsisimula din yung inggit, nagsisimula din yung nakikita nila sa mga kaibigan nila or so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para alam mo 'yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, di ba? Hindi lang talaga sa video games eh. Maraming aspeto ng social media.
3: Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagmamanage po ng phone. Maybe practice siguro po na every, lalo po ngayon, uso pa rin naman po yung extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po, start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po, ngayon meron nang pong even pickleball, ganyan, even other activities outside that can also they try. And sana po, ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity and encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamahan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So, kailangan po nila ma-mirror, nasasamahan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
4: Oh, they feel deprived eh, na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami. Daddy, naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so ito Prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata? Kung ito ay ginagamit sa tamang paraan, do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
3: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay-reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2-3 years old pa lang, na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung manangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So sana po masimulan. Kasi dati po, ma'am and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
2: Actually, may movie ngayon pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero against dun sa mga gadgets, maganda yung movie na yun para sa mga bata.
4: Napanood ko rin yan. Napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
2: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
3: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, Kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the games itself. So ito, so I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekends naman, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore, to explore the game. Para po, yung literacy natin mag-improve. Na, ah, yun pala yung nangyayari dyan. So kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang eh. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyang mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapasin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
4: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung generation ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na. Na para mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay eh, sumusunod na, na in a way na hindi naman sila, hindi naman maaabusin yung kanilang mga karapatan?
3: Actually po, yung project, tama po yun, or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak, but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger, bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, there's no clear understanding kung bakit po nangyari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors, kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung already yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po kung nagiging sensitive na po talaga, medyo nahihirapan po kayo to explore with it. Try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina. Try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malesen yung emotional sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, parang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nakikase study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
2: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
3: Actually po, dun po sa, dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one. And most of them are talaga pong, when it comes to their language itself, ay lahat po nag-English. Kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally na dito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin ano ba ang nagiging source, bakit nag-a-isolate po yung bata. Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao doon sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. But at alam natin, ano pwede natin gawin po within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort, holistic po. Kumbaga, so in a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure, kapag nag-isolate, tumahimik at some point, lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So ganun lang po, ma'am.
2: So, Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media. Kasi, di ba, alam naman natin, may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash sa social media. May mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So, hindi lang talaga bata, kahit mga adults, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang, pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka-ano sa kanilang emotion, eh, diba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Diba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, diba, nung unang panahon, marami din namang mga krimen, pero yes, hindi dahil sa video games, dalawa naman tayong ganun dati, diba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
3: Actually po, para po siguro sa para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's very, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doomscrolling, eh, di po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours almost doomscrolling, playing even video games, watching videos, or even random po. I mean, let's sa general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan, eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. May naroon pong naliligo even, alam po yung nagpapalipas pero nag-scroll din. So, it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na, buti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag-jogging at whatever. Sana po, yung kung may nararamdaman po kayong ganung, for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well. Na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kung yung kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, dun po sila na-exhaust. Kaya po, make sure ka magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So, it's more on a collaborative and everyone's I'm really hoping na sana po makatulong yun. Ganun po.
4: Okay, naman pwede siguro ipatago muna yung cellphone mo sa mga kaanak mo. No? Limbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo tapos hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo nalang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na, eh.
3: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities from 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So more on balance po talaga. Kasi before, is mga time po natin again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality. Compare po sa mga kabataan ngayon, dahil po they're being exposed to media, nag-iiba na rin po yung behavior nila, even their emotions. So sana po, hanggang 10 will do, or 11 will do, okay na po yun.
2: Okay, mensahe niyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak, at pari na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
3: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, ako po, a psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, punong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please, try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi nyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag di nyo po minalang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
2: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
4: Bayan, huwag kayong bibitirong manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode. Natampok ang month. Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
6: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir George, and sir, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAO. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua, no, dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Katuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng inatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: All right, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olivar para sa usapin na yan dito sa dalawang na-arresto ng Japanese national.
2: Oo. Medyo curious ako doon sa napuro yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila nakalagay dito sangkot sa to, fraud operation? So, anong klaseng fraud?
0: Hango diba? To asik sa, I think ito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klaseng fraud dito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, di ba, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa isang, sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone. English speaking. Tapos sabi niya, kailangan lang daw niyang makuha yung PIN. Mm. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications
0: okay.
2: Doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon okay. Sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olivar ng PAOK tungkol dito sa naarestong Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOK tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Ay, hello po. Ma'am. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yon. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government official, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan ho nila ng counterfeit na card na nakatago na ho, napit-pit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy, meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ang Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
1: Ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na inissue ang Seoul Central District sa kanya ho, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho doon sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyo naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal sa tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroonan nila, yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating sa bansang Pilipinas.
1: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya naaresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay naaresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na naaresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay nakomit doon sa provincial jail sa Leyte. At tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Hedaharu Inoue ay naaresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyo ng Bureau of Immigration noong March 2023. Tutungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maaaring ilabas upang tensya na po upang hindi po maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po.
2: So, ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan nito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi ng panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East, pero alam niya yung Pilipinas.
1: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Iyan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual some networks, illegal POGO-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crimes. Malinaw po ang mensahe po ng ating pamahalaan. Hindi po magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik O kaya naman eh, wala silang maiiwan o walang residual operations silang maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun?
1: Sir, matapos po nung kanilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other processes po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng nabanggit kahapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabisig ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Ito po ang programa na magkatuwang na ibinibigay sa inyo ng ating National Sports Agency, PSC, at inyong Presidential Broadcasting Service, Sports Radio 918. Judith Karingal po, sa ngalan ng ating mga kasamahan dito sa Sports Radio at ganun din ang ating Philippine Sports Commission Board, sa panguna ni Chairman Pato Gregorio, welcome sa ating program. Marami muli kami na ibabahagi sa inyo ang mga programa ng ating National Sports Agency sa pamagitan ng Sports Update o PSC Update ni IZ Almasan ng Integrated Communications and Events ng ating komisyon. Ganun din po ang ating pagsaludo sa iba-iba na mga atleta na nanalo at muling nagbigay ng karangalan sa ating inang bayan. Billie Jean King Cup, Philippine Women's Team, Tenny Maddie, Steffi Aludo at Coach Bobby Angelo, meron po tayong panayam. Ganun din ang nagkampiyon, kumuha ng gold medal sa soft tennis Korea Cup, si Bien Zuleta, na nanguna sa kanyang sa ating Philippine team sa pagkopo nga ng gold medal in that prestigious competition bilang paghahanda para sa Asian Games. Mamaya tatanggap tayo ng report mula kay John Mogol ang nagaganap na Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium dyan sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Si Matthew Pacheco nasa Philo Sports Arena sa Ultra o sa Pasig. Merong ginaganap po na International Day against drug and illicit trafficking. Okay, so yan ang ibabahagi na report mamaya ni Matthew. Tingnan natin, ito po ay programa ng ating Philippine Sports Commission at ng National Youth Commission. Actually, pangunahin na programa ng National Youth Commission itong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So mga kabataan, dumadalo dyan. At kumbaga uma-attend ng volleyball and basketball clinic. Mamaya ibabahagi at ikukwento ni Matthew ang mga kaganapan. And then, meron din tayong ihahatid na baka may mga nakamiss ng nakaraan na Philippine Sports Hall of Fame induction ceremony. Isa sa mga inductees si Bea Lucero Luillier mula sa sport ng taekwondo at gymnastics ang aming ibabahagi sa inyo para muli niyong masilip kung gaano naging kamakulay, gaano naging kasignifikante ang nasabing seremonya noong araw ng Sabado sa PSC House dyan sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Okay, ang lahat po ng iyan ay anyong tutunghayan dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R. Sa aming pagbabalik, agad tayong dadako kay IZ Almasan ng PSC-ICE para sa ating PSC update.
3: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating Philippine Sports Commission Hour this Friday afternoon. Muli po ako si Ice Almuzan mula sa ating PSC. Maghahatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our team Philippines. At ngayon nga pong week na ito, no, ay napakarami nating event. Ang ating chairman nga po ay bumisita sa Cebu. Meron rin po tayong mga ongoing dito na events sa ating Rizal Memorial Sports Complex at iyan na nga po, no, ang 2026 Asia and Oceania Sambo Championships na ginaganap nga po, no, dito sa ating Ninoy Aquino Stadium from June 25 to June 28. And nariyan na nga po tayo sa topic na iyan, no? Live po tayo always sa ating Facebook page, no? Starting at 9 a.m. So that's June 25 to June 28 po. Every 9 a.m. po ay may live coverage po tayo ng mga matches. At this day nga po, no, ay i-feature natin ang mga junior sambo athletes na magtatagisan nga po ng galing sa match for the ultimate title. And for yesterday's mga ganap nga po, no, dito sa Sambo Manila 2026 ay nagkaroon nga po tayo, no, ng 4 medals from our youth division. Yan nga po ay pinangunahan ni Sofia Nicole Novino. Siya po ay nakapagwagi ng silver medal sa kanyang event against Kazakhstan's Karakat Rakbay in favor of the Kazakh bet. At para naman po sa ating mga bronze medalists, meron po tayong 3 bronze medals courtesy of Princess Love Boyore of the Girls

0: Si tayo ay dadako sa Rizal Memorial Sports Complex. Ginaganap ang Asia-Oceania Sambo Championship. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pilipinas ay host ng malaki na torneo na ito, no? Presented by our National Sports Agency. Kasi nga po, di ba, sports and tourism. So, ang mga National Sports Association na may pagkakataon, may chance naman na tumayo bilang punong abala ng mga malakihan na kompetisyon, lalo na yung hindi pa nakakapag-host ng mga continental, katulad nito, continental competition to, because Asia and Oceania, na kung saan naman, maganda rin naman ang nagiging performance ng Pilipinas dahil perennial medalist tayo, sa World Championship at sa Asian level, Asia-Oceania, ay parati rin nasa podium, madalas pa gold medalist ang Pilipinas. Kaya naman, tayo nga po ay nag-host nitong event na ito. Magtatagal ito. Kahapon pa ito nag-umpisa araw ng Webes at tatagal ito hanggang araw ng Linggo. Diyan sa Ninoy Aquino Stadium, ang Sambo, ang martial arts ng Sambo na nag-originate ito sa Russia, itong sport na to, na kung saan gold medalist dito kapag Asia-Oceania si Sydney C. Tancontian, na panguli din ng Athletes Commission ng International Sambo. Okay, ang pangulo ng ating Filipina Sambo ay si Paolo Tancontian, ama at coach ni Sydney. Kaya sort of a family affair ito. Pero talagang sila po yung pioneer in the promotion of this Sambo competition. Kaya tingnan lang natin kung ano na yung mga huling kaganapan mula dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Si John Mogol ang naka-standby para sa sports radio para magbahagi nga ng mga aksyon, pati na yung mga sidelights ng competition ay amin din pong ibinibigay sa inyo. Okay, so we will be having John Mogol.
1: Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Yes, okay, John, magandang hapon. Please come in. Ano ang latest?
2: Yes, Miss Judith, tatlong bronze medal pa ang dadagdag para sa Team Philippines sa morning session ng Day 2 nitong 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. Now, lahat ng medalya na nakuha ng Pilipinas ngayong araw galing dito sa junior category ng combat sambo. Ito pong combat sambo, ang tawag din dito ay amateur MMA or amateur mixed martial arts. Bronze medalist si Johan Matthew San Miguel sa minus 58 kilogram division matapos niyang matalo kay Asadbek Rusmitov ng Uzbekistan 8-0 sa kanilang naging semifinal match. Ang sistema rito, Ms. Judes, kapag yung isang fighter lumawang na sa laban by 8 points, ay tinitigil na yung laro, panalo na yung fighter na yun, ano? It's either in, pareho yan, sa combat sambo at saka sa sport sambo. Now, before lumaban itong si San Miguel in the semifinals, nanalo muna siya sa quarterfinals dahil na-disqualify yung kanyang kalaban from Mongolia due to an illegal strike. Ayun ang nangyari doon. Now, bronze medal din si para kay Daniel Justin Virtudazo in the minus 88 kilogram category. Hindi umobra, ito pong si Virtudazo kay Maulen Yerzanuli ng Kazakhstan sa kanilang semifinal contest. Umpisa pa lang ng laban, hinablot na nung Kazakh yung gi netong si Virtudazo at sunod-sunod na knee strikes yung pinatama ng Kazakh dun sa Filipino fighter. Kaya doon pa lang itinigil na ng referee yung laban dahil malinis kasi ano yung kanyang mga strikes doon. Now, panghuli, etong si Gian Henry Flores in the minus 98 kilogram category. Unang nakascore si Flores laban kay Asadbek Yuldash Buev ng Kazakhstan. Lumawang na siya 4-0. Pero bumawi yung Kazakh, naging 8-4 yung score bago niya nakuha yung submission finish. I think it was an arm triangle and inatake yung braso ni Flores at no choice po yung pambato ng Pilipinas kundi mag-tap out. Ngayon, unlike sa sports sambo na merong minsan yung ibang category, merong ibang weight class, meron pang battle for bronze kapag yung marami-rami ano yung mga nagko-compete sa specific weight class na yon. Dito po sa Combat Sambo, wala nang battle for bronze dito. So, yung mga natatalo sa semis, matik bronze medal nga kasi full contact yung discipline na to. In fact, Ms. Judith, legal, ano, legal attack dito sa Combat Sambo, yung headbutt.
0: Mm.
2: Kanina, nakita ko yan dun sa naglaban, I think that was sa Kazakhstan and Uzbekistan. Nagulat din ako eh. Kasi talagang inuumpog ano yung umaatakeng fighter, inuuntog talaga niya yung ulo ng kalaban niya, ilang beses nangyari yon. So this it's a legal attack in combat sambo yung headbutt. Now in the sport sambo, in the junior division din, dalawang Filipino athletes natin yung kinapos sa battle for bronze, etong si Aeon Lance Kim sa minus 64 kilogram division. Natalo siya kay Sodbileg Zagsuren ng Mongolia, 8-0. Si Julian De Castro din, Mongolian din eh, yung tumalo sa kanya, sa minus 71 kilogram division naman, 11-0 ang final score laban kay Bayar Batar, Zurich Batar. But the silver lining para sa Philippine team ay umakyat sa number 6 sa medal tally. Merong isang silver at 6 na bronze medals ngayon ng Pilipinas. Sa top 4, andiyan pa rin yung siyempre, yung Kazakhstan. 16 gold medals na sila. Yung Uzbekistan po, mga pangalawa, with 4. So, ang laki nung gap, ano? Sa, na pagdating sa number of golds, 16 to 4 yung 1 and 2. Pangatlo ang Mongolia with 3 gold medals. At nasa ika-4 na pwesto ngayon ang Kyrgyzstan with 2 gold medals. The only country na nasa top 5 na wala pang gold medal ay itong Turkmenistan. Meron silang 2 silver at 2 bronze medals. Ang aabangan pa natin, bukod dun sa gagawing opening ceremony mamaya at around 5 p.m. ay itong magiging laban ni Christy Angelic Espolong sa minus 59 kilogram combat sambo female division ito. 2 lang sila ni Zarina Yergen ng Kazakhstan sa kanilang weight class. So, isang laban for the gold medal na kagad dyan mamaya. Yun yung aabangan natin dito sa day 2 ng Asia and Oceania Sambo Championship. Ms. Judith?
0: Ibig sabihin, sigurado na tayo ng silver? Ibibigay ba ang silver kung 2 lang?
2: Yes, that is at least a silver para dun kung sino man. Either of them at least a silver. Kasi 2 na lang sila dun eh. Actually, merong mga dun sa website ng nitong Sambo, meron ditong mga weight categories na meron ng gold medalist kasi nag-iisa lang eh. So, yun na yung naka-indicate dun sa website. Isa lang yung fighter in a weight category. Ewan ko, paano mangyayari ito? Kung ibibigay na lang ba sa kanya yung gold medal, ano? But that's according to the website. And then, merong mga weight classes na 4 lang sila. So, kahapon sa youth division may mga ganun. May 4 na athletes lang in a specific weight class. So, isang panalo to reach the gold medal match. Pag natalo, wala na yun. Wala na battle for bronze yun. Ano na kagad? Shared bronze medal na yun. So, merong mga ganong scenario depende dun sa bilang ng mga atleta sa mga weight classes.
0: Yun, okay. Ano ang expected nating ganap mamaya sa official opening ceremony ng Asia Oceania Sambo Championships?
2: Sa ngayon, wala pa tayo nakakausap na officials patungkol dyan sa opening ceremony niyan. But syempre expected dyan na present ano yung mga, of course, ang ating top officials dito with PSC and Pilipinas Sambo and yung mga officials din ng Sambo Union, Asia Oceania, at saka from the international, yung world governing body ng Sambo, yung kanilang official will be attending this afternoon's press conference. So they are expected to grace yung magiging opening ceremony natin mamaya. Hmm.
0: Okay, anong oras nag-uumpisa ang mga aksyon? At hanggang anong oras din expected ito para naman yung ating publiko ay baka may interesado dyan eh na gustong sumilip man lang dyan sa Ninoy Aquino Stadium dyan.
2: Yes. As kanina lang, ano, a few minutes bago tayo mag-connect dito, tinatapos yung mga final events ng Sport Sambo. And then, mamayang gabi, 5 PM yung scheduled na opening ceremony. That would last about an hour, and then dire-diretso na yun yung finals na nung combat sambo, and then after that yung awarding ceremony na. So every day merong finals, every day merong awarding ceremony.
0: Okay, salamat John.
2: Yes, mula pa rin po dito sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod ng Maynila. Ito si John Mogol ng Sports Radio 918.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Sa mga kaibigan natin, pwede pa kayong sumilip, pwede pa kayong makiosyoso kung ano ba talaga yung sambo competition. At ang magandang araw bukas dahil ang ating defending champion sa heavyweight division ng women's sambo ay lalahok. At yan ay si Sydney C. Tancontian. Bukas po, dyan pa rin sa Ninoy Aquino Stadium. Mula sa sambo, puntahan natin ang isang grupo pa ng mga atleta na naging matagumpay ang paglahok sa mataas na level ng competition. Ito ay sa larangan ng tennis. Nakausap natin sina Tenny Madis, Steffi Aludo, na nung nakaraang weekend ay nakakuha ng promotion sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. Ito po yung highest level ng nation competition when it comes to tennis team competition. So ang Pilipinas nasa Group 1 na ng Asia Oceania. Kasama nina Madis, nina Aludo, sina Shira Rivera, Alexa Milliam. Pero sa panayam na ito, si Madis, si Aludo at si Coach Bobby Angelo ang ating nakaugnay. Magkukwento kung gaano kalaki ang nasabing panalo. Marami-raming bansa ang ating tinalo bago nga po makamit ang pinakamimithiha na Group 1 promotion. First time ha, of the Philippines in 9 years.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Congratulations to our Philippine women's tennis team. Promoted na tayo sa Group 1. Yes, Billie Jean King Cup. Naganap po yan sa Malaysia. Yes, congratulations. Steffi, ka muna. Wow, anong feeling kasama tayo na sa Group 1?
3: Sobrang saya po kasi yan din po yung goal ng team, which is nakuha din po talaga namin na nagsikap po talaga kami support para makuha po yung achievements na yun. So, sobrang happy po.
0: Yes. Si Tenny naman, gaano kahirap at gaano kasarap yung panalo, Tenny?
3: Grabe, sobrang happy po talaga kami. Kasi yes, parang dream lang po talaga namin yung mga ganitong achievement noon. And ngayon,
4: iyari na
3: po.
0: Yes! Si Coach Bobby, imagine ang layo na nang narating ng PTA girls mo. Kita mo naman, talagang bahagi nitong Philippine team mo. Gaano ka proud at gaano ka importante itong panalo na ito? Para sa...
4: Sobrang happy, sobrang proud talaga ako and the PTA team, the PTA family. Kasi, as you know, I think... nung last na nag-group 1, 10 years ago pa eh.
0: Yes.
4: No, time pa na nila Denise D. Yeah. And then ngayon, nasa group 1 na naman tayo because of this group, this ano, girls, ano? And yes, maganda kasi sa group natin ngayon, sa team natin, is they have this, yung unity talaga. Oh, and unity and respect each other. Ang galing talaga. Ano, masaya yung team talaga, solid. I can say, solid, yeah.
0: Yeah. Steffi, nag-celebrate na ba kayo? Yung buong team, nagkaroon ba ng chance kahit papano? Maikling celebration habang nasa Kuala Lumpur?
3: Yes po, nag-dinner lang po kami and syempre po, pinag-uusapan pa rin po namin yung panalo namin po. And hindi pa rin po kami mapaniwala na nakag-group 1 po kami.
0: Hindi mauubos ang kwento. By the way, Tenny, tumawag pala sa inyo o tinawagan nyo si Alex Iyala right after the promotion. Anong sabi ni Ate Alex?
3: Ayun po, nag-congratulate po kami sa isa't isa kasi siya po, nanalo po siya kay Rupatina, kay Tina. So, yes, parang nag-congratulate po kami sa isa't isa and then chika-chika din po.
0: Yes. Coach Bobby, ano yung, yes, buko doon sa buong buo yung team, solid na solid, ano sa tingin mo ay naging susi talaga kung bakit naka-upset tayo ng sunod-sunod sa mga nakalaban natin na team dyan?
4: I think, you know, we, ano talaga, nag-prepare talaga tayo para this, para sa tournament na to, no, itong Billie Jean. So talaga nag-training kami ng super hirap, super nag-double yung program kasi mainit doon, mainit, tama-tama, mainit din sa atin. So almost talagang early morning, tumatakbo na itong mga bata. So dami, nag-prepare talaga. And mentally, yung mindset nila na prepare din natin. Wala mo nang enjoy, wala mo nang shopping. Talaga nakafocus muna sa manalo. And then after, I told them, after neto, after natin mag-group 1, manalo kayo. Kahit anong bilhin nyo, sige na, ako nang mababayad. Hindi, biro lang. I mean, we can have fun naman together.
5: Yes.
4: So, iba yung, sabi ko nga, maganda yung umiyak pag may pag-champion, pag may pagpanalo, kesa umiyak na talo. Diba?
5: Talo, tama.
4: So, yeah, so, yun ang maganda. Like si Tenny, Steffi, naiyak. And when naiyak kami lahat, siyempre, dahil panalo, nakiyak talaga. Yes. Diba? Sarap. Ng feeling
5: lang. Yes, super saya talaga. So congratulations once again, Coach Bobby, and of course to Coach Denise. Sa isang araw, so I'll be talking to Shira and Alexa na nasa bakasyon lang sa kasalukuyan. But ano po yung gusto mong sabihin sa Philippine tennis community natin after this historic promotion of the team to Group 1 of the Asia Oceania BJ King Cup?
4: Yeah. Well, first of all, I want to thank Philta. Ano, grabe support ng Filta, dahil si Mayor Tiangco, sobrang support. Yeah, si Dayan, si Tonet, no? Diyan sila lahat. And then PSU also supported us. And of course, PTA and mga sponsors. No? Thank you so much. And sa Filipino, lahat ng Filipino, maraming salamat. Alam namin, maraming nagdadasal para sa amin. And here, at least kahit pa paano, nagkaroon ng magandang resulta. Anyway, yeah. Thank you so much talaga sa lahat ng nagdasal and tumulong sa amin. Yeah. Thank you.
5: Yeah. At tuloy, dagdag na inspirasyon sa mga kabataan nating mga tennis players. Ano, not only si Alex ang bibigay ng inspirasyon, but definitely Shira, Alexa, and the two girls, si Aludo at saka itong si Madis. Kaya thank you very much and congratulations.
4: Thank you so much. Thank you very,
5: posted,
4: very
5: much. Coach Bobby. Okay. Salamat po. Okay.
4: Thank you, bye-bye.
5: The Philippine Women's Tennis Team with Coach Bobby.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Salamat. Isa pang grupo ng mga atleta ang nagbigay ng karangalan, gold medal actually, itong Philippine soft tennis team. Lumahok sa Korea Cup, isa po sa mga build-up competition para nga sa ating mga soft tennis athletes na lalahok sa magaganap na Asian Games sa Japan later this year. Ang koponan, represented by Bien Zuleta, nakaugnay ng sports radio sa pamagitan ni Jess Laid. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
4: One of the captains, the leaders ng ating soft tennis Pilipinas squad, Bien Zuleta. Bien, congratulations, another gold medal for the mixed team event. Ano yung pakiramdam after this success?
5: Ayun, hello po, Sir Des, sa Sports Radio. Well, masaya po kasi syempre itong Korea Cup na to is isa sa mga preparation namin for the Asian Games. So actually, maganda itong momentum para sa amin, and ibig sabihin din ito dahil na nag-medal kami at nakakuha pa kami ng gold is we're on the right direction. Yung programa and training na ginawa namin sa Manila is nagbunga naman ng resulta dito, and ayun na nga, we're building our momentum going to or towards to Asian Games.
4: Yes, nakasama mo from the team, no, halos mga veteran members na rin natin, Joseph Arcelia and the rest of the mixed team players. Ano sa tingin mo yung naging susi nung napakaganda yung performance, particularly this gold finish?
5: Siguro ano na lang din, yung na-handle namin ng maganda yung pressure, nakapag-compete kami ng yung performance na ina-expect sa amin is nailabas namin. Lalo na yung itong mixed team event, ito yung naging susi kung ba't kami naging qualified for the Asian Games dahil nga nag-gold din kami ng Asian Championships. Bali itong, itong squad namin sa mixed team event, ito yung second title namin for the mixed team event. And yun nga, yung naging susi namin para makapasok kami sa Asian Games.
4: Your message lang to our viewers, listeners, and everyone na sumusuporta sa ating soft tennis team.
5: Yes, una-una sa lahat, Sir Jess, napaka. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayo nakasubaybay sa soft tennis. Sumusuporta sa aming journey dito sa pagiging national team namin. And ayun, to everyone po who's supporting our team, Soft Tennis Pilipinas, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po kaming supportahan, ipagdasal sa aming journey dito sa papuntang Asian Games or our road to Asian Games. And sa mga LGUs po na tumutulong sa amin para mabuo namin ang mga grassroots program, nakikita niyo po na yung mga kasama po namin ngayon, yung mga taga Batang Pinoy, palarong pambansa, yung mga players po na nanalo is part na po ng national team ngayon. Sana po patuloy lang po yung mga pag-suporta niyo po sa mga sports clinic namin. And syempre kung may mga gusto pa po na mag-invite sa amin, willing po kami na pumunta po sa inyong mga city para magkaroon po ng grassroots program. And syempre, Sir Jess, ang PSC, sobrang nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission kasi hindi po kami makakarating dito kung hindi po nila kami fully supported ng PSC kay Chairman Patrick Gregorio sa PSC Commissioners. And Sir Jess, actually ngayon may kasama pa kaming PT and massage, so galing sa MSAS unit, so nakaka-recover kami ng maayos and hindi kami nag-aalala kung saan kami kukuha ng paano kami makarecover ng maayos kasi may kasama na kami ngayon na taga EMSAS. And then ayun, syempre sa mga families po namin na naniniwala at sumusuporta pa rin sa amin, no? Ang tagal po namin nandito is pinapayagan nila kami. And syempre sa Meralco family ko po, sobrang salamat po sa mga boss ko. Pinapatuloy niyo po ang pinapayagan na maglaro po para sa Pilipinas. Thank you po, Sir Jess. Salamat po.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, si Bien Zuleta ng ating Philippine mixed team. Okay, sa larangan niya ng soft tennis. Sila ay Asian champion na. Tapos ngayon, Korea Cup champion pa. Nananatili sila sa Korea dahil meron pang Suncheon Open at patuloy po silang sumasali. Ang alam ko may training camp din sila dyan. Fully supported by our National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Okay, may huling bahagi pa ang ating programa. Yung kaninang sinasabi ko sa inyo, National Youth Commission at PSC magkatuwang dito sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Yan po yung kaninang event dyan sa Rizal or sa PhilSports Arena sa Pasig. Bibigyan ng detalye mamaya ni Matthew.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sports Radio 918 AM.
2: Ito pa rin ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang po sa Sports Radio. Nagbabalik po kami. Kasama ko na si Matthew Pacheco. Kanina, nandun ka lang sa PhilSports sa Pasig. Ano ba ang naging ganap? Yes, Matthew. Magandang araw.
7: Yan, isang magandang hapon mga kaibigan. At narito na nga tayo sa studio after a several hours na nagstay tayo din sa PhilSports Arena kung saan ginaganap nga yung Sports Against Drug Camp 2026 ng inorganisa nga ng National Youth Commission together with the Philippine Sports Commission. So basically is an annual thing na ginagawa nila kung saan last year nga ang ginawa nila ay fun run, but this time around ang sinagawa naman nila ay sports camp. So they invited several youth leaders from the different SKs, local youth development offices, sa iba't ibang panig ng Metro Manila na kung saan aabot nga sa halos 300 ang dumaloroon upang lumahok at matuto ng sports mula sa mga professionals, ano, particularly sa mga coaches mula sa SBP at ang Alas Pilipinas natin na kung saan ay very hands-on sila sa pagtuturo ng mga drills, tactics and techniques dito sa mga batang nakiisa sa kaganapang ito kung saan ay ngayong araw nga June 26, 2026, palindrome pa, no? Na kung saan ano ay itong celebration ng yung idadait nga, no, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So ayon kay PSC Commissioner Olivia Bongku, ano, inihayag niya na ang kanilang ahensya, syempre ang Philippine Sports Commission, is still in support, no, lalo na sa mga grassroots program. Kasi mga kabataan yan, usually na mga nagiging future athletes natin, future sports stars natin. So yung mga ganitong klase raw ng aktibidad ay kanilang susuportahan. At inihayag naman ni Yusek Jeff Ortega ng National Youth Commission, ang chairman po ng National Youth Commission, na patuloy nilang isasagawa. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero they are eyeing na mapalawig pa ito, bringing it to the provinces. Na hindi lamang maibigay ang notion sa mga kabataan na hindi lamang sila puro paliga. Yun kasi yung notion, eh. Pero ang gusto naman nila ay mabigyan ng pagkakataon na talagang it builds camaraderie sa mga kabataan, sa kanilang mga community. So ayun, at patuloy nilang ipopromote ito. So basically hanggang ngayon ay katuloy nilang isinasagawa ito. Nagkaroon din sila, sa mga oras na ito, nagkakaroon sila ng lecture At mamaya magkakaroon sila ng seminar din para sa mga, syempre, against illegal drugs and kung paano nakakatulong itong sports. So, they are hoping na may pagpatuloy pa ito at mapalawak pa together with the other government agencies, particularly ang Philippine Sports Commission.
2: Yes, Matthew, sabi mo nga kanina din, hindi lang ito National Youth Commission, PSC Project, iba-iba pang ahensya ng ating pamahalan ay nagdaraos din ng celebration, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Saan naman mga nanggaling, na mga eskwelahan ba yan o lugar ba yung mga kabataan na dumalo dito sa NYC PSC celebration na ito?
7: Halo-halo yun, Miss Judith, around the metro. Pero particularly, mga ano, yung mga SK.
2: Ah, yan, yes.
7: Yung mga, meron yung iba, kabataan. Tapos mga youth organizations.
2: Okay.
7: So, nakakatuwa lang din kasi kahit na araw ng Linggo, ay araw ng Friday, may pasok, di ba? Okay. Is nakiisa pa rin sila.
2: Yes. So, oy, sino yung mga Alas Pilipinas members na nandoon? Sila mismo ang nag-conduct ng basic training o seminar sa mga SK members na ito.
7: Hindi ko na namukaan yung iba, pero ang pinaka-iconic nga si Alisa Solomon, together with their head coach, si Coach Shaq.
2: Talaga
7: nga, very hands-on sila.
2: Okay, so bless yung mga nagpunta at dumalo dyan. So, hoping na taon-taon, definitely, susundan natin itong mga ganitong klaseng celebration. Thank you so much, Matthew.
7: Thank you, Miss Judith.
2: Okay, yes. So, hanggang sa susunod. At dito na rin po natatapos ang ating Friday program, ang ating Philippine Sports Commission, or dito pa rin sa Sports Radio. Sa ngalan ni na Team Tapales, ni Arian Malyare, ganun din ni Jess Laid, andyan si Susain, si Winson, and of course, si Daniel, ang Malolos Transmitter, at ang Integrated Communications and Events Office ng PSC, at syempre ng PSC Board. Ako po si Judith Karingal. Maraming salamat. God bless everyone.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
9: pasok. Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
10: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Headlines. Ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's exactly 2 p.m. Good afternoon, here is the news. The PNP Criminal Investigation Induction Group has recommended filing of complaints against 11 individuals in connection with the drowning deaths of two Ateneo de Manila University student-athletes during a team-building activity in Aurora. This is alleged violations of Republic Act 11053 or the Anti-Hazing Act. Interior and Local Government Secretary John Vicremulia said their recommendation will be forwarded to the Department of Justice. Assistant Secretary Brian Tomas said investigators found that the players were allegedly subjected to extreme physical activities, punishment exercises, and sea-based training under hazardous conditions before the student athletes drowned on June 8. In the Visayas region, the Philippine Charity Sweepstakes Office turned over an 18 patient transport vehicles to 10 provinces in Visayas in a bid of to improve access to healthcare, particularly for residents in remote and underserved communities. PCSO said the vehicles were distributed under the Medical Transport Vehicles Donation Program during a turnover ceremony in Cebu City. The beneficiaries are the provinces of Cebu, Bohol, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental, and Sikihor. According to the agency, the vehicles will help local government units transport patients to hospitals and other healthcare facilities more safely and efficiently, especially in areas where access to medical services remains limited. In news overseas, Pope Leo XIV sent the emergency aid of 100,000 euros to earthquake-hit Venezuela. The funds will come from the Apostolic Almonry, the Vatican Office responsible for charity and aid to populations in difficulty, and constitutes an initial contribution intended to support emergency relief efforts, said the Vatican. Venezuela has hit the night of Wednesday to Thursday by two powerful earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5, which left at least 164 people dead. Philippine Standard Time, it's exactly 2:02 in the afternoon. Mantingin natin itong Sports Radio para sa mga pinabang balita tungkol sa Naranjan Sports. Sila po si Jimmy Tabales at isang magandang hapon sa inyong lahat.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver?
19: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
20: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong. Sa ika-apat na pung anibersaryo, maligayang pagsalubong sa isang bagong simula Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting

pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng sports radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
1: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes. It's June 26, 2026. Welcome po sa Sports Radio Magazine. Ako po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon para po sa mga pinakabagong updates sa mundo ng sports. And we are live over 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming. This is our Sports Radio 918 Facebook page, no, mga kaibigan. And for today, ay marami po tayong ihatid sa inyo, pero para simulan po ang ating programa, ating tunguhan agad ang pag-uulat ng ating kasamang si Matthew Pacheco na kanina pong umaga ay umaten dito sa local youth summit, no, or parang naging seminar pagtitipon ng mga sangguniang kabataan council. Ito po yung Kilos Kabataan Sports Drug Camp 2026 sa PhilSports Arena sa Pasig City. Alam nyo, very timely po itong pagkakaroon ng ganitong klaseng usapin, no, or ng talakayan dahil nga sa mga nangyayari sa mga paaralan natin ngayon. So mabuti na nagiging involved po yung mga sangguniang kabataan natin and even the local youth offices ng mga LGUs sa ating bansa para alamin natin yung mga nangyari dito sa event na ito. Ating tungwala si Matthew Pacheco. Matthew, magandang hapon sa'yo.
12: Magandang araw, Kuya Dennis. No, kanina nga pumunta tayo doon sa PhilSports Arena sa may Pasig City para attend na natong hayan itong pakikiisa ng National Youth Commission at partnership nila together with the Philippine Sports Commission dahil ngayong araw nga, June 26, 2026, ay ginaganap itong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o yung idadait, kung saan mahigit or aabot sa 300 na participants mula sa iba't ibang LGU, no, particularly yung mga SK councils, no, sa buong Metro Manila at maging ang iba't ibang youth organizations at local youth development offices ang nakiisa nga dito sa Kilos Kabataan Sports Drugs Camp or Against Drugs Camp 2026. So nung nakarang taon, kumbaga itong idadait kasi yearly na rin na sineselebrate ng National Youth Commission bilang sila ay parte rin ng tinatawag na Dangerous Drugs Board or yung DDB. Kaya naman sila ay nag-organisa ng iba't ibang kaganapan para mahikayat ang mga kabataan na iwasan ang paggamit ng illegal na droga. So particularly kanina ay naturuan itong mga student, mga kabataan sa larangan ng basketball at volleyball. At hindi ito basta-basta dahil mga professional coaches and athletes mismo ang gumabay sa kanila mula sa SBP at sa Alas Pilipinas yung ibang players nila doon. Kung saan si Coach Shaq De Los Santos mismo nandun din para gumabay at magbigay ng drills, techniques sa mga kabataan na para magamit nila, no, sa kanilang sports era sa kanilang buhay. At nandun nga si PSC Commissioner Olivia Bongku kung saan inihayag niya ang kanilang buong suporta ng buong komisyon para mahikayat itong mga kabataan na mas lalong bigyan ng pansin at oras ang sa larangan ng sports. So patuloy din nilang isinusulong, no, yung iba't ibang grassroots program. Syempre inihayag niya na rin yung patungkol doon sa batang Pinoy dahil ito yung pinaka-highlight ng kanilang komisyon na kung saan isinasagawa nga or binibigyang pansin itong kabataan na magkaroon sila ng chance na mag-shine. But also, these camps na tinatawag, ito rin yung mga pamamaraan para ma-discover din nila kung sino yung mga magiging future athletes, no, kapag nakita nila ng potential. Samantala, inihayag naman ni National Youth Commission Chairman Jeff Ortega na patuloy nilang palalawigin yung ganitong programa at ipagpapatuloy pa nila ito at balak nga nila na ilapit pa ito sa mga barangay, no, sa mga lokal na pamahalaan, kaya inumpisa na rin nila ang pakikipag-usap para at least sila ay mainganyo din, no, lalo na yung kanilang mga kabataan dahil inihayag niya nga na maraming lugar pa rin sa Pilipinas ang infested nga nitong illegal na droga, pero dahil nga sa kanilang efforts at bilang parte nga nung dangerous

0: bataan sa buong bansang Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Pag-uulat, Matthew Pacheco.
0: Salamat, Dennis. Ako si Matthew Pacheco para sa Sports Radio 918.
1: Ayan, so yun nga, nabanggit ni Matthew sa kanyang report na dumating din po doon si PST Commissioner Bong Pu. No? At nakakatuwa din kasi meron palang mga ginanap ng mga drills. Ano? So, Coach Jack de los Santos handling the volleyball drills. Yung nakakatuwa kasi yung mga national coaches natin and athletes involved dito po sa Kilos Kabataan Sports Drug Camp 2026. Pakinggan naman natin ang naging panayam kay PSC Commissioner Bong Pu at kay NYC Chairman Jeff Ortega.
2: Is event is in partnership with the Philippine Sports Commission. Siyempre, itong kanilang International Day, kaya meron tayong Kilos Kabataan Sports Drugs Camp. So every International Day nila, it will be back then. Last time, I think, was a fun run. And now, meeting event. And of course, the Philippine Sports Commission will always be supporting their projects. At siyempre, ang gusto namin sa mga kabataan is to get into sports. Baka malay mo, baka may ma-discover tayo dito. Pwede maging national player.
3: Kayo po sa Philippine Sports Commission, ano po yung mga programs niyo para sa mga kabataan? Yung sa mga ganito mga programs?
2: Well, like ako, meron akong women in sports. So, meron din kami mga sports event para sa kabataan babae, which is also very... Kasi mga kabataan babae should really get into sports. At marami rin kami mga iba-iba events this year. But mostly we're preparing for the Southeast Asian Games and the, of course, the Asian Games coming this October in Japan.
3: But dahil po may mga programs po tayo sa mga kabataan and you mentioned yung mga sports events na nagsasalihan mo natin.
2: Yes.
3: Sapat po ba yung budget?
2: Well, katulad ng women in sports, may sariling budget from the Philippine Commission of Women. Pero ang PSC is of course may budget para sa mga sports events.
3: Any message na lang po?
2: Para sa lahat, supportahan mo natin ang mga kabataan. Get them into sports because in sports, they can be great.
3: Thank you so much. Sir, can you tell us more about this event? And gaano po importante itong event na ito para mailayo yung ating mga kabataan sa illegal drugs?
4: Bali, ito pong event na ito, suporta ng National Youth Commission sa International Drug Awareness Day in Illicit Trade ng Dangerous Drugs Board dahil National Youth Commission po ay miyembro ng Dangerous Drugs Board. And alam niyo po, ang ganda ng synergy namin ng Philippine Sports Commission kasi ang youth po ay goes hand in hand with sports. Kasi alam niyo naman po, karamihan ng mga atleta natin are ages 15 to 30 and yan din po ang same bracket ng National Youth Commission. So nag-isip po ang National Youth Commission, ano ba yung magandang paraan na hindi lang puro paligay yung mga barangay natin. Kaya ang ginawa natin, inakit po natin at inanyahan po natin ang ating mga sagunyang kabataan na mag-attend today sa sports camp na ito dahil gusto po namin sila turuan paano ba sila pwedeng gumawa ng project na nakakapagawa ng sports camp maliban lang dun sa paglalaro ng basketball. So ito pong sports camp na ngayon na meron tayo, kumuha po tayo ng mga coaches from the Philippine Sports Commission. Nagturo po sila ng volleyball. Sa kabilang dako naman, meron din tayo for basketball. So, ang gusto po natin dito is madala po itong programa na ito sa buong Pilipinas, kada probinsya. Actually, ito po ang pilot event today, no? And nakikita po namin na mahigit 200 plus na kabataan at sanggunian kabataan ay nandito ngayon galing po sa iba't ibang metro city. And we hope na because of this success, we hope na madala po natin ito sa dako ng Mindanao at Visayas.
3: Bukod po dito, ano po ba yung mga directives ni Pangulong Marcos ng mga program para sa mga kabataan?
4: Ang legacy project po ni Pangulong Marcos is to focus on the youth. And kadalasan kasi ang ginagawa ng mga youth ngayon, yun nga, is puro paliga. So ang ginawa po natin is tinulungan po natin sila na makapag-train para maturuan din nila yung mga kabarangay nila. And yun po yung goal ni Pangulo kasi he wants us to be inclusive. Gusto niya maabot namin yung grassroots community. And for us to be able to reach the grassroots community, kailangan talaga itap namin yung sanggunyang kabataan namin. Kaya nandito sila ngayon para maturuan sila, paano nyo pwede gamitin yung mga pondo ninyo hindi para

0: sa pagnanakaw, ngunit para sa pag-invest sa inyong mga kabataan, sa inyong mga barangay.
1: Kumusta naman, sir, yung pondo ngayon ng National Youth Investment?
0: Ay, maganda. Nagpapasalamat kami sa pangulo natin no, na lagi na tayong sinisigurado na may pondo. Siyempre, nandiyan na rin po ang House of Representatives na inaalagaan din naman po tayo. They want to ensure na siyempre ang daming gulo sa Pilipinas, sa politika, pero sinisigurado nila na hindi nahuhuli ang kabataan. Ang National Youth Commission hindi po ganong kalaking agency, wala pa po kami ganong karaming regional office, pero we are working hand in hand with the Philippine Sports Commission, kaya nangyayari po yung mga efforts na ganito. Last weekend, pumunta po kami ni Chairman Pato Gregorio sa Naga City para tulungan po ang ating mayora, si Mayor Lenny Robredo, kasi inaayos po nila yung mga facilities ngayon ng Bicol Region because they want to host later on the Palarong Pambansa or even the ASEAN Games. So yan po ang anggulo ng Presidente. Gusto niya puntahan lahat ng mga probinsya, tignan kung paano i-improve ang infrastruktura ng ating mga sports facilities para merong safe space ang ating mga kabataan na hindi na nila kailangan pumunta ng Metro Manila para lang mag-compete.
1: Any message na lang po sa mga kabataan natin?
0: Para sa ating mga kabataan at sangguniang kabataan members, inanyahan ko po kayo na sumali po kayo sa programa ng National Youth Commission at Philippine Sports Commission na maidala ang sports camp sa inyong mga probinsya at barangay. Kasi ang goal po natin is maturuan kayo kung paano nyo gastusin na maayos ang inyong mga pondo, hindi lang kung saan-saan napupunta. And this is one way for you to really think of the people around you, especially the youth. Alam nyo po, disiplina ang kulang sa ating mga kabataan ngayon. Kaya kailangan matutunan ng disiplina at integridad na mahahanap mo sa sports. And I hope na sa mga nangyayari ngayon, I always say three things, no? Keep the faith, the hope, and the love. Keep the faith in the Lord na hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kakayanin. Keep the love for those, especially dun sa mga nagsusuffer sa masamang mental health. Kaya sports really is the way to go kasi marami pong pinagdadaanan ng mga tao ngayon. So being kind really goes a long way. And if you take care of yourself as you do in sports, you'll be able to love others. Kasi kung hindi kayo nagmamahal sa sarili ninyo, mahihirapan kayo magmahal sa ibang tao. And lastly, keep the hope na despite of all the problems in the world today, there is hope. There is hope sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kabataan may integridad at may disiplina na makukuha nila sa sports camp na ito. Maraming salamat po.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: At nagbabalik ko ang Sports Radio Magazine dito lang sa Sports Radio 918. It's 4:20 in the afternoon at tumuhan din natin ang isa pang pag-uulat mula naman po sa Ninoy Aquino Stadium para sa ikalawang araw ng Asia-Oceania Sambo Championships, no? John Bugol, nasa ating linya. John, magandang hapon sa iyo.
6: Yes, Dennis, magandang hapon. Masaya at thankful sina PSC Chairperson John Patrick Gregorio, si Pilipinas Sambo President Paolo Tancontian at yung ating silver medalist dito sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championships na sina Sofia, na si Sofia Nicole Novino dun sa kanilang naging press conference ngayong hapon na to. Ilan sa mga binigyang diin ni Chairman Gregorio, of course, bukod sa pag-congratulate kay Sofia at sa Pilipinas Sambo Federation, ay binigyan din ni Chairman na equal opportunity yung mga National Sports Association natin. It's focused ng PSC, ano? Yung NSA natin, bago man yan o matagal nang na-establish, yung kanilang mga sport ay Olympic sport o hindi, meron silang equal opportunity to host yung mga international competitions at syempre to develop yung kanilang mga athletes. Suportado yan ng PSC. Binigyan din ni Chairman na beneficial yung pagdadala ng mga international event dito sa ating bansa. Katulad na lang nitong Sambo Championship to, kasi ang rason ni Chairman dito sa Pilipinas, kung dito gagawin, eh mas marami tayong pwedeng ipadala, ilaban ng mga atleta compared kung sa ibang bansa gagawin. Katulad na lang, meron tayong about 40 athletes na nandirito, na nagko-compete dito. Although hindi yan lahat ay bahagi ng ating national team, pero ang pagko-compare ni Chairman, ano, kung sa ibang bansa ipadala yun, ano, eh baka mas mahirapan tayo makapagpadala ng ganun karaming atleta kung sa ibang bansa ginanap compared dito sa Pilipinas. Now, according din kay Chairman Gregorio, siya ay natutuwa sa steady growth and development ng Pilipinas Sambo at syempre ng kanilang mga atleta. And speaking of the athletes, sinabi naman ni Sir Paulo Tangkuntian na pinangako niya dun sa mga youth and junior athletes na nag-compete dito sa competition na pag nanalo ng gold, automatic yan, pasok na sa national team. And dagdag pa ni Sir Paulo, yung silver nitong si Sofia Nicole Novino kahapon ay signal of a brighter and better future ng Pilipinas Sambo. Confident pa nga si Sir Paulo, sinabi niya next year kaya nang mag-champion nitong si Sofia in this Asia and Oceania Sambo Championship. Sinabi naman nung silver medalist na si Sofia Novino na fully committed na siya sa Sambo. Kasi ang pinakang background nito, Dennis, ni Sofia is judo. She is actually a UAAP champion bilang isang senior high school student sa University of the East. And kahapon, dun sa naging panayam natin after nung kanyang silver medal finish, nasabi na niya rin kahapon na mas marami siyang nakitang opportunities dito sa Sambo. And tunentry niya kanina kung paano niya kinuha yung timbang for this competition. She competed in the 47 kilogram division. Disiplina talaga ang kinailangan niya kasi isang buwan niyang tiniis na hindi mo na kumain nung mga paborito niya. Eh yung kinento niya, mga paborito niya, mabibigat na pagkain. Eh. Katulad na lang ng ramen, tokboki na mga rice cakes, tsaka yung iba pa, eh pag yan daw talaga usapan, eh gustong-gusto niyang kumakain ng mga ganyan. So she had to discipline herself para makuha yung timbang at makapag-compete dito. Pero syempre, ngayon na tapos na yung competition niya, eh ma-enjoy na niya ulit yung mga tiniis niya munang hindi kainin. And as for the opening ceremony na maya-maya po yung mag-umpisa na at 5 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium, magiging isla sa mga isa-showcase dyan, of course, ay ang kultura ng Pilipinas. Sabi ni Sir Paulo, magkakaroon ng demonstration ng ating pambansang sport, which is Arnis, at magkakaroon din ng performance ng singkil. So, yan muna latest mula dito sa lungsod ng Maynila, ang host ng 2026 Asia and Oceania Sambo Championship. Ito po si John Mogol ng Sports Radio 918.
5: Maraming salamat, John Mogol, sa iyong report. At magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang sandali.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline.
16: is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na atin laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: At nagbabalik ang Sports Radio Magazine dito lang sa Sports Radio 918 AM. It's 4:26 in the afternoon at mga kaibigan, meron po tayong itatampok na isang kuponan, no? Ito, kakaibang sport. Ang tawag dito is Nordic Roller Ski at Kamakailan. Ang grupo po mula sa Morong Rizal, no? And this is the Morong Nordic Roller Ski, which won several medals sa nakalipas pong Roller Ski National City Cup 2026 in Taipei, Taiwan. So, ito po ay nakapagkamit tayo dito ng limang gintong medalya. At ito, papanood at ipapakinig natin sa inyo ang naging interview natin with Coach Carl Nicole Neri, kay Menard James Francisco at Dimitri Santiago sa kanila pong naging campaign dito sa Taipei, Taiwan. So ito po at panoorin at pakinggan po na.
21: Isang magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw na ito, mapalad tayo dahil makakasama po natin ang ilang members ng Morong Nordic Roller Ski na kamakailan po ay nag-compete sa Roller Ski National City Cup sa 2026 in Taipei, Taiwan. At anim pong atleta ang nag-uwi ng medalya mula po rito. At wala na pong patumpik-tumpik pa ating i-welcome sa ating programa si Coach Carl Nicole Neri at ang naging double gold medalist of this competition si Dimitri Santiago at ang isa pang nag-uwi ng gold medal at silver na si Menard James Francisco. Magandang araw sa inyong lahat.
22: Magandang araw po sa inyo.
21: So unang-una po, congratulations for winning multiple medals dito po sa Roller Ski National City Cup 2026 in Taipei, Taiwan recently. So it was a big event at syempre na ipakilala natin itong sport na Nordic Roller Ski sa ating mga kababayan. So congratulations sa inyo. Ikaw muna, Coach Nicole, Coach Carl, how does it feel po na ito at nagbunga na yung mga pinaghirapan nyo noong una tayong nagkakwentuhan about dito nga sa roller ski?
22: Yes po, kaya naman hindi namin inaasahan na ganun yung pinakamagiging result. But then again, nakuha natin yung mga medals na kailangan natin at para nakatulong yun para magkaroon ng momentum ang mga bata sa upcoming tournaments po.
21: Ikaw, Dimitri, kamusta naman yung naging experience mo dito? And syempre, ikaw yung naging dalawang gold medal na napanalo for the team.
23: Maganda naman po sa pakiramdam at parang nakita ko na po kung ano po makukuha ng paghihirap po na kailangan po namin i-endure sa training at natuwa po ako sa sarili ko.
21: Ikaw, Menard, kumusta yung naging participation mo dito sa Taiwan?
24: Medyo challenging po kasi malalakas na rin po yung dapat ko. Pero nagbunga rin po yung mga training namin. So, masaya na po ako dahil ganun po yun.
21: Coach Carl, ano po ba itong sinalihan yung competition na ito sa Taiwan? Tsaka paano nyo po nalaman yung event na ito? At ano yung, kumbaga, bearing nito for your athletes dito sa Morong Nordic Ski?
22: Well, actually, yung Taiwan, this is their first tournament, open tournament, na nag-invite sila ng ibang bansa, which is, nung 2023 kasi, doon nagsimula, yung mga Taiwan ay malalapit na din sa amin. Although nakakalaro namin sila sa Thailand, doon nagsimula yung connection namin together with Taiwan. And then fast forward ngayon, bigla sila nag-open ng open na, and then nag-invite kami, so nag-join kami. Kaya yun, bali ang nangyari doon, Taiwan versus Philippines. Tapos parang ang setup ay parang parang dalawa Thailand din ng setup. Nag-open lang sila ng sarili nilang bracket at mga anong tawag doon, event.
21: Ayan. So ilang po yung mga naging participants natin for your team dito sa Morong and yung mga nakalaban natin? Ilan po lahat yung naging kasali po, coach?
22: Wait lang, sir. Nasa 42, actually sir, ang estimated namin nasa 40 to 50 yung ano. Most of them ay Taiwanese. Oh, sorry. Lahat sila ay Taiwanese and then kami lang yung Philippines. So originally ay lima kami sa Pilipinas and then na isang Filipino-American na si Eddie Limbarga.
21: Okay. So ito Coach Carl, gaano kalaking bagay for the team kasi yung Nordic roller ski is a pricing sport dito sa ating bansa. So for you na ipinapakilala tong sport na to, gaano kahalaga na nakapag-uwi tayo ng maraming medals?
22: Siyempre po, unang-una, nabubukasan yung isipan ng mga manonood na usually kasi nasa kalsada kami. So because of this winning ano at anong nanalo kami sa tournament, mas ano kumbaga mas kumalat yung pangalan ng sports at the same time mas naiintindihan ng tao na ay ito pala talaga yung potential ng laro na pwede ka mapunta sa ibang bansa, especially meron kami bagong dalawa na naisama sa ibang bansa, which is si Yuan and then si Caleb.
21: Coach Carl, paliwanag nga natin dito sa ating mga tagapakinig. Ano nga ba ulit yung Nordic roller ski? No? At ano yung kumbaga advantage natin mga Pilipino dito sa sport na to?
22: Yung Nordic roller ski kasi, kung titingnan, usually ito yung narinig din namin sa kalsada. Usually parang sa snow siya. Technically, sa snow talaga siya nag-originate sa mga Nordic countries. Ngayon, during the season or the summer, summer sa Nordic countries, such as Norway, Sweden, and so on. Ito yung kanilang ginagawa. Merong bowl, merong ski, and then naglalaro sila sa kalsada. At ito yung kanilang ginagawang off-season. At the latter part, nagkaroon na rin ng tournament. So, yun yung pinakang rollers kasi.
21: So, parang yung, ano natin, yung terrain natin talaga, Coach Carl, is paakyat ba yan? May slopes, gano'n?
22: Yes po, may slopes siya. May salunga, mayroong bulusok, mayroong flat. Pero yung nilaro namin sa Taiwan ay pure flat na.
21: So para siyang kinokopya lang talaga yung ski pero walang snow, parang ganun.
22: Yes.
21: Summer. Ayan, so punta naman. Sige coach.
22: Yes po.
21: Go coach, yung sinasabi niyo po.
22: Usually, ang mas madali kasi yung roller ski kaysa dun sa snow eh. Kasi sa roller ski, kapag pumalo ka ng konti, ikaw ay mag-move. Sa snow, pag pumalo ka, tumigil yung palo mo, titigil ka agad. So, mas mahirap siyang itulak kumpara dito sa roller ski. So, ayun po, sir.
21: Okay. Ayan. Sige, Coach Carl, babalikan kita mamaya for some questions. Papuntahan muna natin itong si Dimitri at si Menard. Kasi, Dimitri, ikaw, ilang taon ka na ba?
0: 15 po.
21: Ayan. So, Dimitri, paano ka nag-start dito sa Nordic roller ski? Tsaka paano mo nalaman tong sport na to?
0: Dati po, bago nagsimula, ay wala po akong kahit anong physical activity at parang nagsiselfon lang po ako sa bahay. Tapos, yung tatay ko po ay kakilala po si Coach Carl. Tapos, parang tinanong niya po ako kung gusto ko pong sumali sa roller ski. At pumayag naman po ako. Tapos nung natry ko na po yung roller ski, nakita ko naman po na parang may mapupuntahan ako dito. Kaya nagpatuloy po ako at yan, hanggang sa mapunta sa punto na nandito ako.
21: Pero nahirapan ka ba dun sa kung paano aralin yung Nordic roller ski? Kasi ano to, parang hindi naman siya usual dito sa ating bansa na nilalaro. Kumbaga yung kung paano mo siya in-embrace itong paglalaro nito, paano yung naging process mo?
0: Sa una naman po, nahirapan po ako sa pagbalance, sa lakas, at lalo na po gawa nang hindi po ako sanay na nag-physical activity at
23: noon po, napakabilis ko pong mapagod. Pero isa pong naging advantage ko po siguro ay sa balance, kasi before roller skiing, nag-rollerblades naman po ako as a hobby.
21: Okay, so parang yung rollerblades yun yung parang naging foundation mo dun sa balancing na itong paglalaro ng roller ski. Pero yun nga, sabi mo, medyo late ka na rin nag-start dito, pero 2 gold medals agad yung napanalunan mo, di ba? Si Menard naman, ikaw, paano ka napunta dito sa Nordic roller ski? Sino yung naging influence mo para pagpatuloy itong sport na to?
24: Actually po, same din kami ni Dimitri na kilala din po siya ng tatay ko.
21: Coach ko, si Coach Carl.
24: Opo. Sinabihan po ako ng tatay ko na sumali ako and more opportunity po. Then, yung ate ko po and yung mama ko ay kinukonvince din po ako na sumali. Kasi nga po, mataas po yung opportunity para sa aming mga bata.
21: Anong, yun nga, Menard, anong yung sinasabi niyo opportunities, ano yung mga you think opportunities na pwede niyong makuha dito sa paglalaro na itong Nordic roller ski natin?
24: Ito nga po, nakakapunta po kami sa ibang bansa na nare-recognize po kami. And we believe na mas madami pa po kami ma-achieve this year.
21: Sige. Okay. Dimitri, ikaw, anong ano mo na? Anong grade? Anong year level mo na?
23: Sa pasukan po, grade 11 na po ako.
21: Okay. Hindi pa nag-start yung klase nyo dito sa school mo.
23: Opo.
21: Parehas ba kayo ni Menard ng taga-Morong?
23: Hindi po. Ako lang po yung taga-Morong.
21: Si Menard, taga-Sanigaw?
24: Taga-Cardona po ako.
21: Ah, okay. So more on Rizal province pala itong mga athletes natin. Ano? So ikaw, Dimitri, since yung training neto, syempre mahirap din, di ba? Lagi kayo nasa labas. Pero paano mo pinagsasabay lang yung studies mo, training, and syempre yung pagsali nyo sa mga competition na nababalance mo all of this na hindi mo napapabayaan yung each aspects?
23: Time management naman po kasi yun. Tapos, ano po, pagkatapos po ng school, ay meron pong training. So, after po ng training, at saka ko po ginagawa yung mga ano dapat pong gawin, yung mga assignments po, activities, at saka pagka po may free time ako, bago ko po gawin yung gusto ko. At pagka naman po may tournament, nagpapa-excuse naman po kami sa mga teachers namin.
21: Yung mga friends mo ba, ano, parang natutuwa sila nakikita na, uy, kakaiba tong nilalaro mong sport, ha? May mga ganun bang, scenarios na parang ikaw nakaka-inspire din sa kanila or nabibigyan mo sila ng panibagong, kumbaga, fresh look dito sa sport na to. Kasi nga, usual, andyan yung basketball, volleyball, pero ito, kakaiba kasi itong Nordic roller ski, di ba?
23: Oo naman po, supportive naman po sila sa akin. At yun nga po, isa po mga kaibigan ko, si Yuan po, dati po ay ano lang po, isa parang ano po, nai-interest din po sa roller ski nung nakita nga naman ko. Tapos naisali po namin. Tapos tinulungan ko din po isang makaano ng mga ano, techniques and foundation po.
21: Menard, ikaw, paano mo naman pinagsasabay lahat yan? Yung competition, training, tapos ngayon, pasokan na naman, di ba? Eh, hindi naman din biro na pagsabay-sabayin lahat yan. Siyempre, may mga social life pa kayo, may iba pa kayong pinagkakabalaan, di ba? Pero ikaw, paano mo minamanage lang lahat ng yan?
24: Pagdating po sa training, kada po matatapos ng training, papahinga lang ako. And babawi po sa pagkain, management po, and pagka nag-send po ng activities ang aming coach, gagawin, and pahinga po ulit. Ganun po. And yung mga social life ko naman po, ginagawa ko po siya pag nakapagpahinga na ako and tapos na po yung training for the day.
21: Okay, Coach Carl. Siyempre, meron na tayong mga ano, meron tayong usual na mga trainings, 'di ba? Nandiyan naman yung physical aspects, yung kumbaga yung sistema na gusto mong ibahagi dito sa mga atleta mo. Pero aside from that, ano yung mga bagay na ini-incorporate mo sa kanila para mas maging buo yung team, 'di ba? Parang syempre yung pagte-training systematic nandiyan naman eh, 'di ba? Pero yung kumbaga paano mo mas lalo pang pinaglalapit-lapit yung mga athletes kayo as a team na mas maging buo kayo, mas yung bagay yung connection nyo.
22: Usually kasi pag may tournament, kami ay nag-in-house training.
21: Mm-hmm.
22: So doon sila nagkakaroon ng socialization. Ngayon, doon nabubuo yung kanilang connection. So inalaw namin sila na mag-socialization. Kaya nga yung cellphone ay minimize. Minamaximize namin yung pinakang time ng paggamit nila para mas magkaroon sila ng connection sa isa't isa.
21: Mm-hmm. So parang may mga activities, no? Mga social activities, coach.
22: Yes po.
21: Ano yung mga usual na mga social activities nyo, coach?
22: Usually kasi yung social activities lang nila kapag nasa training. Halimbawa, hindi ako nakatingin doon sa isa, tapos na ako nung matapos yung isa. Nagbibigayan sila ng advice. And then meron din mga games dito sa HQ, side quarters, na pwede nilang laruin together. At yun yung kanilang nagiging socialization.
21: Ikaw ba, Coach Carl, may tip ka dito sa mga players mo?
22: Depende po kapag kailangan ng pagiging straight. Pero kapag hindi naman, at maayos naman yung nagiging laro, ay maayos naman po.
21: Mm-hmm. Ayan. Ngayon po ba, Coach, na start na yung rainy season natin, medyo challenging ba training ngayon? Or mas sa inyo pag maulan?
22: Actually, nag-a-adjust pa rin kasi nga, mapalad pa rin dito sa Luzon kasi hindi ganong umuulan. Unlike sa other part ng country ay umuulan, dito ay ano-ano lang. So, hindi pa kami ganong apektado. Pero ang aming thought kasi, kailangan naming mag-sanay din sa ulan kasi rain or shine ng laro, like nung sa Taiwan and sa Thailand, and even sa Korea. Rain or shine, tuloy ang laro. Hanggat hindi talaga nakakapinsala yung talang. So, we need to, adapt the kind of weather na meron din sa ibang bansa.
21: Yung sa Taiwan, coach, parang may snow pa yata. Tama ba?
22: Wala, pero maambun lagi.
21: Oo, parang,
22: foggy
21: weather, gano'n.
22: Oo. Yes.
21: Dimitri, kwentohan mo naman kami dun sa nangyaring competition, no? Ano yung pinaka memorable part nung naging tournament mo dito sa Taiwan? Tsaka yan ba yung first time mo na nasa international ka?
23: Hindi po.
21: Ay, hindi naman.
23: Ang pinakaunang tournament po na nasabihan ko ay nung 2023 po ata sa Thailand naman po.
21: Okay. Mm-hmm.
23: So, bale itong Taiwan ay pang 5th tournament na po.
21: Mm-hmm.
23: Tapos, ang pinaka-memorable part po siguro ay sa pagpuntang podium po.
21: Mm-hmm.
23: Kasi first time lang po akong makapodium sa tournament na nationals na po yung level. Kasi nung nag-Thailand po ako, yung first year po nag-Thailand, naka-bronze naman po ako sa team relay pero hindi po namin inakala, tapos naka-uwi na po kami dun sa hotel bago po namin nalaman. Kaya hindi po ako na dun sa podium, para naiabot na lamang po. Pero dito, yun po. Pero yung first po ng podium.
21: Etong Taiwan,
23: naka-accomplish.
21: Etong Taiwan, ibig sabihin, ito yung first gold mo for international? Wow, tas double gold agad, ang galing. So napakaano niyan. What a way na kumbaga nakikita natin yung development mo, 'di ba? From na nag-start ka. Ayan. So Menard, ikaw naman, ito bang sa Taiwan first international or meron na rin before pa?
24: Same as Dimitri din po, pang fifth tournament.
21: Pero yung gold.
24: Ano po yung sa gold? First time ko din.
21: Mm-hmm. Nice. So, kwentuhan mo naman kami nung competition. Meron bang ka ba? May pressure ba that time? Or in-enjoy mo lang yung atmosphere doon? Parang ano ba yung naging mindset mo nung nasa competition?
24: Hindi naman po ako nagpaka-overconfident. Kumbaga, meron pa din pressure. Pero mas inalala ko pa din po kung paano ko mananalo, kung paano ko lalaro, and paano ko po gagawin yung mga ginagawa namin sa training. Ganun po. And siguro po ang pinaka-memorable sa akin yung siyempre po yung nanalo ko and also yung nag-banding po kami together ng Team Philippines.
21: Maynard, ano yung itutulong sa'yo netong Nordic roller ski, netong sport sa character development mo, di ba, as a student, ano yung mga naibibigay niyang life lessons sa'yo?
24: Ano po, discipline. Ganun po. Trust the process. Parang ganyan po.
21: Ikaw naman, Dimitri, ano yung mga natututunan mo dito sa paglalaro ng roller ski na nai-apply mo rin sa yung pagiging teenager, pagiging estudyante, ayan. Tsaka mas, kumbaga, ano yung nabibigay niya itong perspective sa'yo na mas maging, ano pa, mas maging eager pa na abutin yung mga goals mo sa buhay?
23: Sa, ano po, discipline. Tapos, natutunan ko rin po, ang mga malalaking achievements po, hindi po basta-basta na kukuha yun. Ang mga malalaking achievements, dapat po ay kailangan mag-work hard po tayo para doon. Hindi po yun parang basta-basta lamang. Dapat deserve at earned mo yung achievement na po yun. Yun po.
21: Ikaw, Coach Carl, gano'ng kaka-proud dito sa mga athletes mo?
22: Siyempre po, since ang unang kumali pa namin panalo sa international tournament po 2023 pa. So, it's almost 3 years when we went to the tournament. So, syempre, iba yung gigil na makabawi. Hindi lang makabawi, kundi kumbaga makita yung development even ng training plan namin. Kasi, I and Coach Leonard, wala kami technically experience sa coaching ng roller ski. Kumbaga, 3 years old, o 3 to 4 years old pa na kami nagko-coach, pero wala pa kami exposure doon sa pinaka-actual coaching ng roller ski. It's just a matter of self-studying together na kung saan dinidevelop namin yung training plan year by year. And this year was different since it was composed of our experience from the previous tournaments and learnings.
21: Coach, how's the support naman ng inyong federation, yung Philippine Ski, tama no? And Snowboard Federation, tama? Kay Coach, kay Sir Jim Apelar. So, kumusta yung nagiging support naman nila sa inyo dito sa mga competitions nyo? Kasi hindi rin naman biro yung gastos, di ba? Na aalis kayo, the logistics, yung food, every training, di ba? Kung may allowances yung mga bata. So, kumusta po yan, Coach?
22: Usually kasi, kapag itong sa Taiwan kasi, ito ay club. So, technically, ang mostly nagpanda rito ay ang club namin, which is ang Cruz Family. And then, yung mga sponsors kami, private sponsors. Kasi ang ini-sponsor ng PSSF, like yung upcoming Asian Cup at saka Asian Championship, yun yung pinaka magiging sponsor ng PSSF. But as far as I know, merong naibibigay ang Sir Jim na personally na galing mismo sa kanya, hindi galing sa club. Kasi sa taas, kasi ito ay club race, hindi ito totally... anong tawag doon, hindi ito national. But I mean is, hindi ito yung mga Asia Cup, Asian Championship. Kaya, mostly ng gastos ay galing sa mga private sponsors namin.
21: Pero may...
22: meron din kami sa local government namin, sorry.
21: And speaking of the local government, Coach Carl, parang after this tournament nyo sa Taiwan, kayo po ay kinilala rin ng Morong LGU. So, kwentuhan nyo naman kami about the support ng local government unit ninyo at saka syempre yung naging pagkilala sa inyo. Binigyan pa kayo ng plaque of recognition, di ba?
22: Yes. Ang nagbigay ng plaque of recognition, ang unang nagbigay sa amin ng support ay ang Barangay San Guillermo kasi they give us financially. They give us some financial assistance that can be used during the stay in Taiwan. Malaking tulong po yun. And sa support din naman ng local government, magkakaroon kami ng participation this coming ano. And lumilita kami magiging supportive ng government, ng munisipyo, kapag kami may mga pa-tournament. And then kapag, kumbaga, ramdam talaga namin yung suporta ng aming LGUs dito sa Morong. And even yung Sangguniang Kabataan President, katukatuang, and even Sangguniang Barangay ng San Guillermo, all in sila sa app.
21: So coach, etong sa Morong very supportive ang ano ang LGU. So kapag may mga training kayo, pag may mga nagpapatawag kayo ng ano sa mga bata, ano 'yon, yung mga lugar ba meron kayong assistance na nakukuha sa kanila? Security ganon dun sa para maging safe yung magiging training area ninyo.
22: siguro sa latter part pa ng ginawang mga tao ay hihingi namin ng support. But this up to this day kasi ay siguro hindi pa namin totally, hindi pa kami nakakapagpahalam technically sa kanila kasi syempre, daan na yun, kami yung nakikisuyo. Kaya hindi namin totally mapaklose yung ginawang kaya kami lang talaga magkakasal. Lalo ngayon, bumalik pa kami sa aming kasi may mga paming tournament pa.
21: So siguro mas okay coach na ano no na mas okay na parang yung lugar ano mas safe di ba na kumbaga naka ano lang exclusive for you di ba kasi syempre delikado rin may mga sasakyan di ba may mga tao na dumadaan-daan din but anyway Coach Carl, so next competition ano po ang nakalinya para po sa Morong Nordica Rollers? Kasi sabi niyo kanina may Asia Cup, Asian Championship, maglalaro po ba kayo sa mga ito?
22: Yes, we are just waiting for the final approval. We're going to Korea, Asian Championship sa Amerikan. So we're technically preparing for two tournaments. Hindi naman talaga, ano na lang gagawin? Yung pinakasasagutin talaga ito. Yung no. Possibly ay sa Korea.
21: Oo.
22: So, just waiting for the confirmation.
21: Parehas po sa Korea yung Asia Cup and Asian Championships. Mga anong date ngayong taon ito, Coach?
22: Asia Cup ay first week ng August. Mm-hmm. And then yung sa October naman yung sa natawag dito yung sa Asian Championship po. Mm-hmm. First week din ng tapat noon po.
21: So same ano to, same athletes na ipapadala nyo kasama pa rin si Menard at si Dimitri.
22: Yes, pero ano this time kasi sa Asia Cup dalawa may mga mararagad na. So technically especially yung sa Asian Championship ay baka maging lima sila.
21: Ah, okay.
22: There is si Avery, Filipino na nakastay sa Canada. Avery Balbanida, I think, pamilyar na kayo sa kanya. And then, Eddie Limbaga, na Filipino-US. Filipino din, na nakabase sa US. Mm-hmm. And we have new addition also.
21: Ayan. So, ayun, ito pa po pala yung mga ilan sa mga nag-gold at or nag-medal dun sa Taipei, no? Si Edward
22: Limbaga,
21: Yuan Mojica, Jaden Caleb Longos, tsaka si JC Raico de la Rosa. So, Coach, yes, ano yung sinasabi niyo po kanina, Coach?
22: Yes, ay bali, magiging lima sila.
21: Hmm. Okay.
22: So, si Daniel Meus, si Ed Limbaga, and we are just waiting if may isa pa na ilalign up. We are just again waiting for the confirmation. So technically, it's either 5 or 6 sila. Included yung dalawa.
21: So nakakatuwa kasi yung may bago tayong aabangan no na ito sport na Nordic roller ski. So Dimitri, ikaw gano'ng kaka-excited and Menard, ikaw din dito sa ano, dito sa magiging next big competitions nyo this year, Asia Championship na 'to, tsaka Asian Cup. So Dimitri, ikaw muna.
23: Ano po, may excitement po at saka may kaba po at the same time. Kasi, alam ko po na itong lalaruan namin, next level po. So, parang more challenge po sa amin.
21: So, sabi ni Coach, hindi kayo lahat, ano eh, hindi naman lahat, parang mapipili lang talaga kung sino yung pwede sa inyo na mag-qualify, no? So, ano lang yung mindset mo ngayon na maging parte ng final lineup ng team natin na maglalaro nga doon sa Asian Cup and Asian Championship?
23: Ang sa mindset ko ngayon, parang ipuprove ko po na ano, kaya ko po. Kaya ko po makipagsabayan doon sa mga malalakas doon at possibly makakuha ng magandang placement. Kung kaya po, di yung
21: Ikaw, Menard, ano naman yung mga gagawin mong ways para mapatunayan na karapat dapat ka na mapili dun sa Asian Cup tsaka sa Asian Championship?
24: Consistent training po. And siguro double effort pa po sa pagkakit. And extra work pa po.
21: Ayan. So, eto. Coach Carl, ilan ba yung mga or meron ba tayong gagawing qualifier for them? Na para kung sino yung mapipili nyo o ano na yan, decision na lang ng team?
22: Yun po, ang decision po ay manggagaling sa taas. Kasi nagsubmit kami ng lineup.
21: Mm-hmm.
22: Then we will pag na-approve kung sino ang ma-approve, then sila yung mapapadala. But still, we are still preparing for the upcoming possible tournaments as part of the kasi may yung tournament kasi hindi namin masabi kung minsan kasi may biglaang tournament na kailangan kami ng ano. So talagang this time mas nagre-ready kami para if ever na magkakaroon ay patawag kami ng task, we are ready for the upcoming games.
21: Okay. Napakarami na pong na inyong nasabi at kami natutuwa na naidala nyo po ulit sa international level ang ating bansa dito sa sport na Nordic Roller Ski. Coach Carl, napakaikli lang ng oras natin pero maraming salamat. But before we end, I will give you the floor para pasalamatan naman po lahat ng sumuporta sa inyo at syempre invite nyo for upcoming competitions at mga gusto nyo rin pong batiin, Coach. Go ahead.
22: Unang-una po, salamat po sa aming LGU, sa aming barangay San Guillermo, sa barangay, sorry, sa LGU ng Morong, sa Sanggol ng Kabataan ng San Guillermo, sa barangay ng San Guillermo, at sa LGU ng Morong. Maraming salamat po sa pag-suporta sa amin, syempre sa Cruz Family, sa mga sponsor namin na nasa Amerika na hindi nagpangalan, sa aming mga private sponsors. Thank you po at sana ay huwag yung sasawang suportahan dahil kami po ay may mga upcoming games pa na paparating. At syempre po, pasasalamatan ko rin yung aming school na pumayag na ako ay makalabas kasi ako yung nasa government, University of Visual System, na pumapayag para ako ay makalabas ng bansa.
21: Mm-hmm.
22: Kasi alam naman po natin na kapag nasa government ay medyo ano tayo. Kaya po, pasasalamat ako rin sa aming school, sa institution, sa pagpayag po sa akin. At syempre, sa mga schools po at sa mga lahat po ng sumuporta ako ni Maynard, at sa buong team po ng Morong Nordic Rollers. Thank you po.
21: Okay. Maynard, ikaw naman, mga gusto mong pasalamatan at batiin.
24: Ang una ko pong gusto mong pasalamatan ay yung mga sponsor po sa amin na makaalit, which is Family Cruz, Family Diary, and also sa supporta po ng San Guillermo, ng barangay ng amin HQ, and also sa mga parents po ng mga tumutulong sa amin, naniniwala sa amin, at sa mga kilala po namin. And sa mga coaches po namin na walang sawang pagpatuloy ng aming journey.
21: Okay, thank you, Maynard. Ikaw naman, lastly, Dimitri, mga gusto mo rin pasalamatan at batiin dito sa naging achievement nyo sa Taiwan.
23: Unang-una po, salamat po sa Cruz Family sa pag-sponsor po sa amin. Salamat po sa aking magulang na ako po ay minomotivate din sa mag-training. Salamat po sa mga barangay, sa barangay San Guillermo, San Juan, sa mga nag-suporta din po sa amin, at sa mga nag-feature din po sa amin na FB page, tulad po ng One Sport. Salamat po sa kanila lahat. At sa mga friends and parents po ng mga teammates ko na patuloy pong sinusuportahan kami. Yun po.
21: Ayan, so maraming salamat din sa inyo, Coach Carl, kay Dimitri, Maynard, and the rest of the team, no, sa mga nag-gold medals, sina Edward, Yuan, Jaden, and si JC, no. It was a big accomplishment for the Philippines. Siyempre, kayo po ay nagrepresenta sa ating bansa, ang Morong Nordic Roller Ski sa nakalipas pong Roller Ski National City Cup 2026 sa Taipei, Taiwan. At good luck pa sa next competitions nyo sa Korea, the Asian Cup and Asian Championship. God bless sa inyo lahat at maraming salamat sa pagpapunlak sa panayam na ito.
24: Maraming salamat.
22: Okay, wow.
21: Okay, at yan po ang Morong Nordic Roller Ski Team. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin dito sa ating programa.
1: Sports Radio 918 AM.
5: Okay, thank you very much ulit dito po sa Morong Nordic Roller Ski na sa kanilang naging tagumpay sa Roller Ski National City Cup sa Taipei, Taiwan. So, ito pong roller ski again is a rising sport dito sa ating bansa. So, parang siyang alpine skiing pero on a tropical country. So, ganun siya. Base doon sa mga nakita nyo ng larawan din kanina. And dyan din po, nagtatapos ang ating programa ngayong hapong ito. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, kay Boss Mika G, kay Boss Winson, at kay Daniel or kay Sir Edmond na rin, no? Salamat po sa inyong pagsama at sa ating Master Control. Ako po si Dennis Ilanga at susunod na po ang Sports 918 kasama naman si Aaron Bayato. Have a great weekend everyone. Maraming salamat po ulit at mag-ingat po tayo lang.
2: Anak! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo!
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
6: pasalan. This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Ngayon.
28: Philippine Standard Time, it's 5:03 p.m. and here is the news. President Ferdinand Marcos Jr. turned over 96 million pesos in financial assistance under the Social Civic Projects Fund to the Cotabato Provincial Government and 40 million pesos for South Cotabato. This as the President paid a visit to the two provinces for the Bawat Bayan Maikinabang Program. Palace Press Officer Yusek Claire Castro said the purpose is to speed up the delivery of aid from the national government to the local government and communities. Under the program, the Office of the President turned over 40 million pesos to 200 barangays in South Cotabato and 96 million pesos to 480 barangays in Cotabato Province. In Benguet, Mayor Roderick Awingan of La Trinidad Benguet has requested the Town Council to update an existing anti-MOMA ordinance or Municipal Ordinance Number 4, Series of 2011 as part of efforts to end unwelcome red spits. Awingan said in a statement posted on social media, while it is recognized and respected that MOMA, as a deeply rooted cultural tradition in the Cordillera, the rising concerns regarding public health, environmental sanitation, and the exposure of our youth to early addiction requires more stringent regulation. Awingan said the ban on MOMA chewing and spitting should include all public workplaces, healthcare facilities, public vehicles, and public spaces. Sellers, distributors, and the marketing of MOMA and related ingredients such as zabua, gawed, lime, and tobacco should not be allowed within 100-meter radius of schools, playgrounds, and government facilities. In news overseas, thousands of Venezuelans were feared dead on Thursday after two powerful earthquakes hit Caracas, trapping people beneath collapsed buildings and powerful aftershocks. At least 32 people were confirmed dead and 700 injured after a magnitude 7.2 earthquake hit about 160 kilometers west of Caracas, followed less than a minute later by a magnitude 7.5 tremor. Interim President Delcy Rodriguez said at least 164 people were confirmed dead. The initial toll did not include those from worst-affected La Guaira State near Caracas and home to the city's airport. In sports, Filipina karateka Sakura Alforte captured the bronze medal in the women's individual kata event at the 22nd Asian Karate Championships in Bali, Indonesia. This marked Alforte's third bronze medal in the prestigious continental tournament, adding to her podium finishes in the 2018 edition in Kazakhstan and in the 2024 championships in China. Ranked number 25 in the world, Alforte received a first-round bye before dominating India's Mesam Singhi 7-0 in the second round and Malaysia's Dovelli Ann Roberth 5-2, but her campaign was halted after a 0-7 loss to Hong Kong's Grace Lau Mo Shung in the fourth round. Philippine Standard Time, it's 5:06 p.m. and that's it for the early news. This is Mika Go. Good afternoon.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
0: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Alakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito

0: Checo. At ngayong gabi, pag-usapan natin ang iba't ibang kaganapan, mga malalaking upset kung upset at malalaking panalo para sa ating bansang Pilipinas sa mundo ng sports. Ngayon po ay June 26, araw ng Friday, Friday the 26th. O pag dinivide mo yung 26 sa 2, 13. So anong connect? Walang connect mga kaibigan. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang koneksyon sa larangan ng sports at narito ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito mga kaibigan, the Philippines shocks 3-time world champion Brazil keep quarterfinal hopes alive in the World Women's Beach Handball Championships. And kapapasok lamang ngayong hapon, Team Manila Gilas falls to Germany and exits FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar stop in quarterfinals. Sa kabilang mundo ng sports, CIDG recommends anti-hazing wraps against Coach Tab Baldwin and 10 Ateneo coaching staff. And the NYC PSC gathered 300 youth for anti-drug sports camp in Pasig. And the Sambo. Nagpapatuloy po, no? Sambo action continues in Manila. Lahat po ng mga balitang yan sa mundo ng sports ay ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at narito na.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa natin, 30 minutes makalipas ang alas 5. Mga kaibigan, napapanood po tayo sa... Siyempre sa Facebook, napapakinggan nyo rin sa inyong mga talapihitan. At the same time mga kaibigan sa inyong mga PBS receiver app. At maging sa Twitter mga kaibigan na maaaring nyo kaming subaybayan para sa mga real-time updates ng iba't ibang kaganapan sa mundo ng sports. Ayan naman mga kaibigan, siyempre dito sa Sports Radio, hindi tayo papahuli at talagang kung anong naganap ay ating ibabahagihan sa inyo. So ngayon nga lamang or kahapon pa ito naganap, yung Philippine Handball, the World Handball Championships, the World Women's Beach Handball Championships, na kung saan ang Pilipinas po, it opened its Group 2 Main Round Campaign at the 12 IHF Women's Beach Handball World Championships. Sa may Zagreb, Croatia, na kung saan na-upset po nila itong 3-time world champion na Brazil sa score na 2-1. So talagang malaking bagay ito para sa Team Philippines dahil syempre it's a major upset defeating a world champion kahit saan ang mga larangan yan, diba? Talagang malaking bagay talaga na matalo nila yan. Siyempre sa kanilang naging bunga ng kanilang mga paghahanda na kung saan ay nabigyang katarungan na ang kanilang pagpunta dyan, di ba? Siyempre, they are bringing the Philippine flag representing us, no? Na kung saan hindi naman tayo nabigo. After losing the opening set 14-26, the Filipinas rallied to win the second set 23-22 before clinching the match with a 7-6 shootout victory. Reverse sweep pa lang nangyari, di ba? So talagang pag sa Pilipino talaga ganyan yung ano eh, yung storyline, kumbaga sa umpisa nagpapatalo muna para ano, para may thrill, di ba? O tapos yun, natalo nila ang Brazil na reverse sweep nila. Kaya congratulations sa kanila. So, they're upset. Yung upset na ginawa nila against Brazil, it marks one of the biggest wins in Philippine beach handball history and follows the team third place finish in Pool D with a 1-2 record. So, nang dahil dun mga kaibigan sa kanilang panalo na yun, talaga nagbigay ng boost. Nag-boost yun sa kanilang moral para sila ay maging encourage at ipagpatuloy ang kanilang laban. So the victory also secured the Philippines' goal of becoming the highest ranked Asian team in the tournament after Asian champion Vietnam was eliminated. So nauungusan sila. Kaya naman itong the Philippines

0: Philippines, no, na kung saan na nakalaban nila ang Greece. Pero doon sa Greece, nung nakalaban nila yung Greece, natalo tayo sa Greece. So nung natalo tayo sa Greece, ano na, out na, wala na. Hindi na tayo naka-move doon sa sa 'di ba main round, doon sa susunod na round pagkatapos noon. So head coach Gianna Franchilli credited the team's patience, disciplined execution, and thorough scouting of Brazil's tendencies, which allowed the Filipinas to counter with aggressive defense and focused play. So kahit na ganoon, no, malaking bagay na yung matalo natin yung world champion. Kumbaga natalo mo si Goliath. Although hindi natin naka-move sa mga next stages, ay nabigyan naman tayo ng pagkakataon na mairepresenta or mabigyan, maiukit ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng beach handball doon sa World Championships. So congratulations po sa ating women's handball team. At talagang proud na proud tayo sa pinakita nila. Kaya naman mga kaibigan, ang iba pang mga bagay na ating pagkukwentuhan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang Team Manila Gilas dyan sa Ulaanbaatar sa Mongolia. Ay natalo sila, no, sa Team Germany sa FIBA 3x3 Women's Series. So, alamin po natin yan sa ating pagbabalik. Oras po natin, 18 minutes makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Lights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
11: Jumpstart na!
10: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 20 minutos makalipas ang alas 5. Apo rin po ang inyong kasama para sa post-game, Matthew Pacheco. At ito nga mga kaibigan, no, pag-usapan naman natin itong 3x3 Women's Series na kung saan ay ginaganap ito dyan sa may Ulaanbaatar, sa may bansang Mongolia. So basically, ang ating team Manila Gilas ay naka-move sila kahapon sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng magandang standing doon sa kanilang pool. So Team Manila, however, ngayong hapon was eliminated after a tough 20-5 loss to Germany in the quarterfinals of the FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar's Top 2026. So the result ended their run in the tournament despite a promising start in the group stage. So despite nga yung magandang performance na naipakita nila nung mga unang stages or dun pa lamang sa pool stages, hindi na nakamove yung ating representatives. Meron din yung Gilas Filipinas Women na kung saan maaga silang na wala doon sa pool stages, hindi sila nakabanse. So sa pool D, they finish with a 1-1 record. So tatlo sila doon. 1-1, 1 win, 1 loss. So kung saan ay natalo nila ang Mongolia pero tinalo sila ng China. Kaya doon sa tatlo na yon ang makaka-move is yung top 2. So nandun sila sa mid na sila ay top 2 kaya nakapasok sila sa quarterfinals. So they open with a narrow 2018 win over host Mongolia showing composure in a close game. However, no, yun yung kanilang naging laro against Mongolia, 20 over 18 ang nanilang naging score. Medyo dikit lang ano. At madali-dali pa nga ano ya, habulin yan. Pero, yun nga, ang bottom line, nanalo ang Pilipinas sa kanila. However, they fell to China 13-21 in their second match where China controlled the game on both offense and defense. So maganda yun, ipakita ng China, syempre powerhouse team din to pagdating sa 3x3, no? So China topped the Pool D with a perfect 2-0 record while Mongolia, sila ay walang naipanalo dun sa postage. So medyo masakit yun dahil home court, di ba? So Team Manila's lone victory was enough to send them through to the knockout stage. So ang representative natin dyan ay walang iba kundi ang magkapatid na si Kea at si Carl Ann Pingol. Kasama nila si Christine Cayabyab at Samantha Harada who showed strong chemistry especially sa kanilang opening win. So umpisa pa lang talaga, nabigyan na sila ng magandang laban sa Mongolia. So the Ulan Bator stop is the 8th leg of the FIBA 3x3 Women's Series. The sports top international circuit for women's 3x3 basketball featuring highly competitive teams from across the world. Diba kakatapos lang din ng FIBA World Cup, FIBA 3x3 World Cup na kung saan ay nandun na ang Gilas Pilipinas Women, although medyo maalat-alat yung ating gaming doon, yung laruan natin. Pero may natalo rin naman sila eh. Diba? Against Latvia yon yung kanilang huling match. So they finish strong. At ganoon naman tayong mga Filipino, we always finish strong. So overall, Team Manila showed flashes of competitiveness but struggled against higher opponents in the later stages of the competition. So despite the good news kahapon, ay sila nga ay nawala na doon sa tournament. And uwi na sila ng Pilipinas, diba? So, ganun talaga, bilog ang bola pagdating sa larong basketball na kung saan ay hanggang ngayon, syempre, iba't ibang usapin ang patuloy na bumabalot sa basketball community, mga kaibigan, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Kumbaga, ano kasi ngayon off-season, alam nyo yun, kasi walang NBA, kakatapos lang mag-champion ng sino nag-champion? New York Knicks, syempre. At sa PBA Commissioner's Cup, di ba? Pero magbabalik ang PBA Governor's Cup and it is expected na magre-resume this coming July 10, di ba? Although, bago yung July 10 na yan, ang ating Gilas Pilipinas Men National Team ay sasabak muna sa FIBA World Cup or FIBA Asia Cup qualifiers this coming July. So basically, lumipad na sila nitong June 23. At nung June 22 ay nagkaroon nga ng open practice, no? Parang ceremony na rin para sa ating national team na pinamumunan syempre ni Coach Tim Cohn at ilang mga star players natin dyan, Justin Brownlee, sino pa sila, Barrientos, si Rosario, at ang nagbabalik si Mike Phillips. So abangan natin dahil this coming July 3, sila ay sasabak dyan sa New Zealand, no, para makalaban nila itong national team ng New Zealand. At sa July 6 naman sa my Perth sa Australia para makalaban sa larong basketball. Magandang-ganda rin yung history natin against Australia. Hindi lamang sa basketball eh. Diba? Kung alam nyo yun, mga kaibigan. Although, ganun mga kaibigan, talagang we wish them the best para makapag-qualify tayo doon na sa next stage. Kasi parang sa Asia kasi, or para sa FIBA World Cup, sa Asia kasi parang there are 7 teams na allocated, pero dahil nga Qatar ang mag-host, so 8 yun. So dun sa 7 na yun, na pagtatalunan yun ng Asian teams. So imagine kung gaano karaming Asian teams ang kailangan na magapi ng ating bansa. So this I think will tell them kung ano yung magiging placement na rin ng ating bansa. Kasi kasama nila sa group ang ano eh, ang New Zealand, syempre powerhouse yan, di ba? So umpisa pa lang talagang maano ka na yun, matataranta ka na eh, yung Haka, di ba? May power ba yun, di ba? Syempre sa kanilang culture yon. Plus one sa kanila yun, tapos ano pa, home court pa nila, di ba? Pero alam naman natin ang mga Pinoy, kahit saan ka pumunta sa mundo, may Pinoy dyan. So New Zealand, and then they will fight against Australia, and kasama din natin sa group ang ano, bansang Guam. So parang ano, mga ano tayo, mga Pacific and malapit sa Pacific Ocean. So yun mga kaibigan, antabayan na natin yung magiging run ng Gilas Pilipinas Men, and pagkatapos nun babalik na naman sila dito sa Pilipinas, sasabak na naman para sa PBA 50th Governors Cup naman. So diyan natin makikita no kung talagang gaano ka ano ang ating Philippine team. Syempre they are going to be given ng few days to rest, but also few days to go back into their A game, lalo na ang ating defending champions, ang Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings. And on the other hand, sa women naman, mga kaibigan, ng Gilas Pilipinas Women, they are set to start their first training camp under newly installed head coach Bork Tos, no, by the end of this month. So pinaghahandaan naman nila yung FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament set from August 17 to 23 sa Guadalajara sa may Mexico. So inhayag po yan ni SBP Executive Director Erica D, no? Kung sa addition nga nito ni Coach BT ay magbubus sa kanila. Syempre they are expecting na matulungan sila para makuha nga itong spot para sa Olympics na gaganapin pa yan sa 2028. So the Philippines is bracketed in Group B with Canada, malakas din to ha, Senegal, and host Mexico in the Olympic pre-qualifying tournament, while Argentina, Brazil, New Zealand, and South Sudan comprise the Group A team. So these A team tournaments give a nation that missed the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup a chance. No, ito yung mga hindi naka ano sa FIBA Women's World Cup, Basketball World Cup, no, to have their chance. Kumbaga ano siya yung ano nang tawag doon, yung wild card, no? Pero hindi siya wild card na basta kanilang isasalpak. Pero syempre paghirapan pa rin nila, no? Through this pre-qualifying tournament for the FIBA Women's Olympic qualifying tournaments in early 2028. So parang ano, no? Parang matagal pa pero mabilis lang 'yan eh. Parang there's only a few months syempre to prepare for those tournament na kanilang sasabakin. And we hope for them for the best, ating men's team to qualify syempre sa Worlds, and even sa women's team. Oras mo natin, 30 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan, sa ating pagbabalik. May init-init na issue patungkol pa rin sa kaso ni pagkasawi ni Rene Batermonia at ni Divine Nadili ng Ateneo. Pag-usapan natin dahil lang si IDJ nirekomenda na sampahan na nga ng charges ng anti-hazing against some of the Ateneo coaching staff. Sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
11: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
13: Nanay naman eh.
14: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Team highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras mo na ni mga kaibigan, 32 minutos makalipas ang alas 5. Ako pa rin ninyong kasama para sa postgame sa ngalan ni John Mugol, Matthew Pacheco. At ito nga mga kaibigan, itong umaga lamang ay nagkaroon ng press conference itong si SILG, syempre, John Vicrimulia, kasama ang PNP. Ang hepe ng PNP na si General Nartates, na kung saan hinayag nga nila ang kanilang resulta ng kanilang mga naging investigation for how many days, interviewing a lot of people, no, to have their reference para dito pa rin sa kaso nga or kinasangkutan na pagkasawi, unexpected passing ni Divine Nadili at ni Rene Baterbonya. So the PNP, the CIDG recommends anti-hazing wraps against Tub, Baldwin, and other Ateneo coaching staff. So the Philippine PNP CIDG, no, na sa kanilang rekomendasyon ay ito nga, filing of charges against former, even nadami pa, no, former Ateneo head coach Sherio Veloso and 10 members of his coaching staff for alleged violations of RA 11053 or the Anti-Hazing Act. Kasi nga ano eh, parang ano rin to eh, yung even yung mga past players ng Ateneo, syempre, dun sa mga naging podcast na rin, and even statements ng iba na kung saan parang inihayag nila na they have experience yung, although we cannot say the same, pero parang mahirap nga na way nung kanilang pag-uumpisa, ano. At dun nga ay nakita ng otoridad para nakita nila ng posibleng paglabag against this law, no, na kung saan the CIDG has endorsed the case to the DOJ for the conduct of a preliminary investigation, na kung saan kinumpirma naman din ng DOJ na natanggap na nga nila itong rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso, no, charges para dito. So also recommended to face charges are strength and conditioning coaches Grant Deans, Cesar Vincent Ilumba, assistant coaches Dean Castaño, Sandra Soriano. So ito, base ito dun sa ano ay nilabas nila kanina sa press conference, no, and John Jacinto, student managers Paulo Adevoso and Drew Salud, physical therapist John Eric Rueca, and utilities arts Aris Pronce and Boy Rapa. So inihayag pa ni SILG Rimulya that hazing is not just limited to initiation rights. Kumbaga ano kasi, doon nila na link eh, di ba? Na kung saan ay sinabi niya nga that it defines hazing as any act that causes physical or psychological suffering, harm or injury to a recruit, applicant, neophyte or member. So Ateneo, no, said it remains committed to accountability, student welfare, and upholding the highest standards of safety and institutional responsibility. So meanwhile mga kaibigan, itong si Rene nga, this week lamang ay naihatid na rin siya sa huling hantungan nung Wednesday lamang, na kung saan ay libu-libong mga kababayan niya dyan sa Agusan del Sur ang nakiisa para sa pagbibigay po guys sa tinagurian nilang Mr. MVP. Si Divine Adili naman ay inaasahan at lilibing na rin ngayong araw after his remains arrive in his home country dyan po sa may Nigeria. So, ayon po yan sa Facebook post ng kanyang kaanak. So, on the other hand, ang Ateneo community is observing a 40-day mourning period following the passing of Adili and Rene Batterbonya. So basically itong kaso nila sana magkaroon na ng ano eh ng tuldok, pero syempre mahirap kasi doon sa part ng family, lalo na hindi talaga malinaw para sa kanila, no. Kumbaga hindi pa rin siguro nila matanggap na ganun nga ang nangyari, kasi nga talagang unexpected. At makikita naman natin, no, sa iba't ibang naging produce na mga documentaries, mga news regarding this person, ay talagang nag-iwan siya ng legacy, no, para sa kanyang minamahal na sport, ang basketball. Samantala mga kaibigan, may iba tayo ah. Kagabi kasi ano eh, si Venus Williams and si Alex Yala yan. So they are officially out of contention sa Baden-Homburg Open doubles competition after they lose to second seeds Teresa Mihalikova of Slovakia and Olivia Nichols of Great Britain 6-3-6-2 sa quarterfinals sa may Germany. So medyo inalat-alat, no? Natalo silang dalawa ang parehas na sensation, di ba? Sa Philippine, ang Filipina ace si Tennis Yala at ang American tennis legend na si Venus Williams. So this is just few days, no, bago ang nalalapit na Wimbledon Championships. So Yala and Williams kept pace early in the opening set, leading at 2-1 and 3-2 before Mihalikova and Nichols took control with a crucial break and strong net play to win the set 6-3. Although ganun yung nangyari, maganda pa rin yung pinakita nilang ano, di ba? Yung kanilang chemistry, lalo na nung unang laro nila against Australia sa Alexandra Osborne and American Catherine Harrison, na kung saan tinalo nila 6-3-6-4 sa kanilang opening round. So ang kanilang run ngayon kay Venus Williams, kay Ate Venus, tapos kay Ate Alex, ha? And route to Wimbledon, dahil nga si Alex Yala ang kauna-unahang Filipina to be seeded, no? To earn that seed sa Wimbledon Open Championships. Matapos siyang mailista, no, sa 29th na pwesto. So Yala will make history as the first Filipino to compete as a seeded player in a Grand Slam singles draw after earning the 29th seed. So ngayon, yung ibang mga makakalaban nila dyan, they are undergoing ano eh, yung qualifications. So ano na yun, yung eliminations yun, qualifications. Elimination, no, against sa qualifiers yun, kumbaga kung sino magko-qualify para makasabak dito sa prestigioso, no, Wimbledon. Kumbaga ito yung World Cup nila, di ba? So ang part pa rin niya ng kanilang WTA tour. So Williams meanwhile will reunite with her sister Serena Williams after the legendary duo receive a wild card into the women's doubles draw. So makakakita pala tayo dito ng major throwback ng dalawang legendary tennis player. Siyempre, di ba, nung kailan lang inihayagan ni Serena Williams sa kanyang pagbabalik. Pero nung kanyang naging laban, I think that's sa ano eh, sa may HSBC Championships yun. Ano eh, na-injury si partner niya, si Imboko. Kaya hindi sila naka-proceed doon. Although, dito nga sa Wimbledon, we hope, no? Now, the six-time Wimbledon doubles champion will compete together in a Grand Slam for the first time in 4 years. So, we expect na talagang malaki-laking bagay ito para sa kanila. Oras po natin, mga kaibigan, 40 minutos makalipas ang alas 5. Sa ating pagbabalik, ito, pag-usapan naman natin ang Philippine Women's Artistic Gymnastics. And at the same time, yung naganap kaninang umaga na pinuntahan natin at ang nagpapatuloy na aksyon ng Sambo dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Lahat po nangyan sa ating pagbabalik dito pa rin sa Post Game sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game.
19: Jumpstart na!
10: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras mo na ni 43 minutos makalipas ng alas 5 mga kaibigan na no? Ito update lang no? Si Alex Yala. Makakatapat niya dyan na sa Wimbledon 2026 Women's Singles. Itong si Mexican no? Renata Zarazua na kung saan na yan naging doubles partner niya rin noong 2025 Roland Garros. So si Renata Zarazua no? Ay ang kanyang best singles ranking ay number 51. So malayo-layo sa naging ranking ni Ate Alex na nasa 29, 'di ba? Yung kanyang best ranking. So and peak at number 72 in the doubles ranking on 2025, the first Mexican woman to break in the top 100 in singles and in doubles. So medyo magandang laban 'to para sa ating pambato Alex Yala dyan sa Wimbledon Open. Samantala mga kaibigan, itong gymnastics team naman po natin. The Women's Artistic Gymnastics Team placed 10th in the Women's Team Competition sa 13th Senior Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ang haba naman nun. Sa Zunyi, China. Dyan din na nakipag-tuos itong magkapatid na Yulo, no? So the Filipina squad na nirepresenta nila Hilly Garcia, Chiara Andrew, Kylie Ann Kwame, Amara Zoe Lagdameyo, and Shelo Andrea is Lisa compiled the total score of 141.93 across the vault and even bars, balance beam, and floor exercise. So good job pa rin sa ating Team Philippines. So, magandang experience yan para sa kanila mga upcoming regional and even world tournaments. Samantala mga kaibigan, bago po tayo dumako sa mga kaganapan na kaninang umaga dyan sa may PhilSports Arena na ating personal na pinuntahan, ito puntahan naman natin dyan sa may Nino Aquino Stadium, no? Itong patuloy nga na nagaganap na Asia and Oceania Sambo Championships. Dahil inasa na magtatagal po ito hanggang sa araw ng Linggo, June 28 dyan sa may Ninoy Aquino Stadium. Sa kanilang unang araw ng aksyon, kahapon ay nakapaglista no, ng iba't ibang medalya itong ating mga representatives. Meron silang isang silver at tatlong bronze medal. Na kung saan yung bronze medals ay kinuha no ni Princess Love Boyore sa Women's Youth 54 kilogram division. Si Maria Tessa Pulistico naman
20: Philippine Standard Time is 6:01 PM and here is the news.
21: Thank you.
20: President Ferdinand Marcos Jr. expressed enthusiasm as the National Kidney and Transplant Institute Legacy Building will become the largest dialysis center in Southeast Asia. This as he led the inspection of the construction of the 13-story NKTI building in Quezon City. Marcos ordered the faster construction of the facility to provide service

0: mamayang gabi siguro most likely oras sa Pilipinas or past midnight itong kupunan na Hellas or Greece at saka Norway. I hope they win over Norway. Higanti naman nila yung ating Philippine Women's National Football Team na natalo sa Norway noong World Cup noong 2023. But congratulations to the handball community at sa lahat ng mga manlalaro natin sa naging panalo natin against Brazil again. 2-1 with that tremendous win. At dahil po doon, we etched history with that upset win. Okay, Philippine Standard Time, 12 minutes after 6 p.m. When we continue, mga kaibigan, we'll take our first hydration break. We're gonna call it hydration break for the duration of the World Cup because yung hydration break, quote-unquote, commercial na rin ibig sabihin eh, pagdating sa ongoing na FIFA Men's World Cup. So pagbabalik po natin, mga kaibigan, we're gonna be talking about Sambo and some updates that we're gonna be hearing in just a while. Hydration break pa tayo? Sige, hydration break muna sa pagpapatuloy po ng inyong Sports 918 sa Sports Radio 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS
4: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Sports 918.
0: All right, Philippine Standard Time, 40 minutes after 1800 ng gabi. Mga kaibigan, from QC, we're gonna go sa ating kabisera, specifically sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila, kung saan opening ceremony ng 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. At ando po mga panauhin at syempre yung mga the pinaka main cast, yung ating mga atletang Pilipinong lumalaban para sa bayan, para sa nasabing torneo. We have John Mogol to give us the details and the highlights and the sidelights at yung mga expectations sa larangan po ng Philippine Sambo. John, good evening. Opening ceremony has started or I think underway. Kumusta ang festivities dyan sa Ninoy Aquino Stadium, sir?
7: Eh, Ron, sa puntong lang natapos na no yung opening ceremony. So, formal lang nagbukas itong 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. Pinangunahan ni PSC Chairperson John Patrick Gregorio. Asia and Oceania President Alamjon Mulaev yung naging pagbubukas kanina. Pareho silang nagbigay ng kanilang mensahe sa mga officials, organizers, ganoon din sa mga atletang kalahok dito sa competition. Si Chairman Gregorio, ang sinabi niya, itong hosting ng event na to for the very first time ay bahagi ng sports grassroots at sports tourism strategy ng Pilipinas at syempre base yan sa kagustuhan at sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon din siyang ikang ay personal na mensahe para kay SUA President Alamjon Mulaev. Pinangako niya na ang Pilipinas ay ready at willing na mag-host ng mga future events. Para naman kay Sambo Union of Asia and Oceania President Alamjon Mulaev, nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa mga organizers sa pamamagitan ng at Pilipinas Sambo Federation Incorporated sa kanilang ipinakitang hospitality. Yung magandang mainit na pagtanggap sa mga bisita, officials man yan or atleta na kalahok dito sa kompetisyon. At kinilala rin nitong si Mulaev ang tagumpay ng Pilipinas sa Sambo sa lahat ng level ng competition. Pero sa binanggit ang kanyang pinangalan ng Queen ng Asian Sambo na si Sydney Sitan Contian, magko-compete naman bukas sa combat Sambo as a sport Sambo sa Adult First Division. Pinasalamatan din ni Mulaev yung mga referees at mga officials ng competition para sa kanilang effort na siguraduhin ligtas at maayos yung conduct ng mga laro. And naging bahagi rin ng opening ceremony, Aaron, yung pag-showcase sa kultura ng Pilipinas. Ito yung national anthem

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, mga proyekto at programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang.
2: Headlines.
4: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 81.
2: Headlines.
4: Interior Secretary John Vic Remulla iginit na dapat ng amyendahan ng mga batas hinggil sa gun ownership.
2: Headlines.
4: Malacanang, tiniyak na hindi maapektuhan ng operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
4: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada sa susunod na linggo para sa opisyal na pagbisita.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 27th araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga proyekto at programa ang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Roadmap na sisigurong kapakipakinabang sa publiko ang mga ginagastusan ng gobyerno, inilunsad na. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kauna-unahang pagkakataon, real-time na masisilip ng mga Pilipino ang lagay ng pondo ng taong bayan. Kung naibaba na ba ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, saan ito inilaan at sa papaanong paraan ito ginamit. Ang pinakabagong inisyatibo na ito ng Marcos Administration upang gawing mas bukas ang pamahalaan at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno na isa katuparan sa tulong ng COMPAS website ng Department of Budget and Management. Sa website na ito, mababantayan ng mga Pilipino kung saan eksakto na pupunta ang trilyong pisong pondo ng gobyerno at kung papaano ito ginagastos. Hinihikayat ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang website na ito at mayat mayang i-monitor ang gastos ng gobyerno lalo't user-friendly o madaling mabuksan at magamit ang website. Sa kaparehong kaganapan, inilunsad ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. Nakalatag sa roadmap na ito ang priority fiscal reforms ng administrasyon na layong paigtingin ng pagpaplano, pagmanage, pagbabantay at paggastos ng pondo ng taong bayan. Sinisiguro ng pamahalaan ang fiscal management ng pamahalaan na kaangkla sa national development goals ng bansa, climate responsive, gender responsive, child responsive, disaster resilience at ang mga programa o proyekto na prioridad mapaglaanan ng pondo ay mararamdaman at tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
6: For appropriations and spending statistics, by making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang pangunahing balita, umabot na sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 1,300 iba pa ang nasugatan. 31 naman ang nawawala. Higit sa 1,600,100 individual ang naapektuhan ng lindol. Higit sa 87,000 tahanan naman ang nawasak ng lindol. Dagdag ng NDRMC, aabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos, babalik pang muli sa Glan Sarangani si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
7: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano na ang kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa kaugnay pa ring balita, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARB kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni MSSD BARB Minister Attorney Raisa Jajuri na nasa maayos na kalagayan na ng mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pagsasaayos sa mga napinsalang istruktura. Anya, nagbibigay din ng karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Dagdag ni Jajuri, wala namang patit ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
8: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
4: Yan ang pahayag ni Ministry of Social Services and Development Bar Minister Attorney Raisa Jojuri.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development nagdagdag ng augmentation team sa evacuation center sa Sarangani. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nag-deploy ng karagdagang augmentation teams ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation center sa Malapatan, Sarangani upang palakasin ang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, bago ang deployment, sumailalim sa orientation ang mga personnel mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Kabilang sa tinalakay ang camp coordination at camp management, protection sa mga internally displaced person at wastong pamamahala sa food at non-food items upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga evacuation center. Itatalaga ang mga augmentation team sa 6 na evacuation site sa Malapatan kung saan nananatili ang mga residenteng lumikas dahil sa lindol. Bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon at patuloy na paghatid ng serbisyo habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang pangunahing balita, nanindigan si Interior Secretary John Vicuremulla na dapat maambyentahan ang mga batas hinggil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inhilimbawa ng kalihimang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, ani Remulla, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
10: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
4: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
11: Gusto po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, to dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
4: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kagulay pa rin balita, kapit-bisig pa rin ang sa pagtulog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at yung pang ahensyo ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang mga ahensya sa mga estudyante at gurong nadamay sa insidente, gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na estudyante. Aniya, tumulong na rin ang iba pang ahensya maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, sinabi ni Morata na ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
12: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa atin pong incident. And maliban po din, meron din natin po yung 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13, mas dalawa doon, di ba, nasa ICU? Okay, 13 lang, pero ang isa kasi, immediately na-discharge siya. So, meaning kasi, mas lesser ang intervention, but all of those 13 students and family were provided PFA.
4: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Aniya, patuloy pa ang sinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, sinabi ni Oco na nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad. Ito ay kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
13: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon ding Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karunag-dumay yung krimen na nangyari dun sa Tacloban.
4: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, hinihintay na ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng menor de edad na sinaksak ng 17-year-old sa San Carlos City, Negros Occidental. Itong Martes, nang saksakin ng grade 10 student ang grade 9 student na biktima sa labas ng eskwelahan matapos ang oras ng klase. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Carlos City Police Station Deputy Chief Police Captain Rodney Sarona na bagamat pinaigting nila ang seguridad sa mga eskwelahan, kinakailangan aniyang bantayan ng mga magulang ang kanilang anak lalo na pagkatapos ng kanilang klase. Itinuturing na mang isolated case ang insidente. Sa iba pang balita, lalo pang palalakasin ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR ang kanilang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pagsusulong ng responsableng paggamit at pamamayari ng baril. Sa inilunsad na Safe NIR Dial 911 Initiative sa Negros Oriental, binigyang diin ni PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio na pinalakas pa nila ngayon ang presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar lalo na sa mga paaralan. Aniya, magsasagawa rin ng full inventory ang PRONIR sa lahat ng government-issued firearm sa kanilang mga tauhan upang matiyak na hindi ito basta-basta magagamit sa karahasan. Pinaalalahanan din ni Cardinio ang mga miyembro ng pulisya na ilagay ang kanilang mga armas sa ligtas na lugar at malayo sa mga bata.
14: We reminded our policemen to coordinate with the school officials para if they perceive merong violence incident dyan sa area o sa schools, dapat ma-inform ang kapulisan. And then, doon naman sa mga firearms natin, magkakandak tayo ngayon ng inventory, inspection of mga firearms natin sa ating personnel, and then keep them reminded na dapat hindi ito pakalat-kalat sa bahay, dapat ito ay safe, nakalagay sa mga safe na lugar para hindi ito magamit ng mga bata, mga menor de edad, o kahit sino man na hindi natin inaasahan ang mga insidente.
4: Si PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Buo ang paniniwala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo na pinakamahalaga pa rin ang suporta at pagmamahal ng pamilya at magulang para sa mga kabataan. Kaugnay pa rin ito ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ani Romulo, dapat lalo pang matutukan ngayon ng mga magulang, guardian at iba pang kaanak ang aktibidad ng mga kabataan at bantayan ng kanilang mental at social well-being. Aniya, hindi umano tamang dahilan ang pagiging abala sa trabaho ng mga magulang o guardian para mapabayaan nila ang mga pangangailangan ng mga kabataan.
15: Kailangan talaga natin bigyan ng pansin at tignan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak sa kumabaki natin. Kung meron sila kung dinalaro ng games. So magtanong natin kung ano yung games na lalaro nyo, ano yung baka mamaya yung impact po doon ay hindi natin alam. kailangan mo talaga makailam tayo lahat yung mga magulang sa bahay. At syempre, sabi din sa schools, talagang niikain natin ng DepEd na implement the reform laws na nagawa na natin para maging safe yung ating prosperity.
4: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinumite na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon kognisa drowning incident na nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student-athletes. Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicary Mulia ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divine Adili, kabilang sa mga nasampahan o sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, gayon din ang mga

0: worker in any organization.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, ito rin ang nagtulak sa Philippine National Police para isulong ang mga gayong kaso sa mga sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., may malinaw na indikasyon ng pagmamaltrato sa mga student-athletes.
2: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law.
1: Yan ang payang ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa iba pang balita, formal lang nagtapos itong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito ay kinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference senyales na pag-usa nito para sa napipitong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din ng pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ang libo-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
3: We would like to express our thanks to the Impeachment Court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
1: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Radyo Pilipinas. Inamo naman ni House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na huwag katakutan ng misteryosong selyadong kahon mula sa National Bureau of Internal Bureau of Internal Revenue o BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya. Ito ang naging buwelta ng mambabatas matapos pumalag at harapin at harangin ng depensa maging ang simpleng mga pre-marking sa naturang kahon at sa laman nitong income tax returns o ITRs ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senate Impeachment Court kung tuluyang bubuksan ng kahon para maisiwalat ang katotohanan sa publiko.
4: Kung wala namang punti na tago, buksan na natin yung box. Malinis naman po yung kanilang konsyensya, di labas ang ebidensya.
1: Si House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua. Radyo Pilipinas. Nagtaka naman si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa ang magmarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Di na mababatas, hindi na dapat ginagawang issue o kailangan pang hinga ng permiso mula sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa ang mga income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box.
5: So nandyan na, and karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin or hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
1: Si House Prosecutor Representative Leila De Lima. Radyo Pilipinas. Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginit ito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkala ng kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
6: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if they're presented,

0: will be ready to cross-examine them.
1: Si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa ring balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Team sa impeachment trial para suriin ang seryosong banta ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa, ang hakbang na ito ay upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Tolosa, layon din ng prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Git ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
4: And the psychiatrist could also be presented to show, no, the seriousness of the threats, no, the if it appeared that the person making them these utterances meant them and they were not meant in jest. So, but again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa public servants at taong bayan kaya't hindi magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag ni Castro, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano pa man ang issue.
5: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung zero kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Welcome sa Malacanang, ang babala ng International Criminal Court laban sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatutunayan lang ng obserbasyon ng ICC na disinformation ay hindi lang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
5: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news at karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
1: The Communications Undersecretary at Paris Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating baritaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit nang matapos ang Phase 1 at nagsisimula na ang Phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Malapit ang matapos itong Phase 1 at nasa Phase 2 na tayo ng silbahan na yung Phase 2. Piso ay magiging magandang steno ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
16: Hindi kontento si PBBM sa March 2028. Gusto niya earth.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Contra Baja Program ng pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapaliit at pagpapalaki ng drainage pump. Ayon sa Pangulo, inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na maibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
17: Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati.
1: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na dapat sunod namang matutukan ang pagkolekta ng basura matapos ang rehabilitasyon ng GR Neta Drainage System sa lungsod ng Quezon. Hiniling din ng Puno Ekotibo ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na declogging operations.
17: Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng nakatira sa mga barangay at residential area sa kabaan ng G. Araneta Avenue na kadalasang nabibiktima ng baha tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Pilipinas, napakalaking tulong ng pagsasapriyoridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage system sa Araneta Avenue. Kung dati kasi ilikpas tawag nagiging baha, ngayon ay mas mabilis na itong bumuhupa at hindi na rin umaabot sa gutter deep ang level ng tubig. Malaking ginhawa rin ito dahil bawas pangamba na rin tuwing umuulan ang mga residente.
13: Hindi po katulad nung dati nung na hindi pa naayos itong drainage. Ngayon po, umulan po nung mga madali na po umupa. Hindi po umabot dito sa gutter. Sana nga po tuloy-tuloy na yan para hindi na po bahain ang aming nasasakupan na itong area na natatalo.
18: Aking pakinabang kasi kami, katulad nga pag umuulan, binabantayan namin yung buhos ng ulan. Ngayon, nung yun talaga, wala talagang tubig. Andyan lang. Andyan lang sa kalsada. Hindi nga umabot dito sa gutter. Nagpasalamat kami sa ginawang project. Kahit papano, nakatulong talaga sa amin. Katulad sa aming mga negosyante, sa mga mananghahanap buhay.
1: Yan ang mga pahayag ng ilang residenteng naninirahan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa pag-uusapan nina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang na dito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-uusapan ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang mga usapin sa rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia-Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larangan ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasahang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisangtuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
19: Dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF,

0: tayo matutulungan.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan may kinabang program sa Cotabato, partikular na rito ang mamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo na programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, sinabi ng Pangulo na ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang mga community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa presidential scholars.
0: Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan na ipapakinabangan ninyo ito.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project, Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino intervention at pagtitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales na papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam. Anya, malaking tulong ito upang maibalik ang kita ng at mapataas muli ang produksyon ng palay ng Sultan Kudarat. Dagdag pa ni Rosales na hindi biro ang bilang ng mga residente may kinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Sinabi pa ng opisyal na sagot ito sa mga inisiyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
3: Ang ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
1: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magsasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Anya, isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto, dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagka ganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga kagad ng pondo yan.
1: Si National Irrigation Administration Head Engineer Eddie Guillier.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagresolba sa right-of-way issues na nagpapaantala sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinondohan sa ilalim ng public-private partnership ng national government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos na ang proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay.
5: Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT-1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:44 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito na ang ating kaalamang Asya.
7: Kaalamang Asya.
6: Alam nyo ba na patuloy

0: Tuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga. Paglaban sa kahirapan, mahalagang bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang maproteksyonan ng ating mga kabataan. Ito ay ayon sa Council for the Welfare of Children. Ma-report si Quincy Cahilig.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Walang humpay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng mga hamon ng ating lipunan ngayon. Ito ang tiniyak ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayon nga kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, kabilang dito ang mga programa ng DSWD sa pag-agapay sa mga pamilyang nasa laylayan. Narito ang kanyang pahayag.
7: Pupusit na buong konsimben, bansa buong pamilya, pinapalakas natin ang pamilya, panghubong pinatanggal ang kahirapan, because the center of that family is a child that needs to be protected. Kung mahina ito ang pamilya, hindi sa pagprosektahan, hindi ba tutulungan ang disiplina ang mga bata.
6: Ang pahayag ni Tapales ay kasunod ng mga ulat ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan kabilang ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Camacuilan. Binigyan din ni Yusek Tapales ang kahalagahan ng Child Rights Research Agenda o CRRA na inilunsad nitong Biyernes sa Miriam College sa Quezon City. Magsisilbi umanong gabay ang CRRA sa pagbuo ng mga polisiya at programang nakabatay sa masusing pananaliksik. Hinikayat din ni Yusek Tapales ang publiko na ibahagi ang kanilang mga opinyon at suhestyon para maasawata ang karahasan laban sa mga kabataan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-contact sa Makabata Helpline 1383 at sa social media accounts ng CWC. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod para mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangang residente. Bagay ito ng mula sa puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layo makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa pagamang pamilya. Kahapon, binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo. Tinatay ang 1,500 residente kabilang ang senior citizens, PWD, solo parents, ayo pang nasa vulnerable sector ang nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Belmonte na may 210,000 benepisyaryo sa Quezon City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programa.
8: Pasalamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin, na mabisita ng 3 beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy.
5: Si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Batangas State University, isinusulong ang wika, kultura at pamanang yaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Mula Radyo Magazine, my report, si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Bilang National Engineering University ng bansa, ibinida ng Batangas State University ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng wika, kultura at pamanang yaman ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Professor Mark Emmanuel Magsino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, na bahagi ito ng advokasya ng pamantasan sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.
3: napatunayan ng aming pamantasan na maging ang enhinyeriya ay may sining, ang enhinyeriya nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman, kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA.
9: Kabilang sa mga proyekto ang Mr. Tour Guide na gumagamit ng augmented reality upang ipakilala ang heritage sites, kasaysayan at panitikan ng Pilipinas. Project Habi na nagdodokumento sa panitikan ng Batangas at Project Sinsay, isang digital guidebook ng mga pamanang yaman at destinasyong panturismo. Layo ng mga proyektong ito na mapangalagaan ang kulturang Pilipino at mapalakas ang turismo. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bibilisan na ng gobyerno ang infrastructure spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod dito ang pagbaga ng ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo kaugnay sa questionable flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo, lalo na ang DPWH, dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakaraang taon.
10: Sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo, ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas Report.
11: Posible magkaroon ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posible magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posible bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon, at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo, at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo, at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na umaga, Metro Manila Pride March 2026, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ilang kalsada sa Malate pansamantalang isasara. May report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas Report.
12: Inaasahang dadagsa ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community and ally sa isasagawang Metro Manila Pride March ngayong araw sa Remedyo Circle sa Malate, Maynila, kung saan inaasahan ang pagdiriwang ng pagkakapantay-pantay, dignidad at karapatang pantao ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Metro Manila Pride Organization, magbubukas ang mga gates sa Remedyo Circle alas 10 ng umaga para sa programa na tampok ang iba't ibang performances, musical acts at mga panawagan para sa inclusivity and equality. Kaugnay nito, ipatutupad naman ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa lugar simula alas 8 ng umaga. Kabilang ang Remedyo Circle, bahagi ng Jorge Bocobo Street at Remedyo Street. Magkakaroon din ng traffic rerouting at stop and go scheme sa ilang pangunahing intersection sa Malate. Pinapayuhan din ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: All systems go na ang Quezon City Government para sa muling pagdiriwang ng Love, Laban, Pride Festival 2026 ngayong araw sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasang mas marami pa ang maikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 na miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang ng nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang simula alas 8 ng umaga ay may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magbibigay ang QC government ng libreng sakay sa QCT Bus Service mula Quezon City Hall papuntang UP Diliman at pabalik kada 30 minuto simula alas 8 ng umaga hanggang matapos ang festival. Pinapayuan naman ni Mayor Joy Belmonte ang mga dadalo na gumamit na pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman.
8: Bonggang-bongga ang preparation natin para sa Lablaban. Ang mga polis ay nandiyan, ang MMDA nandiyan, yung local law enforcement agencies natin, yung task force disciplina, yung DPOS natin, yung traffic management agencies natin, lahat nandiyan. And of course, pinaghandaan talaga natin itong Lablaban na ito. It will be bigger and better than the four previous Lablabans. Para sa akin, this is an event not to miss. Kasi sa harap mismo ng oblation ang ating pong pagdiriwang, very symbolic po.
5: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa iba pang balita, kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatanda ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatsya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na nianig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda, walang nakatalang Overseas Filipino Worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang paikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad.
13: All Filipinos have been advised to shelter in place to seek proper shelter and protection. Of course, yung pagkakaroon din ng pagtuguan kung sakasakaling kailangan nila ng basic needs on a paman. And so, ganun muna, pinag-monitoring the situation. And we hope, once again, it stays that way na walang ipiktadong Pilipino. And in our hearts, of course, to the nation of Venezuela, the citizens of Venezuela, sa pinagdadaanan nila ngayon.
5: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacda. Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Bagyaring naramdaman ng lindol sa Tokyo, wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa ibayong dagat, United Nations, itinigil muna ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong pag-atake doon. Wala Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
14: Radyo Pilipinas Report. Pansamantalang itinigil ng United Nations o UN sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO ang pag-escort sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz matapos maiulat ang pag-atake sa vessel malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa ulat ng Reuters, ginawa ang hakbang suriin ng kaligtasan ng mga barkong programang inilunsad kamakailan upang mailikas ang sasakyang pandagat at libu-libong tripulanteng naipit sa rehiyon dahil sa kaguluhan. Bagamat hindi bahagi ng programa ang barkong inatake, nagdulot ang insidente ng panibagong pangamba sa seguridad ng isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nauna nang nagbabala ang Iran na tanging mga barkong susunod sa mga rutang itinakda nito ang mabibigyan ng ligtas na paglalayag. Wala pang agarang komento mula sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa insidente, ngunit unang sinabi ni US President Donald Trump na muli itong magsasagawa ng pag-atake sa Iran kung hindi igagalang ng Tehran ang naging kasunduan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, Manila Gilas yumukod sa quarterfinals kontra Germany sa FIBA 3x3 Women's Series Ulan Bator. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio.
16: Nagtapos ang kamanya Manila Gila sa FIBA 3 Extreme Women's Series Ulan Bator matapos ng imukod sa Germany sa quarterfinals sa score na 5-20 Biyernes sa Mongolia. Ang Pinay Quartet ay agarang dinaig ng Germany na nagkaroon ng 6-2 start at dinomina ang kabuuan ng laro patungo sa semifinals. Nanguna para sa Manila Gila si KP ngunit may 3 points to 5 rebounds habang nag

0: their energy, their resources, believing in me even when I doubted myself. Every medal I won has their fingerprints on it. Every time I wore the Philippine flag on my chest, part of that honor belonged to them. My dad passed away last year, but I know he's here tonight. Mom, thank you. Your love and strength continue to carry me. Dad, this one's for you. And to my husband, John, it's over there. You're right, exactly at the right time. You're my joy, my steadiness, and my anchor ever since. And to my four children, you are my greatest achievement. Sports was the heartbeat of our home, the language we all spoke. Watching all four of you become athletes, that is my real Hall of Fame moment. I also share these recognitions with my siblings, my coaches, my teammates, and everyone who walked alongside me. No athlete reaches these moments alone. Perhaps the greatest gift sports gave me was never the medal itself. It was the privilege of representing something greater than myself. Every time I stepped onto the competition floor, I knew I was competing for the Philippines. To be inducted into the Philippine Sports Hall of Fame is an honor beyond anything I could have imagined as that nine-year-old competing on her birthday. Thank you for this honor. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
1: Thanks, Rhea. That was beautiful.
2: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Nagbabalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Ito po yung lingguhang programa na magkatuwa nga po na ibinabahagi sa inyo ng PSC at ng ating PBS DZSR Sports Radio. Nasa Facebook page po kami ng DZSR at kami po isinishare din ng ating National Sports Agency. Tayo ay dadako sa Rizal Memorial Sports Complex. Ginaganap ang Asia-Oceania Sambo Championship. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pilipinas ay host ng malaki na torneo na ito, no? Presented by our National Sports Agency. Kasi nga po, di ba, sports and tourism. So, ang mga National Sports Association na may pagkakataon, may chance naman na tumayo bilang punong abala ng mga malakihan na kompetisyon, lalo na yung hindi pa nakakapag-host ng mga continental, katulad nito, continental competition to eh, because Asia and Oceania, na kung saan naman, maganda rin naman ang nagiging performance ng Pilipinas dahil perennial medalist tayo sa World Championship at sa Asian level, Asia-Oceania, ay parati rin nasa podium, madalas pa gold medalist ang Pilipinas. Kaya naman, tayo nga po ay nag-host nitong event na ito. Magtatagal ito. Kahapon pa ito nag-umpisa araw ng Webes at tatagal ito hanggang araw ng Linggo. Diyan sa Ninoy Aquino Stadium, ang Sambo, ang martial arts ng Sambo na nag-originate ito sa Russia. itong sport na to, na kung saan gold medalist dito kapag Asia Oceania si Sydney C. Tancontian, na pangulo din ng Athletes Commission ng International Sambo. Okay, ang pangulo ng ating Filipinas Sambo ay si Paolo Tancontian, ama at coach ni Sydney. Kaya sort of a family affair ito. Pero talagang sila po yung pioneer in the promotion of this Sambo competition. Kaya tingnan lang natin kung ano na yung mga huling kaganapan mula dyan sa Ninoy Aquino Stadium.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Sa mga kaibigan natin, pwede pa kayong sumilip, pwede pa kayong makiosyoso kung ano ba talaga yung Sambo competition. At ang magandang araw bukas dahil ang ating defending champion sa heavyweight division ng women's Sambo ay lalahok. At yan ay si Sydney C. Tancontian. Bukas po, dyan pa rin sa Ninoy Aquino Stadium. Mula sa Sambo, puntahan natin ang isang grupo pa ng mga atleta na naging matagumpay ang paglahok sa mataas na level ng competition. Ito ay sa larangan ng tennis. Nakausap natin sina Tenny Madis, Steffi Aludo, na nung nakaraang weekend ay nakakuha ng promotion sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. Ito po yung highest level ng nation competition when it comes to tennis team competition. So ang Pilipinas nasa Group 1 na ng Asia Oceania. Kasama ni na Madis, ni na Aludo, si na Shira Rivera, Alexa Milliam. Pero sa panayam na ito, si Madis, si Aludo at si Coach Bobby Angelo ang ating nakaugnay. Magkukwento kung gaano kalaki ang nasabing panalo. Marami-raming bansa ang ating tinalo bago nga po makamit ang pinakamimithiha na Group 1 promotion. First time ha, of the Philippines in 9 years.
2: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Congratulations to our Philippine women's tennis team. Promoted na tayo sa Group 1.
15: Thank you.
14: Yes, Billie Jean King Cup. Naganap po yan sa Malaysia. Yes, congratulations. Steffi, ka muna. Wow, anong feeling kasama tayo na sa Group 1?
16: Sobrang saya po kasi yan din po yung goal ng team, which is nakuha din po talaga namin na nagsikap po talaga kami support para makuha po yung achievements na yun. So, sobrang happy po.
14: Yes. Si Tenny naman, gaano kahirap at gaano kasarap yung panalo, Tenny?
16: Grabe, sobrang happy po talaga kami. Kasi parang dream lang po talaga namin yung mga ganitong achievement noon. And ngayon,
14: iyari na po. Yes! Si Coach Bobby, imagine ang layo na nang narating ng PTA girls mo. Kita mo naman, talagang bahagi nitong Philippine team mo. Gaano ka proud at gaano ka importante itong panalo na ito para sa...
15: Sobrang happy, sobrang proud talaga ako and the PTA team, the PTA family. Kasi, as you know, I think, nung last na nag-group 1, 10 years ago pa eh.
14: Yes.
15: No, time pa na nila Denise D. Yeah, yeah. Mm-hmm. And then ngayon, nasa group 1 na naman tayo because of this group, this ano, girls, ano? And maganda kasi sa group natin ngayon, sa team natin, is they have this, yung unity talaga. Oh, and unity and respect each other. Ang galing talaga. Ano, masaya yung team talaga, solid. I can say, solid, yeah.
14: Yeah, Stephanie, nag-celebrate na ba kayo? Yung buong team, nagkaroon ba ng chance kahit papano? Maikling celebration habang nasa Kuala Lumpur?
16: Yes po, nag-dinner lang po kami and syempre po, pinag-uusapan pa rin po namin yung panalo namin po. And di pa rin po kami mapaniwala na nakagroup 1 po kami.
14: Hindi mauubos ang kwento. By the way, Tenny, tumawag pala sa inyo o tinawagan nyo si Alex Iyala right after the promotion. Anong sabi ni Ate Alex?
16: Ayun po, nag-congratulate po kami sa isa't isa kasi... Siya po, nanalo po siya kay Patina, kay Tina. So, yes. Parang nagpo-congratulate po kami sa isa't isa and then chika-chika din po.
14: Yes. Coach Bobby, ano yung buko doon sa buong buo yung team, solid na solid, ano sa tingin mo ang naging susi talaga kung bakit naka-upset tayo nung sunod-sunod sa mga nakalaban natin na team dyan?
15: I think, you know, talaga nag-prepare talaga tayo para this para sa tournament na to, itong Billie Jean. So, talaga nag-training kami ng super hirap, super na-double yung program kasi mainit doon, mainit, tama-tama, mainit din sa atin. So, almost talagang early morning, tumatakbo na itong mga bata. So, dami, nag-prepare talaga and mentally, yung mindset nila na prepare din natin, wala mo nang enjoy, wala mo nang shopping, talaga naka-focus muna sa manalo. And then after I told them, after neto, after natin mag-group 1, manalo kayo, kahit anong bilhin nyo, sige na, ako nang bababayad. Hindi, biro lang. I mean, we can have fun naman together.
14: Yes.
15: So yung iba yung sabi ko nga, maganda yung umiyak pag may pagpanalo. Kasi umiyak na talo.
14: Talo, tama.
15: So, yeah. So, yun maganda. Like si Tenny, Stevie, naiiyak. Yun din, naiiyak kami lahat. Siyempre, dahil panalo, nakiyak talaga. Yes. Diba? Sarap. Sarap ng feeling lang.
14: Yes. Super saya talaga. So, congratulations once again, Coach Bobby, and of course, to Coach Denise.
15: Thank you.
14: Sa isang araw, I'll be talking to Shira and Alexa na nasa bakasyon lang sa kasalukuyan. But ano po yung gusto mong sabihin? Sa Philippine tennis community natin after this historic promotion of the team to Group 1 of the Asia Oceania BJ King Cup.
15: Yeah. Well, first of all, I want to thank Filta, ano, grabe support ng Filta, lalo si Mayor Tiangco, sobrang support. Yeah, si Diane, si Tonet, no? Diyan sila lahat, and then PSU also supported us. And of course, PTA, PTA and then mga sponsors, no? Thank you so much. And sa Filipino, lahat ng Filipino, maraming salamat. Alam namin, maraming nagdadasal para sa amin. And here, at least kahit papano, nagkaroon ng magandang resulta. Anyway, yeah, thank you so much talaga sa lahat ng nagdasal and tumulong sa amin. Yeah, thank you.
14: Yep. At tuloy, dagdag na inspirasyon sa mga kabataan nating mga tennis players. Ano? Not only si Alex ang bibigay ng inspirasyon, but definitely Shira, Alexa, and the two girls, si Aludo at saka itong si Maddis. Kaya thank you very much and congratulations.
15: Thank you so much. Thank you very,
14: posted,
15: very much.
14: Ha, Coach Gabby. Okay. Salamat po.
15: Okay. Thank you, mama.
14: Okay. The Philippine Women's Tennis Team with Coach Bobby.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Mat, isa pang grupo ng mga atleta ang nagbigay ng karangalan gold medal actually itong Philippine soft tennis team. Lumahok sa Korea Cup, isa po sa mga build-up competition para nga sa ating mga soft tennis athletes na lalahok sa magaganap na Asian Games sa Japan later this year. Ang koponan represented by Bien Zuleta na kaugnay ng Sports Radio sa pamagitan ni Jess Laid. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo.
22: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
23: One of the captains, the leaders ng ating soft tennis Pilipinas squad, Bien Zuleta. Bien, congratulations on another gold medal for the mixed team event. Ano yung pakiramdam after the success?
24: Ayun, hello po Sir Des sa Sports Radio. Well, masaya po kasi syempre itong Korea Cup na to is isa sa mga preparation namin for the Asian Games. So actually, maganda itong momentum para sa amin and ibig sabihin din ito dahil na nag-medal kami at nakakuha pa kami ng gold is we're on the right direction. Yung programa and training na ginawa namin sa Manila is nagbunga naman ng resulta dito and ayun na nga, we're building our momentum going to or towards to Asian Games.
23: Yes, nakasama mo from the team, no? Halos mga veteran members na rin natin, Joseph Arcelia and the rest of the mixed team players. Paano sa tingin mo naging susi nung napakaganda yung performance, particularly this gold finish?
24: Siguro yung na-handle namin ng maganda yung pressure, nakapag-compete kami ng yung performance na ine-expect sa amin is na ilabas namin. Lalo na yung itong mixed team event, ito yung naging susi kung ba't kami naging qualified for the Asian Games dahil nga nag-gold din kami ng Asian Championships. Bali itong, itong squad namin sa mixed team event, ito yung second title namin for the mixed team event. And yun nga, yung naging susi namin para makapasok kami sa Asian Games.
23: Your message lang to our viewers, listeners, and everyone na sumusuporta sa ating soft tennis team.
24: Yes, una muna sa lahat, Sir Jess, maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayo nakasubaybay sa soft tennis. At sumusuporta sa aming journey dito sa pagiging national team namin. And ayun, to everyone po who's supporting our team, Soft Tennis Pilipinas, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po kaming supportahan at pagdasal sa aming journey dito sa papuntang Asian Games or our road to Asian Games. And sa mga LGUs po na tumutulong sa amin para mabuo namin ang mga grassroots program, nakikita niyo po na yung mga kasama po namin ngayon, yung mga taga Batang Pinoy, palarong pambansa, yung mga players po na nanalo is part na po ng national team ngayon. Sana po patuloy lang po yung mga pag-supporta niyo po sa mga sports clinic namin. And syempre, kung may mga gusto pa po na mag-invite sa amin, willing po kami na pumunta po sa inyong mga city para magkaroon po ng grassroots program. And syempre, Sir Jess, ang PSC, sobrang nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission kasi hindi po kami makakarating dito kung hindi po nila kami fully supported ng PSC kay Chairman Patrick Gregorio sa PSC Commissioners. And Sir Jess, actually ngayon may kasama pa kaming PT and massage, so galing sa MSAS unit, so nakaka-recover kami ng maayos and hindi kami nag-aalala kung saan kami kukuha ng paano kami makaka-recover ng maayos kasi may kasama na kami ngayon na taga-EMSAS. And then, ayan, syempre sa mga families po namin na naniniwala at sumusuporta pa rin sa amin na ang tagal po namin nandito is pinapayagan nila kami. And syempre sa Miralco family ko po, sobrang salamat po sa mga boss ko at pinapatuloy niya po ang pinapayagan na maglaro po para sa Pilipinas. Thank you po, okay. Sir Jess. Salamat po.
22: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Okay, si Bien Zuleta ng ating Philippine mixed team. Okay, sa larangan niya ng soft tennis. Sila ay Asian champion na, tapos ngayon, Korea Cup champion pa. Nananatili sila sa Korea dahil meron pang Suncheon Open at patuloy po silang sumasali. Ang alam ko may training camp din sila dyan. Fully supported by our National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Okay, may huling bahagi pa ang ating programa. Yung kaninang sinasabi ko sa inyo, National Youth Commission at PSC magkatuwang dito sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Yan po yung kaninang event dyan sa Rizal or sa PhilSports Arena sa Pasig. Bibigyan ng detalye mamaya ni Matthew.
22: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Sports Radio 918 AM.
10: Ito pa rin ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang po sa Sports Radio. Nagbabalik po kami. Kasama ko na si Matthew Pacheco. Kanina, nandun ka lang sa PhilSports sa Pasig. Ano ba ang naging ganap? Yes, Matthew. Magandang araw.
0: Yan, isang magandang hapon mga kaibigan. At narito na nga tayo sa studio after a several hours na nagstay tayo dun sa PhilSports Arena kung saan ginaganap nga yung Sports Against Drug Camp 2026 ng inorganisa nga ng National Youth Commission together with the Philippine Sports Commission. So basically is an annual thing na ginagawa nila kung saan last year nga ang ginawa nila ay fun run, but this time around ang sinagawa naman nila ay sports camp. So they invited several youth leaders from the different SKs, local youth development offices, sa iba't ibang panig ng Metro Manila na kung saan aabot nga sa halos 300 ang dumalo roon upang lumahok at matuto ng sports mula sa mga professionals, ano, particularly sa mga coaches mula sa SBP at ang Las Pilipinas natin, na kung saan ay very hands-on sila sa pagtuturo ng mga drills, tactics and techniques dito sa mga batang nakiisa sa kaganapang ito kung saan ay ngayong araw nga June 26, 2026, palindrome pa, no? Na kung saan ano ay itong celebration ng yung idadait nga, no, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So ayon kay PSC Commissioner Olivia Bongku, ano, inihayag niya na ang kanilang ahensya, syempre ang Philippine Sports Commission, is still in support, no, lalo na sa mga grassroots program. Kasi mga kabataan yan, usually na mga nagiging future athletes natin, future sports stars natin. So yung mga ganitong klase raw ng aktibidad ay kanilang susuportahan. Mm-hmm. At inihayag naman ni Yusek Jeff Ortega ng National Youth Commission, ang chairman po ng National Youth Commission, na patuloy nilang isasagawa. Mm-hmm. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero they are eyeing na mapalawig pa ito, bringing it to the provinces. Mm-hmm. Na hindi lamang maibigay ang notion sa mga kabataan na hindi lamang sila puro paliga. Yun kasi yung notion eh. Pero ang gusto naman nila ay mabigyan ng pagkakataon na talagang it builds camaraderie sa mga kabataan, sa kanilang mga community. So, ayun. At patuloy nilang ipopromote ito. So, basically, hanggang ngayon ay katuloy nilang isinasagawa ito. Nagkaroon din sila. Sa mga oras na ito, nagkakaroon sila ng lecture. Mm-hmm. At mamaya magkakaroon sila ng seminar din para sa mga, syempre, against illegal drugs and kung paano nakakatulong itong sports. So, they are hoping na may pagpatuloy pa ito at mapalawak pa together with the other government agencies, particularly ang Philippine Sports Commission.
10: Yes, Matthew, sabi mo nga kanina din, hindi lang ito National Youth Commission, PSC Project, iba-iba pang ahensya ng ating pamahalan ay nagdaraos din ng celebration, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Saan naman mga nanggaling, na mga eskwelahan ba yan o lugar ba yung mga kabataan na dumalo dito sa NYC PSC celebration na ito?
0: Halo-halo yun, Miss Judith, around the metro. Pero particularly, yung mga SK.
10: Ah, yan, yes.
0: Yung mga, meron yung iba, kabataan. Tapos mga youth organizations.
10: Okay.
0: So, nakakatuwa lang din kasi kahit na araw ng Linggo, ay araw ng
10: Friday.
0: May pasok, di ba? Okay. Is nakiisa pa rin sila.
10: Yes. So, oy, sino yung mga Alas Pilipinas members na nandoon? Sila mismo ang nag-conduct ng basic training o seminar sa mga SK members na ito.
0: Hindi ko na namukaan yung iba, pero ang pinaka-iconic nga si Alisa Solomon, together with their head coach, si Coach Shaq.
10: Talaga
0: na, very hands-on sila.
10: Okay, so bless yung mga nagpunta at dumalo dyan. So, hoping na taon-taon, definitely, susundan natin itong mga ganitong klaseng celebration. Thank you so much, Matthew.
0: Thank you, Miss Judith.
10: Yes. So, hanggang sa susunod. At dito na rin po natatapos ang ating Friday program, ang ating Philippine Sports Commission, or dito pa rin sa Sports Radio, sa ngalan ni na Team Tapales, ni Arian Malyare, ganun din ni Jess Laid, andyan si Susane, si Winson, and of course, si Daniel, ang Malolos Transmitter, at ang Integrated Communications and Events Office ng PSC, at syempre ng PSC Board. Ako po si Judith Karingal. Maraming salamat. God bless everyone!
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot.
1: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
3: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
27: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
30: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan taho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna,